Larabawa ba. Idan aka ce al'ajam da larabci, al'ajam shine harshen da ba larabci ba. Kowane irin harshe wanda ba larabci ba, to ajamu kenan. To wannan bada labari ne daga yau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa irin yadda Allah ya buɗe masa ƙasashe na larabawa, haka ƙasashe waɗanda ba larabawan ba ma Allah zai buɗe masa. Ƙasashen Asiya, ƙasar Afirka, sauran dauloli waɗanda ba na larabawa ba. To sai yake cewa lokaci yana tafe wanda za a buɗe wa al'umma ta musulunci waɗannan dauloli waɗanda ba larabawan ba. Za ku samu wasu ɗakuna da ake kira su hammamat. Hammamat su ne ɗakuna na wanka, kamar ɗakin wanka wanda mutum zai biya kuɗi ya shiga ya wanka a ciki. To kada maza su yadda su shiga ɗakunan wanka sai da mayafi a jikinsu. Za ga ko ina ake waɗannan ɗakuna na wanka ga su nan. Biyan kuɗi yake ana shiga. Shugaba sallallahu alaihi wasallama ya hana shiga waɗannan ɗakuna na wanka sai an shiga da mayafi. Kada namiji ya zo shiga ɗakin wanka ya biya kuɗi ya shiga wato kafaɗarsa a buɗe, ko ya shiga da gajeren wando. In za a shiga sai an tabbatar an shiga da mayafi, cikakkiyar shiga wadda za a tabbatar da an rufe tsareci a cikinta. Sannan ku hana mata shiga cikin ɗakunan wanka. Ku hana mata shiga. Maza dai inda larura wanda ba shi da ɗakin wanka a gidansa, in zai shiga ɗakin wanka na haya na waje, to ya samu sutura cikakkiya ya rufe jikinsa ya shiga. Amma ku hana mata. Kada mace ta fito daga ɗakin mijinta ta ce ta tafi ɗakin wanka wanda ake biyan kuɗi a shiga. Sai dai fa idan a gidanta baban ɗaki. In larura ta sa a gidanta baban ɗaki, to wannan za ta iya shiga mata, za ta iya shiga. Sai dai mara lafiya. Ko kuma wadda take mai nifasi, jinin nifasi ya kama ta, kuma larura ta buƙatar da ita ta shiga cikin banɗakin na haya ɗin, to wannan ta iya shiga. Sune suka rawaito wannan hadisi. Fasali na uku da yake bayanin wanka da kuma hukuncin janaba, ko kuma hukuncin mai janaba. Ita sayyidatuna Maimunatul Hilaliya tana cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita take cewa ta ɗauki ruwa ta shiga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wanka. Kuma taga ta rawaito mana irin yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake wankan na janaba da kanta. Wannan hadisi ne wanda yake dole sai yan cikin gida. Ta gurinta muka samu wannan hadisi. Tana ba mu nakalin irin yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba. Tace da ta kai masa ruwan wankan nan ya shiga, sai ta ga ya wanke hannayensa sau biyu ko kuma sau uku. To anan sai ya zama sai mu tara hankali mu nakalci irin yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake yin wanka na janaba. Ina daga abin da yake mara daɗi a wannan zamani da muka samu kanmu a ciki. Har yanzu akwai rashin sani wanda ya kamata akan al'amura muhimmai irin waɗannan. Da yawa ana samun waɗanda ba su san wankan janabar ba, musamman ba wai a cikin ƙauyuka ba, a cikin biranen ba ana samun irin wannan. Ina jin shi ku shekara biyu kenan muke a wajen maulidi a nan cikin gidan Kadiriyya, muna akwai maulidi na mata. To sai nake bayanin cewa
ga muhimmancin

0: da yara zuwa makaranta.
1: Ya jama'ar garin Abuja, kunta shi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Haje zara ba ta dai.
0: Barka dai da fatan an shigo lafiya.
2: Wallahi alhamdulillah.
0: Hmm. To masha Allah, muna
2: ji.
0: Amin ya Allah, amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: A dan matsar da akwatin radion ka ne nesa.
2: Yawa, kana yi na?
0: Yawa ina ji. Da fatan an shigo lafiya. Daga murya. So ya take ta yankin ku.
2: Wallahi wallahi ga
0: kai. To masha Allah. To wannan layin ya kace ta fatan za a kara tuntuban mu.
1: Sharakuwa ke gaishe kuma su sauraro ko a ina kuke ya.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi
2: ta'ala barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: barakatuh. Barka da aiki.
0: Barka dai da fatan mu waye gari lafiya.
2: Yau kuna tare da Ishaq manager Dirma a kan kungiyar zumunci a kafa yake da karamar hukumar Bede.
0: To masha Allah da fatan. Ya take ta wajen
2: ma dai kamar yadda ma take ramba da kai ma bore shi ne da ni.
0: Na'am.
2: Musamman a nan wannan gari na Dirma. To gaskiya dai muna fama da wata matsala ta wurin zaman da dabai a makarantun mu na primary da secondary ga jire akwai ginin makarantar amma kuma dai gaskiya nan yadda dalibai za su yi ga cikin wurin zaman su zauna kuma shi ne matsala saboda wallahi malama za a dawo duka ga abin da ya sai a hankali.
0: To babu ajijuwa ne a cikin makarantar ko yaya? Ba ku da ajijuwa ne? Idan naso in fahimce ka ajujuwan ne suka lalace kenan ko rufin ajujuwan?
2: Rufin ajujuwan ne suka lalace ginin da ya gashi a tsaye da ba da ba kuma su yi wani abin nan ba amma da yadda an samu aka siya shi gaskiya.
0: Masha Allah. To ba ku yi kira ga
2: hukumomi mun yi koke musamman da ya karama hukumar mace da ya zuwa.
0: Na'am na'am.
2: Na'am. Ai da yi mana alƙawarin ka da iri-iri amma dai muna kai fatan wannan lokaci da kuma wannan yanayi da aka shigo na siyasa a cikin mu dai a cikin mu
0: sai
2: muka zo a gyara mana yadda mu ma dai dalibai da yaran mu za su samu dama su zanga shiga cikin aji suna ɗaukar karatu cikin kwanciyar hankali.
0: Na'am.
2: Alama za a haƙuri wannan shi ne kura kuma a takai ta da fatan za ku tashi lafiya da magana Ishaq na Jajirma.
0: To malam Ishaq mutanen Garmawa da fatan wa'inda aka yi magana domin su za su ji domin su kawo ɗauki domin karatu ga yara yana da matuƙar amfani domin masu iya magana suka ce yara manyan gobe.
1: Al'ummar jihar Sokoto.
0: Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam, malama Zaro.
0: Na'am, barka da shigowa.
2: To kai tsaye
0: ba ka yi. To malam. Na'am.
2: Yawwa to abun da yake so.

0: ላይ ቁታ ጀማለ ማዛራው ለነገር
1: to malam Abubakar Allah ubangiji ya sa mahukunta da akai magana domin su Allah isa suna jin wannan koke-koke da kuke ta kawowa jama'ar

0: magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafan su wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a giya ma kowa ba kayi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami aji abliki su kuma ya san shago na kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jaraba a Zungeru Road ai kusan ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma ke babu to a zo a sami aji abliki su a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wannan ba dadi ya daidai a jikin namiji zai jawo rauni a wajen ma'amala da iyali iri wannan ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abun banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka ga rebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar yadda nike gaya muku kullum a daidai ana yi shaidar gaskiya sai kun
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Rundunar sojan Najeriya na can tana yunkurin ceto 'yan hidimar ƙasa waɗanda aka yi awon gaba da su a jihar Imo, yayin da ɗalibai a birnin ke ci gaba da zama kwanaki 143 a hannun masu garkuwa da mutane. A yau ne ake bikin ranar malaman makaranta ta ɗaukacin duniya baki ɗaya. An buɗe taron matasan ƙasar nan na shekarar 2026 a birnin Abuja. Daga ƙetare ministan man fetur a ƙasar Iran ya yi murabus yayin da zaben ƙasar Brazil za a tafi zabe na biyu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda bawa ke tare da ku a wannan safiya ta Litinin 23 ga watan Rabiu tsani. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448. Biyar kenan ga watan Oktoban 2026 miladiya. Sai labaran. Zuwa yanzu hankula sun karkata ga kokarin ceto wasu 'yan hidimar ƙasa har su 20 'yan asalin jihar Oyo, waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Imo lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa sansanin 'yan hidimar ƙasa da ke Abia a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Matakin na zuwa ne duk da yadda ɗalibai a jihar Borno ke shafa kwanaki 143 a hannun 'yan ta'adda ba tare da iya kubutar da su ba. A watannin Mayu da Yuni na wannan shekarar ne 'yan ta'adda suka sace ɗaliban jihar Borno 78 ciki har da ƙananan yara 'yan shekaru 2-6 a wasu hare-hare da suka kai a kan makarantu da ke garuruwan Musa da Lassa. Kuma har kawo wannan lokaci gwamnatin tarayya ba ta yi nasarar kubutar da su ba tare da sada su da ahalinsu. Satar ɗalibai a jihar Borno ya zo daidai da sace wasu ɗaliban a jihar Oyo waɗanda tuni aka yi nasarar tseratar da su tare da kamo dukkanin waɗanda ke da hannu da kuma yanke musu hukunci a gaban kotu yayin wata shari'a da aka gudanar cikin ƙanƙanin lokaci. Sai dai har kawo yanzu babu wani umarni na ɗaukar matakin gaggawa wajen ceto ɗaliban na Borno, walau daga shugaban ƙasa ko babban sufetin 'yan sandan ƙasar nan. Kazalika babu wasu jami'ai na musamman da aka tura jihar a bayyane ko domin bibiyar wannan al'amari. Yanzu aka dai hankali ya karkata ga fagen ko fatan da ake da shi na ceto ɗaliban 'yan hidimar ƙasa su 20 da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su, inda bayanai ke cewa babban sufetin 'yan sandan Najeriya da kansa ya sha alwashin ceto ɗaliban baki ɗaya. A safar ɗin da ta gabata ne 'yan bindiga suka baiwa iyalan 'yan hidimar ƙasar wa'adin sa'o'i 24 a kan su danƙa musu naira biliyan guda a matsayin fansa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne dai 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan hidimar ƙasar, kuma tuni wannan batu ya karaɗe rundunar 'yan sandan ƙasar nan, inda aka fara lamarin yunƙurin ceto ɗaliban baki ɗaya. A nan kuma masu garkuwa da mutanen ne suka rage kuɗin fansar 'yan hidimar ƙasar nan 20 da ke shirin fara aiki na hidimar ƙasa wanda aka sace su a jihar Imo. Masu garkuwar sun rage kuɗin daga naira miliyan 50 zuwa naira miliyan 5 akan kowane mutum guda, wanda jimillar kuɗaɗen fansar ya sauka daga naira biliyan 1 zuwa naira miliyan 100. An sace matasan ne a Alhamis ɗin da ta gabata yayin da suke hanyarsu daga Ibadan zuwa sansaninsu da ke jihohin Abia da Akwa Ibom. 'Yan bindigar sun tara motocin da suke ciki a yankin Omunoha a kan hanyar Owerri zuwa Anisha a jihar Imo. Iyalan waɗanda aka sacen sun ce duk da rage kuɗin fansar har yanzu suna cikin tsananin fargaba saboda masu garkuwar sun fara dukan waɗanda suke tsare da su tun a Juma'ar da ta gabata. Wata cikin iyalan, Alhaja Alimot Akande, ta ce masu garkuwar ba sa nuna bambanci wajen cin zarafi na waɗanda suke garkuwar da su ciki har da mata. Ta kuma roƙi gwamnatin tarayya da ta gaggauta taimakawa wajen kubutar da su. A halin da ake ciki rundunar 'yan sandan jihar Imo, ta ce jami'an tsaro na ci gaba da ƙoƙarin kubutar da ɗaukacin 'yan hidimar ƙasar da aka sace. Rundunar ta ce an gano wurin da ake zargin ana tsare da su ta hanyar amfani da jirage marasa matuki, amma ana taka tsantsan saboda bayanan sirrin sun nuna cewa an dasa nakiyoyi masu fashewa a wannan yankin. Jami'an tsaron sun ce suna shirin shiga yankin da kayan aiki na musamman domin ganin an kubutar da daukacin matasan a cikin aminci ba tare da an jikkata su ba. Ministan matasa na ƙasa Oyedele Olawande ya ce gwamnatin tarayya ta faɗaɗa damar da take baiwa matasa ta hanyar shirye-shirye a fannonin ilimi, koyon sana'o'i, kasuwanci, fasaha da kuma samar da ayyukan yi. Da yake jawabi wajen buɗe taron ƙasa na matasa na shekarar 2026 nan a Abuja, Olawande ya ce gwamnati na da ƙudurin samar da hanyoyi waɗanda za su taimaka wa matasan Najeriya su samu ƙwarewa, su kafa kasuwanci, su nemi ayyukan yi tare da taka rawa wajen ci gaban ƙasa. Ya ce ya kamata a riƙa kallon matasa a matsayin abokan hulɗa, masu ƙirƙire-ƙirƙire, 'yan kasuwa da kuma shugabanni, ba kawai masu amfana daga shirye-shiryen gwamnati ba. Ya bayyana cewa fannoni kamar faɗaɗa ƙwarewar kasuwanci, samar da ayyukan yi, fasaha, wasanni, masana'antun ƙirƙire-ƙirƙire da kuma shiga harkokin jama'a na buƙatar ci gaba da saka hannun jari. Olawande ya ce matsaloli kamar rashin aikin yi, ƙarancin damar samun kuɗaɗen tallafi da ilimi, rashin shiga duniyar fasahar zamani da kuma ƙarancin kariyar zamantakewa suna da alaƙa da juna, kuma suna buƙatar haɗin gwiwa wajen magance su. Ministan ya ƙalubalanci mahalarta taron da su gabatar da shawarwari masu amfani da za su inganta shirye-shiryen matasa da ake da su a yanzu, tare da fayyace waɗanda za su ɗauki alhakin aiwatar da su da kuma hanyoyin tabbatar da nasara. Shugaban hukumar jin daɗin alhazai a Katsina ya sanar da ajiye mukaminsa na jagorantar hukumar a hukumance, lamarin da ya jawo hankalin masu ruwa da tsaki a fannin kula da aikin hajji da kuma harkokin siyasar jihar. A cikin wasiƙar murabus ɗin da ya bika gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda, ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne bisa dalilai na radin kansa, tare da miƙa godiyarsa ga gwamnatin jihar bisa damar da aka bashi ta yi wa al'umma hidima a fannin tsara tafiye-tafiye na maniyyata zuwa ƙasa mai tsarki. A tsawon lokacin da ya shafe yana jagoranta hukumar, an fuskanci sauye-sauye da dama a harkokin aikin hajji, musamman wajen tsara dabarun sauƙaƙawa maniyyata, tsadar kuɗin kujera da kuma bin sabbin ƙa'idoji da mahukuntan Saudiya suka gindaya ga mahajjatan ƙasar nan. Murabus ɗin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin jin daɗin alhazai a faɗin ƙasar nan ke tsarawa tare da shirye-shiryen tunkarar ibadar aikin hajji ta gaba da kuma daidaita bayanan maniyyata bayan samun ƙarin kasan kujeru daga gwamnatin tarayya. Kawo yanzu dai gwamnatin jihar ta Katsina bata fitar da sunan wanda zai mai gurbinsa ba, yayin da ake sa ran gwamna Dukko Radda zai naɗa sabon jagora a hukumar cikin gaggawa domin tabbatar da cewa ayyuka da shirye-shiryen aikin hajji na wannan shekarar ba su fuskanci wata tangarɗa ba. A yau Litinin 5 ga Oktoba nan ne ake bikin ranar malamai ta duniya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ce da kanta ta ware domin karrama malamai da kuma jaddada muhimmancin rawar da malamai suke takawa wajen ilmantar da al'umma. Wannan rana na zama wata dama ta tunawa da irin gudunmawar da malamai ke bayarwa wajen tarbiyyar yara da matasa da kuma shirya su cikin domin fuskantar ƙalubalen rayuwa da gina makoma al'umma baki ɗaya. UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa na amfani da wannan rana wajen jan hankalin gwamnatoci da al'umma akan buƙatar inganta yanayin aikin malanta da samar musu da horo, kayan aiki da kuma kyakkyawan yanayin aiki. A nan Najeriya ma ana amfani da ranar wajen tunawa da irin gudunmawar malamai wajen bunƙasar harkar ilimi, tare da kira ga hukumomi da iyaye da su ƙara bawa malaman kulawa da girmamawa. Masana harkar ilimi sun bayyana cewa babu yadda za a samu ingantaccen ilimi ba tare da ƙwararrun malamai ba masu samun cikakken da kuma samun cikakken tallafi. A ranar malamai ta duniya wacce ake yi a yau ta samo asali ne daga 5 ga Oktoba na shekarar 1966, lokacin da aka amince da shawarwarin UNESCO ta duniya da kuma ILO akan matsayin malamai yayin da aka fara bikin ranar a duniya baki daya a shekarar 1994. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio. Mai yada shiryanta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com.
1: Rahama FM.

0: Barkanmu da dawowa. Alƙalamin hukumar ƙididdiga ta ƙasa na nuni da cewa mutane 1,347 ne suka rasa rayukansu sakamakon haɗarin ababen hawa a sassan ƙasar nan daban-daban cikin watanni ukun farkon shekarar nan. Ko a bara, wasu alƙalima sun nuna yadda mutane 5,289 suka rasa rayukansu a haɗarin ababen hawa har 10,446 da aka fuskanta cikin shekarar baki ɗaya. Haɗarin mota da kuma ababen hawa baki ɗaya lamari ne da ya zama ruwan dare a sassan ƙasar nan daban-daban. Mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka suna fuskantar wannan matsala, inda a lokuta da dama ake ɗora alhakin faruwar hakan akan rashin bin doka ta tuƙi da kuma ƙa'idodi. Haɗarin mota da kuma ababen hawa ba ƙaramin al'amari ba ne wanda ya zama ruwan dare da ake gani a yanzu. A gefe guda akwai bayanan da ke nuna cewa rashin kyawun hanyoyi na taka muhimmiyar rawa wajen haddasa haɗuran da ke laƙuma rayukan al'umma da kuma jama'a a ƙasar nan. Ko a Juma'ar da ta gabata, wani haɗarin mota a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya sai da ya laƙume rayukan mutane aƙalla 20, bayan da wasu ababen hawa 4 da suka ƙunshi motoci 2 da babura guda 2 da kuma motar da kwankaya suka haɗu da juna a wannan jihar. To yanzu za mu je ga rahotonmu na musamman da wakiliyarmu Fatima Kabila Baran ta haɗa mana akan kula da haƙora.
1: Daga cikin muhimman sassan jikin mutum kuma kula da tsaftar suna da muhimmanci wajen kare lafiyar baki, sai dai rashin kula da haƙora yadda ya kamata na iya haifar da matsaloli da dama waɗanda wani lokacin mutum kan ɗauka da wasa har sai sun tsananta. Daga cikin matsalolin da ake iya fuskanta akwai warin baki, lalacewar haƙora, ciwon haƙori da kuma kumburi da zubar jini daga dadashi. Mun tambaye su daga cikin al'umma yadda suke kula da tsaftar haƙorinsu, ga kuma amsar da suka bayyana mana.
2: Wani zubin ina wankewa sau biyu sau uku da safi haka, wani zubin kuma da rana haka idan na ɗan kiwo gida, wani zubin kuma dama. Wannan tabbas ne idan zan kwanta bacci nakan wanke haƙorana domin na tashi da safe na jini wasa yau. Gaskiya eto ba zan ce maki ina zuwa ba, tunda ina amfani da irin me zan ce ne wayansu abun wanke haƙora haka waɗanda suke da mahimmanci, herbals ne masu kyau. To ba lalle bane ba wani zubin hasina ta kaina ga zuwa asibiti, ni kaina ina samun nutsuwa akan karan kaina, shi yasa bana wani zurta asibiti.
3: Na wanke haƙora na a duk lokacin da zan yi alwala ta ibada, amma akasari na fi yin burushi da asubahi ko da daddare yayin kwanciya. Ko ba da burushi ba nakan sa ɗan in abin nan asuwaki ko yatsuna in goge su, in goge sannan alwala.
1: A yayin da wasu ke ganin kula da tsaftar haƙora abu ne mai sauƙi, masana kiwon lafiya na cewa sakaci da tsaftar baki na iya haifar da matsalolin da suka shafi haƙora da kuma dadashi. Domin jin ƙarin bayani mun tuntuɓi likitan haƙori domin ya yi mana ƙarin haske kan illolin rashin kula da tsaftar baki da kuma hanyoyin kariya.
4: Sunana Adantisa Abdulrahman Ahmad Kwalli, ƙwararre a ɓangaren kula da bada kariya ga baki da kuma lafiyar baki da kare cututtukan da kan iya shafar baki su haifar da wasu matsaloli waɗanda sukan iya kaiwa da cewar an cire haƙori ko an yi wa haƙori ciko ko an yi mai wani abu makamancin haka. Idan muka ce rashin kula da lafiyar baki ya ta'allaka da ƙin kuskure baki, bacin kaci abu ko kuma yawancin abu mai zaƙi mutum ya kwanta ya bacci, ko kuma rashin yin buroshi sau biyu a rana, wannan abubuwan su ne abubuwan da suke fara taɓa haƙori da kuma dasashin kansa. Shi ne za ki ga wani sa'in idan mutum dattin ya tari ya tara haka, shi ne yake haifar da wannan jinin na dasashi, wanda dasashin ya riga ya rabu da jikin haƙori da ta shiga tsakani. To ko ya kaɗan taɓa abin, dasashi yana da saurin fitar da jini, sai ya fitar da jini.
1: Ya kuma bayyana mana irin hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin kula da tsaftar haƙoransa da kuma lokacin da ya kamata mutum ya je wajen likitan haƙori.
4: Idan mutum ya gama cin komai da daddare, zai kwanta bacci, to zai wanke bakinsa da man goge baki wanda yake ɗauke da wani sinadari wanda muke ce mai fluoride. Ba zai ƙara cin komai ba a wannan lokacin har sai zuwa washe gari. Bayan wata 6 mutum zai je asibitin haƙori domin ya ga likitan haƙori, ya duba inganci da lafiyar haƙoransa, ya bashi shawarwari. Idan ya dace a wanke, a wanke. Idan kuma shawarwari za a bashi, za a bashi shawarwari ya ƙara kula da lafiyar bakinsa.
1: Duk da cewa wasu matsalolin haƙura na iya farawa ne da ƙaramar matsala, rashin ɗaukar mataki cikin lokaci na iya sa lamarin ya ƙara tsananta. Saboda haka kula da tsaftar haƙura bai kamata ya kasance abu ne da mutum zai yi sai lokacin da ya fara jin ciwo ba. Masana dai na ƙara ƙarfafawa jama'a dama su mai da tsaftar baki wani bangare na rayuwarsu ta yau da kullum, tare da neman kulawar ƙwararren likita haƙori idan an samu wata matsala. Fatima Kabir, labarin yaka, sai a labarin Rahma.
0: A fagen wasanni, hukumar da ke shirya gasar Premier ta ƙasar nan Najeriya ta sanar da cewa za a fara buga wasu wasannin gasar a ranakun Juma'a a maimakon tsarin da aka saba na buga wasannin a Asabar da Lahadi kawai, saboda tsarin zai fara aiki nan da makonni biyu, yayin da kuma za a fara wasu wasannin Asabar da Lahadi da wuri fiye da yadda aka saba. Za a fara amfani da sabon tsarin ne na mako a makon wasu na tara a wannan kakar ta bana, inda Shooting Stars za ta karɓi bakuncin Ranchers Beast a filin wasa na Lekan Salami da kuma wato da ke Ibadan a ranar Juma'a 16 ga watan Oktoba, kuma za a fara wasan ne da misalin ƙarfe 6 na yammaci. Wannan zai kasance karo na biyu da Shooting Stars za ta buga wasa a ranar Juma'a a wannan kakar. A wasan farko dai ta buga Ibadan da Inter ta Lagos, inda ta doke ta har gida da ci 2-1. Hukumar ta ce sabon tsarin zai taimaka wajen samar da daidaito da kuma baiwa kungiyoyin damar gudanar da shirye-shiryensu cikin sauki da nutsuwa. Ta kara da cewa tsarin yayi daidai da yadda aka tsara wasanni a wasu manyan gasanni na kwallon kafa na duniya baki daya. An kammala wasannin mako na 7 na gasar Premier ta kasa sakamakon wasannin da aka fafata. Bendel Insurance ta lallata Sabarau da ci 4-1. Gombe da Doma Gombe ta yi nasara, wato a Gombe Doma ta yi nasara akan Wolves da ci 1 da nema. Plateau United ta sha kashi a hannun Ayimba da ci 2 da nema. Aka kuma yi kunnan doki wato 1-1 tsakanin Inter Lagos da Katsina United. Sai kuma Kwara United ta lallasa Ranchers Beast da ci 2-1. A Fatakwar, Rivers United ta yi nasara akan Ikoro City da ci 2 da nema. Aka kuma tashi daga wasa babu kungiyar da ta yi nasarar zura kwallo a raga tsakanin Shooting Stars da Nasara United, yayin da kuma Niger Tornadoes ta doke Queen Khalifa da ci 1 da nema. Za a ci gaba da wasannin gasar a ranar Laraba akwai 7 ga watan nan da muke ciki, a inda Kano Pilas za ta ziyarci birnin Ibadan domin fafata da Shooting Stars kwantan wasa na mako na biyu. Zuwa yanzu dai Rangers ita ce akan gaba da ci akan gaba a jadawali a matsayin kungiyoyi na yawan maki da maki 16 daga wasanni 7, sai Rivers United a matsayi na biyu da maki 15, Doma a matsayi na uku da maki 13, Barau a matsayi na hudu da maki 12. Idan muka leka nahiyar Turai, a gasar La Liga da ake gabatarwa tsakanin kasashen nahiyar Coleague 1 da ake gabatarwa wato National League da ake gabatarwa a tsakanin kasashen nahiyar Turai, a daren jiya an tashi daga wasa babu kungiyar da ta yi nasara tsakanin Greece da Jamus. Netherlands ta yi nasara akan Serbia da ci 2-1, Wales ta yi sha kashi a hannun Denmark da ci 1 da nema, sai kuma Portugal ta doke Norway da ci 2-1. A daren yau za a fafata tsakanin Faransa da Belgium, sai Italia za su hadu da Turkiya du'a daren na yau. Daga kasashen ƙetare, an tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasa a Brazil, inda ake fafata tsakanin shugaba mai ci Luiz Inácio Lula da Silva da jagoran masu tsatsauran ra'ayi Senator Flavio Bolsonaro. Hukumar zaben Brazil ta tabbatar a Lahadin da ta wuce cewa 'yan takarar guda biyu za su tafi zagaye na biyu a zaben a ranar 25 ga watan Oktoba, bayan sun gaza samun ƙuri'u mafiya rinjaye da aka yi buƙatar a samu kafin a yi nasara. Bolsonaro shi ke da rinjaye a zagayen farko a zaben shugaban ƙasar, inda ya samu ƙuri'u miliyan 55,800, yayin da Lula ke da ƙuri'u miliyan 53,200. Lula mai shekaru 80 na neman wa'adi na hudu wanda ba a jera ba ya yi su sau uku bayan shafa fiye da shekaru 50 yana takarawa a siyasar kasar. Shi kuwa Bolsonaro da ke da shekaru 45 shi ne babban dan tsohon shugaban kasar Brazil Javier Bolsonaro kuma yana fafutukar maido da tafiyar siyasar mahaifinsa ne ta masu tsauraran ra'ayi zuwa ga mulkin kasar. Zaben ya zo wa kasar ne 30 America cikin wani yanayi da matsalolin tashi-tashin hankula da tsadar rayuwa a daidai lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka tsakanin su da Amurka. Yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi.
5: A Litinin din nan da Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Tibiya da Adar Kasuwanci da Katsinan Diko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za yi samu a bisa ma'auni ne na 33 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Fatus kum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za yi samu a bisa ma'auni ne na 34 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 22. Lafiya da ke jari Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za yi samu a bisa ma'auni ne na 29 daga bisani na yanka iya koma zuwa na 21. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama da tsawa ke sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Ayyage da ke jihar Lagos cikin yardar Allah ruwan sama da tsawa tare da iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 28. Daga ƙetare magadi da ke jamhuriyar Niger hasken rana za a samu a bisa ma'auni ne na 36. Akra da ke kasar Ghana makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29. Rabat da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni ne na 27. Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsarki wato Makka, inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'auni ne na 40. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Mardi Aminu Ilyasu a labarin Rahma.
0: Kuma da lagai da Mardi Aminu Ilyasu da kuma rahoton naki muka kawo ƙarshen labaran a safiyar yau. Kafin ne sallama da kukun da cewa sojoji na can suna ta yunkurin cedo 'yan hidimar ƙasa a Imo waɗanda aka sace su akan hanyar su ta zuwa sansanoninsu. A yau ake bikin ranar malaman makaranta ta duniya baki ɗaya. An buɗe taron matasan ƙasar nan na wannan shekara a birnin Abuja. Ministan man fetur na ƙasar Iran ya yi murabus a madadin Tukur S. Tukur shine editan labaran. Arawa Abdulrahman Indaba ta sada ni da ku. Husaina Amba na ke cewa mu ne lafiya da ma'abi salam.
6: Mai sauraron mu assalamu alaikum. Da misalin karfe 8 na safiyar nan za mu ci gaba da kawo muku shirin zangainiya tare da Dr. Abdullahi, shirin da yake tattaunawa akan addini da rayuwa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu don jin yadda shirin zai zo muku tare da Dr. Nura Abdullahi.

0: ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na

0: hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji nagari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
1: Zainab ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
2: me zan ce ba ma gajiya da juna
1: to yaushe muke sa rana na uku
2: amma
1: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazarar haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazarar haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713300 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
3: zuwa aka ce mun ka fita
4: ina ta ba mana maskar maharaji daga san nake yanzu
3: habba Alhaji Abdullah ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
4: wannan haka yake to amma wai ni yau ban tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
3: to a zo gurin ka ga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuwa kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
4: dakata Ali Kabiru ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna dana jinkiri
3: yayi kyau ai duka nan mu mallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
4: don taimaka wa mutum abun kanawa
3: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kuɗaɗen haraji ta

tsari gagaraba da musulunci yazo da shi wanda kullum muna nana tawa cewa inda musulmi suka karbi wannan tsarin suka rungume shi suka aiwatar da shi to ko insha Allah ta'ala sun riga sun gama da matsaloli na yau da gobe a fagage da yawa na rayuwarsu kuma tsarin wakafi musulmin tsari ne wanda yake babu irinsa a dukkanin addinai sai a ainihin addinin musulunci sannan kuma mun yi bayani akan raguwar bangarori da musulunci yazo da su domin wadata mutane da musu maganin talauci da fatara irin abin da ya shafi wasiya da abin da ya shafi hiba wato kyauta da abin da ya shafi ariya wato aro da abin da ya shafi sadaka umuman wadda dukkanin waɗannan wasu bangarori ne na sadaka amma kowanne da sunansa da tsarinsa da kuma irin tasirin da yake yi a rayuwar mutane ga alqardul hasan wato a ba mutum bashi babu ruwa yadda za a aiwatar da shi da yadda za a tabbatar da shi dubun dubatar mutane in ma ce miliyoyi sun fita daga kangi na rashi da talauci ta hanyar waɗannan tsare-tsare a gurare da ƙasashe da yawa na duniya wannan shine babban fatanmu shine babban burinmu shine babban abin da muke so mu tabbatar ta hanyar irin waɗannan shirye-shirye cewa mutane su ankara su fadaka su dawo cikin hayyacinsu su san cewa maganin matsalar su yana tafin hannunsu wanda insha Allah ta'ala wannan shirye-shirye da za mu ci gaba da gabatarwa za a ga waɗannan tsare-tsare filla-filla dalla-dalla kuma ba tare da wato ɗaukar lokaci wajen kawo tsare-tsaren da za a aiwatar a aikace ba wannan tsari ko wannan shiri ba shiri ne da zai ta kawo bayanai ya ta jan wato nasoshi kawai kuma ya ta faɗan labarai na abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe a dade yanzu ba shiri ne wanda zai maida hankali wajen bada tsari tartibi wanda za a iya aiwatar da shi a kowane lokaci daidai kuma mutane za su iya tsaya aiwatar da shi sannan kuma iyali family za su iya yin sa sannan kuma kamfanoni za su iya yin sa hukumomi ma za su iya yin sa da duk wanda yake da fata nagari ga kansa da al'ummarsa abu ne wanda yake zai iya yiwa ba tare da wani bata lokaci ba yau din nan daga wannan program din nawa akwai hanyoyi da dama da duk wanda ya so zai iya fara aiki da su kuma zai ga alherin abun matuƙa gaya idan kuna tunawa a cikin shirye-shiryen da muka gabatar a baya mun fito da hawan tsari na operation kau da shirgi wanda mutane da yawa suke bada kayayyakin da ba sa bukata domin a ba masu bukata wanda wannan tsari ya share hawaye daga idanun mabukata bila adadin an ba da dubunnan kayayyaki ga mabukata ta hanyar ku abin da ba ku bukata a gidajenku an yi wannan tsari an yi tsarin yadda mutum zai iya bada sadaka daga abin da ya mallaka da abin da yake sayarwa ba wai lalle sai ya dauko kudi ya bayar ba abin da yake sayarwa ya zamana ainihin ya iya bada tallafi daga cikin wannan kayan koda a ce kayan sun isa sayu ne al-misali yana sai da yaduka an daina yayin su dan haka yana nan aje da su a kantin sa ya rasa yadda zai da su dan hakan su cike masa guri bai amfana da su ba sai ya bayar a ba mabukata mun yi bayanin nan mun yi bayani akan al-waqfu dhurri yadda mutum zai waqafi na iyalansa da family dinsa kuma za a ji wasu sababbin tsare-tsare da sababbin tunane-tunane waɗanda in Allah ya yarda za su kai mu ga gaci mu samu nasara na abubuwan da muka sa a gaba mu samu warwarewar matsalolin da suka addabe mu a kowane fage a rayuwarmu insha Allah ta'ala musamman
wadda take da alaka da

tattalin arziki da maganin talauci da samar da aikin yi insha Allah. Muna nan tafe da bayanai na waqaf shares, wato yadda za a samu shares na waqafi a saya domin a gina lahira da duniya. Muna nan da irin waɗannan tsare-tsare da kuma yadda insha Allah ta'ala za a samar da ko za a iya bayar da rubutattun tsare-tsare da templates da yadda za a rubuta abu a fitar da shi a fara aiwatar da shi ainihin nan take. Sannan na yi bayani akan nau'uka daban-daban na waqafi kamar irin su waqaful masajid din da na ambata da waqaful siha, wato waqafi na lafiya, da waqafi na ilimi, da waqafi na qur'ani. Wato in kana son ko menene ka yi shi cikin lokaci, cikin nasara, ba tare da wata damuwa ko wato rashi ba, to kawai ka fitar da tsarin, ka fitar da wannan abun, kai masa tsari kamar na waqafi a ƙarƙashin waqaf shares, to nan da nan za ga abubuwa sun kankama, sun yi nasara. Kwanan nan akwai kamfanonin da suka fitar da shares suna sayarwa mutane, ana tarbibi wajen sayan shares din nan da kuma ganin yadda za a amfana da su a rayuwa. Hakika akwai tsari na waqaf shares wanda za mu gabatar da shi, shima muna fatan kuma kamar yadda aka rinka ruruma wajen siyan shares na duniya kadai, to wayannan shares na waqafi in Allah ya yarda za su yi tasiri, su mana amfani a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira, da rayuwar mu ta duniya da lahira baki daya. Yau ne dai muke shirin farko kashi na biyu. Kashi na farko mun gabatar da shiri ya kai kusan guda 49 in ban manta ba, sai kuma shirin ya dan tafi hutu yau shekara ɗaya kenan da wani abu, to amma Allah mai duka, mai kowa, mai komai, mai iko, mun dawo wannan shiri daga yau, kuma kowace ranar Litinin daga karfe 8 zuwa karfe 9 insha Allah ta'ala za mu rika gabatar da wannan shiri. Za mu tafi dan takaitaccen hutun rabin lokaci inda za mu saurari waka ta zangarniya domin a dada fahimtar abubuwan da muka sa a gaba a cikin wannan shiri a waƙe. Sannan kuma idan muka dawo za mu dan yi ta'aliki kaɗan, sannan mu ba ku isasshen lokaci domin ku shigo cikin shirin, mu tattauna da ku, mu gaisa, kuma mu ji ƙarin shawarwari da kuma ɓangarori da kuke fatan mu gabatar ko mu tattauna, duba da cewa an ɗau lokaci mai tsawo ba tare da wannan tattaunawa ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya albarka a rayuwarmu, kuma ya mana maganin dukkanin abin da yake damun mu a ɗan dakacin mu.

0: Sauraronmu barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci na cikin wannan shiri namu na zangarniya program ko shiri na daya kashi na biyu kuma insha Allah ta'ala za a iya shigowa cikin shirin a lambobin wayoyinmu da aka saba 070 77 9 5 9 9 ko 081 74 7 7 7. Shirin zangarniya shiri ne da zai ci gaba da zo muku daga wannan gidan rediyo namu mai albarka, gidan rediyo Rahama Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM a kowace ranar Litinin daga karfe 8 zuwa karfe 9 na safiya insha Allah ta'ala. Ga waɗanda suka datsi shirin namu a yanzu, shirin zangarniya dai shiri ne da yake mai da hankali wajen samar da mafita wadda za ta yi a aiwatar da ita cikin sauki a rayuwarmu ta yau da gobe ta ɓangaren tattalin arziki, taimakekeniya, ayyukan jin ƙai da tallafi, da kuma yadda insha Allah ta'ala za mu warware matsalolinmu da kanmu, musamman ta ɓangaren samar da ayyukan yi da maganin talauci, da kuma wato samar da abubuwan more rayuwa dukkaninsu ta mahangar tsare-tsaren da musulunci ya zo da su. Kuma wannan shiri kamar yadda na ambata dama can ana gabatar da shi ma ya dan tafi hutu lokaci mai tsawo, kuma yau alhamdulillah ya dawo, kuma yau shine shiri na daya a kashi na biyu na shirin. Kashi na farko shine wancan da ya gabata wanda ya kai shiri wajen guda 49, yau kuma shine muke yin na farko a kashi na farko a kashi na biyu insha Allah. Za mu bude layukan wayar tamu domin mu ba ku isasshen lokaci don tattaunawa da ku, domin mu daɗa yin matashiya kuma ku ji inda za mu ɗora a sati mai zuwa insha Allah. Baya ga layukan da na ambata na kira a yanzu, akwai kuma layi na rubutaccen saƙo, wanda shi wannan rubutaccen saƙo za a turo ba kira za a yi ba, 070 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 muji ga malaikan namu sun fara harbawa. A cikin shirye-shiryen namu a sati mai zuwa insha Allah akwai wani shiri na musamman wanda Assalamu alaikum. Akwai shiri na musamman da zamu gabatar wajen wato maganin wata matsala da ta addabi mutane kuma za a iya warware ta insha Allah ta'ala ta hanyar wato waqful masajid wato waqafi na masallaci. Wannan shine abin da zamu fara magana akan sa a sati mai zuwa ta mahanga biyu. Mahangar tasirin masallaci a bangaren wato samar da kudaden shiga. Na'am, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Baka da asuba.
1: Ya kake lafiya aiki a fama?
0: Alhamdulillah, lafiya da muke tare.
1: Sunana ne daga Garowan Gara, karamar hukumar dutsen jihar Jigawa.
0: To Malam Aminu daga dutsen jihar Jigawa.
1: Abubuwan da suka
0: jari addinin
1: nan su zai. To amin Allah Aminu. Allah ubangiji ya kara dauko
0: to Malam Aminu. Ban san yau ko Malam Aminu da can yana bibiyar mu a shirin zangarniya. Muna da godiya. Nake cewa yadda matsaloli suka yi mana katutu a kowane bangare ba abin da muke fata irin yadda za mu samu mafita da maganin waɗannan matsaloli namu. To akwai wani ginshiki wajen warware irin waɗannan matsalolin da samar da kuɗaɗen da za a fuskanci kowace matsala da su shine masallaci. To wannan yasa muka fitar da tsarin waƙafi na waqful masajid, yadda masallaci zai iya samar da kuɗin da zai gina kansa, ya gina masallatansa, ya musu maganin abin da yake damun su, kuma ya dawo da martabarsa ta dacen wajen zama gatan al'umma da kuma tarbiyyar zukatansu da kwakwalansu da jikunansu baki daya. Insha Allah ta'ala wannan shine abin da zamu shirin da zamu a sati mai kama da shi zamu fara insha Allah ta'ala. Kuma muna fatan al'umma za su yi amfani da irin shawarwarin da za a bayar domin dai ya zama na a samu mafita daga cikin damuwar da ake cikin ta a kowane lokaci a rayuwarmu ta yau da gobe. Lambobin da za a iya samu mu su ne kamar haka: 070 77 95 2 9 ko kuma 081 74 85 85 77 77. Na'am. Assalamu alaikum. To wannan line ya katse, ko kuma a turo da rubutaccen sako ta 070 44 50 50 70. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. To wannan line ma ya katse. To ga wannan line. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah lafiya lau. Na muke tare. Ya hayawa? To mala ya so ba. Daga ina kake kira? To mala ya. To mala me zaka ci? Ka taba bibiya shirinmu na zangarniya a baya ko ko wannan ne karin farko?
1: Wannan ne karo na farko.
0: Okay, to masha Allah. To me zaka ci?
1: Allah ya saka arziki, Allah ya kawo ka, Allah ya ware ku ne abin da mai yana da shine. Shine da ku fara fitan kana da rai.
0: Rana ita yau insha Allah ƙarfe 8. Amin amin gode. To amin amin shi. To mun gode Malam Aminu daga Shika. Shirin zangarniya kuke saurara daga gidan Radio Rahama Farincin Al'umma, mita 97.3 Zangon FM. Assalamu alaikum. Ya barka da suba da muke tare da rage radio. Malama Hajara, an tashi lafiya? Kina bibiyar shirin zangarniya a baya ko ko yau ne farko?
2: Yau ne farko, amma ina muku fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya daukaka ku ya saka alkhairi.
0: To masha Allah, mun gode Laraba Abasa. Sai ki ci gaba da bibiyar shirin insha Allah ta'ala karfe 8 zuwa karfe 9 na kowace ranar Litinin. Ko kuma a turo da rubutaccen sako ta 07044 50 50 70. dan taba kalashi game da ainihin shirin da muka alƙawarin gabatarwa a ko fara gabatarwa a sati mai zuwa a cikin wannan shi na zangarniya shine wato idan muka lura za mu ga cewa yanzu al'amura sun cabewa mutane matsalolin da da ana ganin ma an yi sallama da su kamar suna nema su dawo har ma ainihin su fida kuma ana talaluban hanyoyin maganin matsalolin nan amma magana ta Allah duk da cewa ana kokari kuma duk wanda ka ganshi a cikin matsala ba shi da buri irin yaga ya fita daga cikin ta to amma duk da haka akwai wasu hanyoyi kuma da wasu tsare-tsare da ya kamata a ce an fada ku da su wajen fuskantar irin waɗannan matsaloli wanda muna tabbacin cewa idan har aka bi su yadda ya kamata to insha Allah ta'ala za a samu mafita kuma a samu dami ido ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ko wuraren warware matsalar da ba a fiye kula da su ba shine abin da ya shafi tasirin masallatai da gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen tarbiyyar al'umma da inganta rayuwarsu duk wani abin da za a yi na ko lecture ko ba da jari ko wasu abubuwa dai da aka saba yi na horo da shaurinsu wannan yawanci zai rage gafin matsalan ne idan ya rage wasu ma izata suke amma hanya mafi inganci da za ta warware matsala ta kuma tumbike ta daga tushe to suna tana da alaka da nagartattu da ingantattun tsare-tsare da za su iya irin wannan tasiri mai karfi to kuma ɗaya daga cikin su shine ainihin waqful masajid shi waqful masajid yana nufin yadda masallaci zai samar da hanyoyi na samun kuɗi kuma ya amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen taimakawa al'umma sannan kuma waqful masajid har walau yana nufin yadda masallaci zai yi tasiri wajen tarbiyyar zakata da kwakwale da tunanin al'umma musamman matasa waɗanda a yanzu matasanmu suna nema a ainihin su saki layi gaba ɗaya ga matsalar waya ga matsalar daba ga matsalar shaye-shaye ga matsalar gaba da mutane na gari da duk wani tsayi na nagarta ga sunan dai barkatai to kuma ana talalibi iyaye suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali al'umma tana cikin damuwa waɗannan matsaloli na matasa sun ƙara faɗi sun yana so ta kowane ɓangare na rayuwarmu a fagage daban-daban to ya za a yi insha Allah ta'ala mu gano bakin zaren mu fuskanci matsalolin nan da kanmu kuma mu warware su to wannan yana daga cikin abin da insha Allah ta'ala wannan tsari na waqful masajid zai mai da hankali akan insha Allah ta'ala har walau dai za mu kome ta layukan da za a iya tuntuɓar mu akai a 07 77 9 5 2 9 ko kuma 08 74 7 7 ko kuma rubutaccen saƙo ta 07 40 44 50 50 a kafin layi na gaba ya shigo bari mu ƙara wata ƴar dajiya game da wato wannan tsari na manufofin shirin zangarniya kan cewa ita matsala kamar cuta ce, ita kuma cuta tana da magani, sai dai wani ya san maganin wani bai sani ba, wanda ya sani kuma wani ya san yadda zai amfani da shi, wani kuma bai sani ba. To a cikin wannan shiri namu na zangarniya da izinin Allah, muna fatan samar da wasu nagartattu tsararru kuma rubutattun bayanai waɗanda an gwada su an tabbatar da ingancinsu da yiwuwarsu, domin mu gaya wa masu sauraro ta yadda su kuma sauraro za su gwada irin wannan tsarin don maganin matsalarsu da take damun su. Muna da nufin cewa ba wai kullun ya zamana an dogara da gwamnati ko masu hali a cikin warwarewar matsala ba. Na'am.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. To wannan layi ya katse. A yadda mutanen mu da'iman a suka fi dogara ko da gwamnati ko da masu hali ko wasu masu mulki, kullun muna kan tsari na Allah ya baku mu samu. Allah ya baku mu samu, samun ku shine namu ba inda zai kai mu. Dole mu tashi mu samar da ko mu aiwatar da tsare-tsare nagartattu da zamu maganin matsalar mu da kanmu, ta yadda dukkanin wani mai hali ko wani mai taimako zai yi taimako ne dan ya nemi lada a gurin Allah, kuma shi ma ya bada tasa gudunmawa, ba dan idan bai bada gudunmawa abubuwa za su lalace su gurgunce kamar yadda muke gani a yau da gobe a cikin rayuwar mu ba. Wannan tsari zai yi aiki a fagen ilimi, zai yi aiki a fagen lafiya, zai yi aiki a fagen zamantakewar al'umma, zai kuma yi aiki a makarantu, musamman makarantu na matasa irin makarantun sakandare da ma gaba da makarantun sakandare. Wannan tsari zai yi tasiri har walau a gidajenmu na aure, domin dai ita wannan matsala da muke ta magana a kanta wato matsala ce da ta shiga ko ina, kuma take da tasiri akan ko ina da kuma komai na rayuwarmu yau da gobe. Shi yasa za mu ga a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa wato dukiya wata kulawa ta musamman, musulunci kuma ya bata kulawa ta musamman. Abubuwa da yawa ba za su yi ba sai da dukiya, sannan kuma matsaloli da yawa ba zai yi a fita daga cikin su ba sai da dukiya. To mecece manufarmu ta neman dukiya, kuma ya za mu amfana mu kanmu da dukiyar da muke nema, ko mu amfana da kanmu? Duk wani daga cikin ginshikan manufofin wannan shiri, saboda abun mamaki ne kaga mutum ya tashi haikan wajen neman dukiya ta mahalar ba ta haram ba, wani ba sata yake yi ba, ba sata ta gargajiya da aka sani ba, da ko kuma sata tsararriya ta office irin ta cin hanci da rashawa. Zaka ga kullun fafutuka yake a tara dukiya, dan kasuwa sai ya fita sai ya awa 8 goma a kasuwa, wani mafi yana neman dukiya, dan dako yana neman dukiya, ainihin mai aikatau tana neman dukiya, na neman kuɗi, kai mabarnata ma sai kaga su ma suna yin wannan barna saboda wai suna neman kuɗi. Wanda take zaman kanta sai kaje ta ce ita matsalar ta dukiya, kuɗi take nema. Wanda za su yi fashin daji sai su ce ai dukiya, kuɗi suke su. Waɗanda za a amfani da su wajen firgita al'umma, kuɗi ake ba su. Shi dai kuɗi yana tasiri a rayuwar mutane gaba ɗaya, kuma shi yasa musulunci ya bashi kulawa ta musamman kamar da muka ambata za a ga ayoyin da suke magana akan wannan bangare a Qur'ani suna da yawa matuƙa da gasken gaske sannan kuma kusan a Qur'ani babu wani abin da aka yi bayanin sa filla filla a ko wani bangare nasa filla filla irin abin da ya shafi harkar dukiya kamar abin da ya shafi raban gado kuma dukkanin wani ainihin littafi matsakaici na fiqhin musulunci za a ga yayi magana akan abubuwan da suka shafi wannan bangare na dukiya ko dai nema ko yadda za a kashe ko kuma yadda za a gudanar to ba zai yi a ce dukkanin waɗannan abubuwa da dukiya take da su a musulunci kuma a ce babu manufa wajen neman ta da tafiyar da ita ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ya zo ya tambaye shi cewa wa Allah ya fi so sai ya ce wanda yake kyautata wa mutane ko kuma hadisin da na so na ambata shine wani Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa li an yahtatiba ahadukum ala dhahrihi fayatasaddaq wal yastaghni bihi anin nas khairul lahu min an yas'ala an-nasa atawhu aw mana'u fa inna lil-ula khairun min lil-sufla cewa ware mutum ya tashi ya je yayi itace ya dauro itace a kansa ya zo ya sayar dan ya abu biyu da ya tasaddaka bihi wal yastaghni bihi an-nas domin ya sadaka daga abin da ya samu kuma ya wadatu daga mutane aji manufar da tasa ake neman kuɗi a musulunci guda biyu da ya tasaddaka bi wal yastaghni bi an-nas dan ya sadaka kuma dan ya wadatu ga mutane fa innal yadal ulya khairum min al yadis sufla domin hannun da yake bayarwa yafi hannun da yake yafi hannun da yake karba kaji wannan ita ce addun kule a takaicen takaicewa manufofin da suke sa mutun ya nemi anin dukiya a rayuwarsa ya amfani kansa ya biya bukatar kansa sannan kuma ya amfani mutane ya taimake su da abin da zai iya biya musu anin bukata to wannan dai yana daga cikin manufofin da wannan shiri ya kunsa kuma bugu da ƙari ya za a yi mutane ba samu gurɓacewar tunani da tarbiyya ba ta hanyar bayarwa bi ma'ana so tari mutane sukan saba da a ba su ba saba da su bayar ba ko da ka ba su wani abu mai yawa to ba sa tunanin a cikin wannan abu mai yawan da ba su sada rai da shi ba su dauko wani abu kaɗan su kuma su ba wanda ainihin bai kai su ba to duk irin waɗannan matsaloli na tunani abubuwa ne da wannan shiri yake fatan insha Allah ta'ala ya bada tsare-tsare da shawarwari waɗanda za su yi wa aiwatar nan take wajen samun mafita a cikin dukkanin irin waɗannan abubuwa lokaci ya karato za mu ɗan ɗaga waya a ɗan raguwar lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rahama radio ne a lokacin ma'aikatanku fatan alkhairi tare da masu sauraron mu kuma Allah ya ƙara wa bin tsarki mu kar lafiya da mutan kwana kana tare da Muhammad Al-Mustafa.
0: Na malam Muhammad. Amin.
3: Kana tare da Muhammad Al-Mustafa.
0: To malam.
3: Wato kuɗi ne kuma na rubuta mai kaji kuɗi sabon addini aljannar duniya mai masoya da yawa saboda kaga kamar da yadda kaji farkon littafin kuɗi sabon addini aljannar duniya mai masoya da yawa
0: wannan littafi ne ko menene
3: a takaice dai shi ya jefa are shi ya jefa ma duniya cikin matsala duniya gaba daya shine ya jefa ta cikin matsala saboda Allah da ya halicci duniya wallahi duk mutum mai kwakwalwa inda zaka tambaye kwakwalwa ka karka tambaye wani karatu tambaye kwakwalwa da Allah ya halicce ka da ita zaka gano cewa duniya ya ya ne sadan kowa ya zauna lafiya Allah da ya gina duniya sa da ya gina duniya sa dan tashin hankali ba saboda zaka gane Allah da ya gina duniya dan tashin hankali ba in kai ka kubu kowa kuɗi duniya baka da garanti din hawa daya idan kai ka fi kowa mulki baka da garanti din hawa daya to me ya rage me yake nan mu zauna da amma kaga ba wannan ake ba kai kuɗi ka tara kuɗin to da ka tara kuɗin ma kuma a takaice yau ka samu kuɗin to kai kuma gobe ne deadline naka na bar duniya kuma duk wanda ya bar duniya tun tarihin duniya ba a taɓa mutuwa aka dawo ba
0: to masha Allah
3: kuma an ka mutu ka bar wa ƴaƴanka kuɗin kana ji ko duk kuma ya duk mai kuɗi kafin ya mutu ya fara lissafa abokanansa masu kuɗi ko shugabanni masu kuɗi da suka mutu ya ƴaƴansa suka yi da kuɗaɗen to da duk za mu ɗauki wa'azin Allah wallahi nake gaya maka duniya za a zauna lafiya ba mai cutar da wani to amma gaba ɗaya mutane ba sa tambayar kwakwalwar sun manta da kwakwalwar kamar mu nan arewacin Najeriya mun manta da tarbiyyar da kakanninmu suka ban mana kuma mun manta da cewa shekara 100 da ta wuce ba haka muke rayuwa ba mu san Turawa ba mu san Larabawa ba muna rayuwa lafiya to amma duk gaba ɗaya tunanin ya koma a ƙarƙashin wasu mutane can daban an bar tunanin Allah an bar wa'azin Allah kaga wa'azin Allah yana daga cikin cewar ga su dai ga abin da kake so ka samu ka samu kuma awa ɗaya ka bar duniya kuma ba haka yake ba kaga duk wannan wa'azin Allah ne to ba a ɗauka wa'azin Allah ba lantana wa'azin malamai kuma malamai da suke da a cikin su akwai matsaloli a cikin su ban ce duka ba to ka tashi lafiya mai magana ba mai alaƙa amma na ji daɗin wannan shi ne kuma mutane su gane duniya ba gidan zama ba ne
0: to mun gode malam Muhammad mun gode malam Muhammad saboda lokaci sakonka ya isa malamin muskin to mun gode da fadakarwa da cewa ne ko littafi ko menene a kuɗi sabon addini to mutane da yawa akwai masu neman kuɗi akwai masu bautar kuɗi shi neman kuɗi ba illa bane wajibi ne ma annabawa gaba ɗayan su ba wanda bai sana'a ba ya nemi abin da zai girmama kansa ya mutunta kansa sannan

0: Na'am, baya ga Allah subhanahu wa ta'ala, a ayoyin da suka zo kafin waɗannan ayoyi yi bayanin halin shaqiyai ƴan wuta kafirai, anan sai yake bayanin halin muminai su'ada a bisa al'adar Qur'ani ta gwamawa da haɗawa tsakanin at-tarhibu wat-targhib, ma'ana tsoratarwa da kuma kwaɗaitarwa. Sai Allah subhanahu wataala ya ce innal muttaqina, lalle haqiqa masu tsoron Allah, waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu a gidan duniya ta hanyar kwatanta umarninsa da nisan tarhana-hanansa, fi jannati wa na'im, a gidan lahira suna cikin aljannatai da ni'imomi, ma'ana gonakai manya-manya da ni'imomi waɗanda suke tabbatattu zaunannu da wamammu. Fakihina ma atahum rabbuhum, suna masu jin daɗi da ni'imtuwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu na daga alkhairi da albarka da ni'ima da dangogin jin daɗi na daga abinci da abin sha da abin ɗaurawa da abin hawa da dukkan wani nau'i na jin daɗi a cikin aljanna. Wa waqahum rabbuhum azab aljahim, baya ga haka bugu da ƙari Allah Ubangiji kuma sai ya kare su, sai ya tserar da su da shiga azabar wutar jahim. Bayan da suka samu wannan ni'ima, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga azabar wutar jahannama, yanda Imam Ibn Kasir rahimahullahu yace wannan ni'ima ce mai zaman kanta tare da abin da aka raba musu na shiga aljanna, wanda a cikinta babu wani abu da ido ya taba gani ko kunne ya taba ji ko baki ya taba dandanawa ko hankalin mutum ya taba kawo shi. Allah subhanahu wataala yace kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna, sai yace ku ci ku sha ku yi hani'an cikin kwanciyar hankali, yanda akwai hikima. Qur'ani har kullun yana gabatar da labazin ci kafin sha, wanda ci din yana da amfani kwarai da gaske. Har malaman sanin cin abinci da sauransu za ka suna bayanin muhimmancin shi ka fara cin abinci, sannan kuma ka zo daga baya ka sha ruwan, wanda dai akwai hikima ta Al-Qur'ani wajen hikimar gabatar da ci kafin sha. Allah Ubangiji yake cewa sakamakon abin da ku kasance kuna aikatawa na ayyuka a gidan duniya, muttaki'ina ala sururin masfufa, Allah Ubangiji yake cewa suna kishingide a bisa gadaje waɗanda suke na zinare ne, an lilliƙa musu durri da yakutu, waɗanda suke masu kallon shashinsu izuwa shashi. Shi ne Ibn Kasir ya ce masfufa ma'anahu ay wujuhu ba'dihim ila ba'din, fuskar shashinsu yana kallon shashi, waɗannan suna kallon wannan shashin, kamar yadda Allah Ubangiji yake cewa ne ala sururim mutaqabilina, suna kan gadaje suna masu ainihin fuskantar juna. Daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wazawwajnahum bihurin ayn, sai muka aura musu mataye na hurul ayni, muka ba su mataye na gari, muka aura musu kyawawan mata waɗanda mataye ne farare kyawawa masu yalwatar idanuwa, wanda suna da idanuwa dara-dara, wanda an samu ne daga alhawara, in an ce hurul ayn ai hawara ne, shiddatul bayad, tsananin fari, wal aynu jam'u ayna wa hiya kabiratul ayn, da aka ce da su al ayn hurul ayn shine jam'i na ayna, ai masu manya-manyan idanu masu ainihin kyawu kware da gaske, wanda zamu ga Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata dalilan ni'imomi guda huɗu a jere, yanda muka ce da farko Allah Ubangiji ya fara faɗar mazauni, wanda mazauni yana daga cikin ni'imomi a duniya. Allah Ubangiji ya azurta ka da mahalli, musamman a ce mahallin yalwatacce ne, to Allah Ubangiji a aljanna ma sai ya fara da wannan, sai ya fara cewa su waɗannan masu tsoron Allah, Allah Ubangiji ya ba su aljannatai, na biyu sai aka zo harkar ci da sha kwalam da makulashi lalle hakika yau in kafi karfin ci da sha kafi karfin buhun masara ko buhun shinkafa kafi karfin dukkan wani abu to lalle hakika sai a ce ka sha domin wani hankalin sa ya tashi wurin kafin ya samu abin da zai kai baka sai na uku Allah subhanahu wataala sai ya fadi abin da ya danganci shimfuda da tabarmi da yanda suke watayawa wanda wannan ya nuna cewa kamar yanda a duniya mutum yake da abin hawa ko office mai kyau ko wani wuri da yake hada-hadarsa mai kyau ko wurin da yake zama mai kyau ne kware da gaske sai kuma daga baya sai fadin mataye wanda wannan shine yazo a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda manya-manyan malamai na sunan suka fitar da hadisin kamar Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihin sa haka nan Al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jamul Kabir da kuma Mu'jamul Awsat haka nan Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Ash-Shu'ab da wannan su an karbo hadisin daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce arba'un min as-sa'adati abubuwa guda hudu suna daga cikin jin dadi na farko al-mar'atu salihah mace tagari lalle hakika mace tagari tana taka rawa wajen jin dadin mutum a duniya wallahi duk abin da zaka samu in baka samu mace tagari ba to lalle hakika kana cikin tashin hankali kana cikin fargaba kana cikin bacin rai wanda mace tana da rawa da take takawa musamman idan ta zama tagari lalle mace tana da tasiri a rayuwar mijinta shi yasa yake so a sami mace saliha tagari mai tsoron Allah mai bin Allah mai bin umarnin miji wacce ba ta saba wa miji shine dalilin da Allah subhanahu wataala ya kawo matan hurul ayn domin a saka wa mu'minai bacin rai da matan duniya suka yi wanda ya zo a cikin wani athar ana cewa duk lokacin da macen duniya in mutun salihi ne nagari ne sai ta bata wa mijinta da ganganta cizguna masa ta musguna masa sai martarsa a gidan aljanna amma shi ba zai ji ba ita ba ta ji ba sai ta shela ta ce Allah wadaranki wannan bawan na wannan salihin ba wannan daga taucan bawan kike musgunawa ma'ana sai ta yi tir da aikin wannan macen shi sallalle hakika mata ake so hakullin su siffanti da sifa daga wai nagartan nan ba komai bane abin yana farawa gaskiya yawanci daga so ne ba mutane suna kuskure maganar so shi sa wasu da dama musamman malaman zamani suke fassar mace ta gari da macen da take son ka lalle hakika kuskure ne gidadanci ne ara gafata malam ka nuna wa mace kana son ta tace ba ta yi kanaci duk lokacin da ka nuna wa mace kana son ta ko kadan abin nan da sauransu kaga tayi to karbu da ita wallahi balantana har ka je ka gabatar da kanka tace Allah ya zaba mana abin da yafi alheri kariya take da tana so ba wani zancen alheri abin da take so shine alheri eh in ka ga Allah ya zaba to mallan ba fa labari ka gudu kawai amma kaga tana cewa a ai shine wai a dawo gobe ko kuma a ai da far'ata ko kuma ka jira cewa mutum ai baya kin mutum yana kima me yasa ke fada haka ai da sai ki ce masa ina son ka to gaskiya daga nan ake fara samun tushe ka samu wacce kake so kai ma kake son ta to daga nan fa nagarta take zuwa domin ita mace ta ne wa dukkan abin da take so hidima sabanin abin da ba ta so shi yasa daga nan nagartar take zama kuma ta zama cewa mai tsoron Allah lalle hakika mace da gari ba wai mace mai karatun alkurani ba ke nufi ba mace mai sa hijabi da niqabi ake nufi ba mace wacce take jin tsoron ta saba wa Allah subhanahu wataala to in tana tsoron saba wa Allah kai mijinta wallahi ba ta saba ma domin ta san in ta saba ma tana cikin tsinuwar mala'iku dan haka ka dinga kula a aikace ake so da yawa wata za ka ganta da hijabin da sauransa amma babu tsoron Allah in ta shigo mallan kunama ce in ta shigo niqima ce ba ni'ima ba azaba ce kenan ba ni'ima ba dan haka lalle wannan ni'ima ce yasa duk lokacin da mutum ya zama cewa bai samu mace daga gari zaka same shi a rude da ya tafi wajen aiki zai huce akan na kasa da shi in laksara ne ko malami ne ya huce akan dalibai in dan kasuwa ne ya huce akan
1: wanda yake na karkashin sa koruwa da sauransu ana bata masa gida to zai fita da bacin rai kuma zaka cewa baya sha'awar ya zo gidan baya sha'awa saboda ya san akwai wata mucijiya tana nan isa ba zai dawo gida ba sai dare to daga nan shikenan sai ake samu rayuwar aure sai ta lalace a musulunci shi sa musulunci ya zo a samu mace ta garin nan a samu miji na gari kamar yanda ita ma ana so ta samu miji na gari kamar yanda ake so ya same ta gari ita ma ana so ta zama na gari mai tsoron Allah wanda idan ya so ta zai girmama ta in ya kita to ba zai wulakanta ta ba zai tozarta ta ba wanda hatsarin ma namiji ya kuma namiji hatsarin saboda shi namiji a hannunsa saki yake duk lokacin da ya ga dama da ciki ma sai sake ta in ba mai tsoron Allah bane shi sa shi kansa ana so a sami wanda yake nagari mai addini wanda zai mutunta ta shi sa nana Aisha radiyallahu anha take cewa az-zawaju riqqun tace aure bauta ce falyanzur ahadukum ayna yada'u karimatahu dayan ku ya san inda zai kai abin girmansa a dinga kula in ka zo waye kamata ka damka wa yarka in kana walicin wata yarinya waye kamaka lalle ya kamata cewa a san cewa tsoron Allah nan kamar yadda nace icen ba niqabi bane to nan ma fa ba gemu bane ba rike cirbi bane ba karatun alqur'ani bane a shi ma a aikace ne abun yanda ake mu'amalar anan take girmamawa domin da yawa wani zai zo ya dare ka da addini kana ganin cewa ai shikenan irka ta more ta samu taqi amma in ta shiga wallahi gwanda ta shiga gidan baba Allah wallahi akan wannan wani dan abinan din ma zai yi wurwurinsa zai nuna mata soyayya amma shi ko wannan zai wulakanta ta ne tozarta da yawa ana samun irin wannan kisa-kisa to shi sa lallai hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ababen jin dadin duniya sai yake ce mana almar'atu salihah nabiyu sai ce wal maskanul wasi shine mahalliyar watacce in ka samu mahalliyar watacce ka more baka da problem duk dai san da kai baki baka da matsala amma in kana matsatsan muhalli sai malaji ba za ka iya soke baki ba cikin ka in ya rude za ka yi gudawa ga ban daki ga kitchen ga tsaka gida bai fashin bada tabarma ba to kaga ba labari kenan ga baki kuma ga sirkanka ban daki ɗaya ne to kaga sai yi abin nan to shi yasa sai ka ce to amma in kana da wutacin ma za ka cewa komai kana bangaranka in mata hudu za ka yi da kwarkwarori kowace tana bangaranta kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafo shi a cikin jin dadin rayuwa nan sai yake cewa wal jaru salih makoci na gari wallahi in kai sa'ar makoci kai sa'a rayuwa in ba kai sa'a ba ka samu matsala a rayuwa shi umun makoci makoci mara kirki probola ne ba anan ba America an taba wani bincike wato sai a gane wasu mutane ne musamman wanda sun kai shekara 50 60 zuwa sama wanda suna fama da matsala ta hawan jini da aka yi field work sai aka samu kusan mutum 50 a cikin su waɗanda jinin su yake yawan hawa ya ki daidaita yanda ake so da aka yi bincike sai aka dukkanin su ba sa shiri da makotan su makoci yana da tasiri a rayuwar mutum in ka samu makoci na gari to za ka yi farin ciki amma ka samu makoci ba duk lokacin da ka fito me zaka fara gani gidan makocinka motar makocinka zaka gani ƴaƴan makocinka zaka gani abu kaza na makocinka to in ba ku shiri kuna gaba duk lokacin da ga sai ranka ya bace sai ka ji bakin ciki to ka takura kanka shine musulunci ya kawo mana muhimmancin zama da makoci muhimmancin kuma me makoci nagari ai sai ake kawo ta ibara aka ce in zaka sai gida ko zaka sai fili kafin ka siya ka fara duba makocin ajjar qabala da ka samu makoci kafin gida makoci na gari yana da ainihin yanda zai amma wani in ka samu makoci ba na gari da gangan zai dinga yi ma abu sai ya cizguna ma sai ka ji kamar ka karawa gidanka kararawa ka tashi in ya tashi sai ya turo ma hayaki ya turo ma kara in a gidajen gari ne ya ma yanda zai ma ciko ruwan sama ya zo ruwa dai ya kurare gidanka duk abin da zai fi musguna masa ya ta wannan masifa ce da bala'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta irin wannan mugun makocin da cewa wuta ce makomansa saboda da ya dinga bayanin makoci sabai suka ce har sai da muke tsammani zai ce akwai gado a tsakani sai na hudu manzo Allah ke cewa wal markabul hanin abin hawa lafiyayye wato wani abun hawan yana da matsala kada ka zama mutumin da yake cewa fama da arziki yafi fama da siya ko ka sa wannan karin maganar wato yana da wata tsohuwar mota ce wace kullun sai an tura ta tana hayaki tana jakin tana waye da sauransu to shine sai yake cewa fama da arziki wai tunda mota arziki ce yana fama da ita da hayakinta da turun ta da waye yafi fama da siya a ce a kafa yake yawo shine abin da yake nufi to wannan gaskiya kaga kalle shi akwai gyara manzala sallallahu alaihi wasallam yace mana wal markabul hani lalle abun hawa mai kyau lafiyayye yana sa mutum kwanciyar hankali amma wallahi in abun hawan ka bashi da to yana sa mutum ciwon zuciya zaka dinga dardar kada ya muta tsakiyar titi ka rasa yanda zaka yi mutane kuma babu hakuri an tema hawan kenan waye da sanarsu sai ga mutum ya rikice ya gigice ayan taba samun wani yana da tsohon Vespa mana ka san Vespa yayi lalata yayi lalata godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo lifan da su moto ai wani cewa yi wani ya ce ai su makanikai na Vespa su suka jawo wani haka ya fada su suka dinga zalunci lokacin Vespa ka ci dubu ka tashi kenan na ukon ku lafiya ka hayaki shi ma'ana an yana hayaki shine lafiyarsa lokacin da ana hawa Vespa malam sun yi cuta yawancin sa kadan ne akwai mutanen arziki ne na so wani mutumin kirki har ma kwatance yake da shi ma an bala ya iya a kansa ne ya kansa ne to zaka ci gaba da hawa Vespa amma wasu malam a lokacin sai abin nan na taba sai dan borus ne wallahi 250 ne shi kudin sa ina sabon yankan rake lokacin na sai Vespa bola irin bola nan da ake cewa naje wallahi cewa yi 1300 shine kudin wannan borus shi makaniki amma wala daga baya aka ce ma ina ai 250 ne tsadar sa kenan babu kuma wani dan borus da ake sai da shi a Najeriya na Vespa 1100 to haka suka dinga yin wannan to an samu wani irin wannan mai Vespa sai yazo ya je daidai wajen kofar Nasarawa sai Vespa nan kawai sai kama da wuta sai mutane aka ta subhanallahi hawla wala quwwata illa billah a dawo ruwa yace kai ku dakata yake cewa ai so sawa ne aka sauke mun a shafa kasan bahaushe ya yadda da ashafa in aka soke mutum ashafa to zai warke ko dai ya mutu ko kuma ya tashi yace to sawa ne aka soke mun ashafa ko ani ko ashi to da ka ku kyale shi ko ne to gaskiya zaka samu cewa lalle shi abun hawa wanda yake ba shi to yana da matsala ko ne da gaskiya domin duk inda ka fito kana dardar kada ainihin ya fice ma to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi shine kuma abin da waɗannan ayoyi masu albarka suka zo suka faɗi matakan jin dadin ƴan aljanna yanda ƴan aljanna suna tattare da waɗannan matakai kamar haka wanda muka faɗe su daga nan Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da bayani yake cewa inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna ai ana saka muku sakamakon abin da kuka sance kuna aikatawa yanda su kafirai sai ce bima kuntum ta'maluna yawa kafirai yake cewa su wani ce inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna su kuma yace musu bima kuntum ta'maluna domin a bambance su kafirai za a saka musu kafircin da suka yi shi za a ba su azabar wata jahannama su kuma mu'minai baya ga abin da suka cancanci a basu kuma akwai kari akwai wani incentive wani kari da ihsani da za a yi musu Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani ai wadanda suka yi imani suka kasance mu'mini kuma zuriyarsu suka bi su da imani mana ƴaƴansu su ma suka zama mu'minai alhaqna bihim zurriyatuhum ai za mu hada su da zuriyarsu bi ma'ana za mu hada wannan iyaye da ƴaƴayen nasu domin su yi farin ciki wanda wannan shi yasa ake so a kullun ka ba wa danka tarbiyya ta gari duk lokacin da ka ba wa danka tarbiyya ta gari to ka kafa wani jari wanda zai dinga yi maka addu'a kuma idan an je alkiyama kuna tare da shi danka ba zai zama kamar Kan'ana ba dan annabi ne dan annabin Allah ne amma ya kafurce masa lokacin da aka ana ruwan tufan baban sai ya kira ya ce zo ka hawo jirgi yace sa'awi ila jabalin ya asmuni min alma ni ga dutse ce bai zan yi da wani abin nan kwalkwalan ka shi sa ake so hakullin mutun ya dage wajen yi wa zuriyarsa tarbiya kuma ya dinga yi masa adda yawancin baki shi yake lalata yaya ko mun sani ba duk ko sun bata mare ko sun susa mare danne ko kai fadance ne kuma Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku to zaka dinga ganin alkhairi amma in ka dinga yawan baki to kana lalata shi ne ko dabba ce ka ne mata baki lalacewa take balatana mutum an zo ta rana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum sai ya lalata dabba su ya tsine mata shegiyar kaza wai da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana fice daga cikin mu kada wannan tsinuwar dabbar ta zo ta shafe mu ma mana anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana wato duk wani abu naka ka daina tsine masa ka daina masa baki shi yasa yana da kyau duk abin da ka tsinci kanka malam ka godewa Allah ka dinga godiya Allah ka daina manta ni'imar da Allah ya ma da yawa mutane sai ga suna rena harkar da Allah ya ba su ko wani aiki sai ga yana tsine musu wallahi ba zai masa albarka ba baya albarka amma duk abin da ya same dinga godiyar Allah godewa Allah subhanahu ni na san mutumin da kullun shi tsine tun titin yana titin balatan ya dinga tsinewa titin shi baya san titin Allah kaza wai lokacin da aka kai shi saboda yana aiki a local gamma da aka kai shi sai aka kai posting din sa ya koma LEA wurin primary wanda ya dauko check ya zana yaje yayi ki wai yayi karar na ta talauci ka san wannan karar ta tambari ne talauci ka san ana rubutu da check ana maths ko english ko waye zaka ji ana ki yana wani abin wai yace yau haka Allah kai da ni bai godewa Allah ba haka muka ta buga da shi aka taya masa nasiha karshe dai wannan abin da ya dinga tozartawa dai bai samu yanda yake so ba shi yasa har kullun ake so ko me ka samu ka daina masa baki in abun hawanka ya baka ka daina cewa shegen mashin wannan shegiyar mu kaza a daina haka balantana ya ana so kullun ka dinga samu sa albarka to Allah ubangiji ya fara haka to dukkanin su Allah ubangiji zai ainihin hada su da ƴaƴan su domin su samu farin ciki wama alatnahum min amalihim shay'an wama alatna min amalihim min shay'in Allah ce ba za mu tauye daga ladan su ba su iyayen ladan aikin su ba za mu tauye musu wani abu daga ciki ba kullu mri'in bima kasaba rahin ai kowanne mutum ya kasance abin jingina ne da ayyukan sa ta yanda ba za a dora masa zanubin wanin sa ba shin dan sa ne ko kuma baban sa ne daga nan sai Allah ubangiji ya ƙara lissafo dangogin ni'ima da take akan waɗannan mu'mini na dai Allah ubangiji yake cewa wa amdadnahum bi fakihatin wa lahamin mimma yashtahuna ai muka ƙarar da su muka yi musu ni'ima ai wazawwadnahum wa zidnahum muka ƙara musu bayan waccan ni'imar ala ma kana lahum minan na'im abu sabin da yake da sunan ni'ima muka ƙara musu fakihatun mutanawwi'a shine ƴaƴan marmari kala-kala dukkan wani nau'i na kayan marmari Allah ubangiji ya kafade shi a cikin akwai shi a cikin aljanna wala haman da kuma nama muktalifan min anwa'il nau'i na nama kasan dan adam akwai shi da san nama to dukkan wani ni'ima da kayan marmari duk akwai su wannan kenan na biyu Allah ya ce yatanaza'una fiha ka asal lalagawun fiha wala ta'sim ai suna shan wani kofi a cikin aljanna mana na giya kenan suna kurba daga kofin giya amma giyar ta aljanna ta yanda lalagawun fiha wala ta'sim yanda wannan giya babu wani yashashshen zance a cikin ta babu shirme da shiririta yanda suke farin ciki shine ta nazauna fiha da su da ragowar ana sha kamar yanda ake a duniya ana gwara kofi ana waye da sauransu ana farin ciki amma ba ta timbele ta duniya ba wannan ta ni'ima ce aljanna wanda Imam Ibn Qutaybah yace la tazhabu bi uqulihim ba ta tafiyar da hankalinsu fayal hutun da su dinga shirme da shiriyata kama ya kunu fi min khamri duniya kamar yanda gidan duniya take samu ta wala ya kunu minhum ma yuqsimun ba kuma abin da zai sa salafi saboda giyar duniya tana sa mutum ya aikata laifi ita kuma giya ta lahira ba ta sa mutum laifi wannan shine abin da research current research ya zo malam ka san namu da sunan wani birni a America su suka fi kowa shan giya da wani birni a Germany da suka yi researching sai suka gane cewa wato kofi ɗaya na giya shi kofi ɗaya na giya yakan sa mutum ya zama criminal yakan sa kuma yi wa mace kallon sha'awa in ka shiga internet zaka dinga ganin waɗannan binciken an gano suka ce kai kuskure ne da suke cewa kadan daga giya ba ta cutarwa, ashe haka ne. Koyaya kasha daga giya takan sa mutum ya zama meledi. Shi sa ka kalli ke diddiga ta lefuffuka irin waɗannan kasashen, za ga shaye-shaye da shan giya da barasa su suke jawo yawancin waɗannan lefuffuka. Wanda wannan sai zo daidai da hadisin Baihaqi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani mutum mai bauta, Abid yana bauta, wata rana sai wata mace mara kirki sai ta aiko bai wata, sai ta ce a kira wannan mutum mai bautan, ga wani aiki ya samu, zai musu addu'a, zai musu kaza, zai musu taimako dai irin na malamai. Da haka sai yaji, yace yayin da ya shiga cikin wannan sai ya ga wata mace kaskantacciya a zauna a kujera, a gefanta akwai gidauniyar giya, sannan akwai wani yaro da tashi da ya shigo sai ta kulle kofa take cewa to ɗayan abu uku ne, ko dai kai zina da ni ko ka kashe wannan yaron ko kuma ka sha giya. Shi kuma tana sai ya duba sai ya ga ba abin da ya fi sauki kamar shan giya, sai ya kurbi giyan nan ya sha kofi ɗaya, da ya sha sai ya karo masa ya ƙara sha, sai ya zina kuma ya kashe yaron. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace innaha ummul kabais, ita ce uwar laifuffuka. Wato ga mu dama koyar musulunci ta nuna mana shan giya ko shaye-shaye yakan sa mutum ya zama mai laifi. To giya ta aljanna la lagwun fiha wala ta'thim, babu yashashan zance, babu aikata zanubi kamar giyar duniya. Na uku wai tufu alaihim gilmanu lahum ka annahum lu'lu'um makanun, yara suna da wafi masu yi musu hidima, wasu yara ne ƴan yaran aljanna gina, wanda suke musu hidima da kofuna da farantai na kayan marmari, wanda su kansu yaran suna da kyau kware da gaske. Shi yasa aka tambayi Ibn Jarir daga Qatada yake cewa balagani annahu qila ya rasulullah, an bani labari aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhal khadimu mizul lu'lu, wannan hadimin yaran dan aljana kamar lu'lu ne, fa kaifa bil makhdum, ya wanda ake wa hidimar kuma. Sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi inna fadala ma bainahu, yace na rantse da wanda raina yake hannunsu, bambanci tsakanin dan aljanna da yaran aljanna ka fadalil qamari lailatul badri ala sa'il kawakibi, kamar falalar wata ce fifikon wata dan diran 14 akan rago tawari, yanda yake da haske da girma, to shi ma haka kyawun dan aljanna yake. Sai na hudu Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu, ai sai shashin sai yazo yana zance da shashi a cikin aljanna akan ayyukansu a gidan duniya da abin da suka kasance na daga wahala, shi ne suka yi wannan. Shi Allah ubangiji sai ya faɗi wannan amsar da suka bayar, qalu suka ce inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina, ai mu mun kasance a cikin gidan duniya mun kasance masu tsoro daga azabar Allah daga uqubarsa, yanda dukkanin mu nan kowa yana tsoron wata jahannama. Don an diyar jana za a faɗi wannan mu ce mun kasance mushfiqina, muna gidan duniya muna tsoron azabar wutan nan da ake faɗa. Fa mannallahu alaina, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana falala ta hanyar gafara da rahama, wa waqana azabas samum, ya kare mu daga azabar wutar jahannama. Wanda was-samum, an ce samum jahannama ma yujadu min harriha, shine zafinta da tiririnta da ake samu. Sai na biyar inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim, saboda cewa mun kasance a duniya muna kadaita Allah, muna bauta masa, muna roƙansa akan ya mana gafara. Sai Allah ubangiji ya amsa mana ya bamu roƙonmu. Allah ubangiji ka bamu aljanna, Allah ka kare mu daga wuta.
2: Alhamdulillah, mun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Dr. Nasir Tijjani kan Karofi, babban limamin masallacin Juma'a na Railway, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin. Zardin manager Jawuji ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.

0: Zainab ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
1: me zan ce ba ma gajiya da juna
0: to yaushe muke sa rana na uku
1: ha ba sai abu zame da na uku
0: amma ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayanan shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tsarin haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tsarin haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
2: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Wasu tuntuɓe na a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka mu kulli da'ib dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba kaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni kuma lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wani ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma majiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu ina kira ga mazaje na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan baƙonsu ko wanda sun daɗe da yin aure ba su samu ƙaruwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar maƙogwaro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku wasu tuntuɓe ni a cikin ofisi na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum ga takaitattun labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Ministan matasa na kasa Ayo Dele ya ce gwamnati ta faɗaɗa damar da ake baiwa matasa ta hanyar shirye-shirye a fannonin ilimi, koyon sana'o'i, kasuwanci, fasaha da samar da ayyukan yi. Da yake jawabi a wajen bude taron kasa na matasa na shekarar 2026 a Abuja, Mr. Olawande ya ce gwamnati na da kudirin samar da hanyoyin da za su taimaka wa matasan Najeriya su samu kwarewa, su kafa kasuwanci, su sami ayyukan yi tare da taka rawa wajen ci gaban kasa. Ya ce ya kamata a rika kallon matasa a matsayin abokan hulɗa, masu kirkire-kirkire, yan kasuwa da shugabanni, ba wai kawai masu amfani daga shirye-shiryen gwamnati ba. Ya bayyana cewa fannonin kamar faɗaɗa kwarewa, kasuwanci, samar da aikin yi, fasaha, wasanni da masana'antun kirkire-kirkire da kuma shiga harkokin jama'a na buƙatar ci gaba da saka hannun jari. Mr. Olawande ya ce matsalolin kamar rashin aikin yi, ƙarancin damar samun kuɗaɗe, tallafin ilimi, rashin shiga duniyar fasaha zamani da kuma ƙarancin kariyar zamantakewa suna da alaƙa da juna, kuma suna buƙatar haɗin gwiwa wajen magance su. A wani sabon labari kuwa, shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Katsina ya sanar da ajiye mukaminsa na jagorancin hukumar a hukumance, lamarin da ya jawo hankalin masu ruwa da tsaki a fannin kula da aikin hajji da kuma harkokin siyasa. A cikin wasiƙar murabus ɗin da ya miƙa ga gwamnatin jihar Katsina, Malam Umar Dukkaraɗa ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne bisa dalilai na raɗin kansa, tare da miƙa godiyarsa ga gwamnatin jihar bisa damar da aka bashi ta yi wa al'umma hidima a fannin tsare tafiye-tafiyen maniyyata zuwa ƙasa mai tsarki. A tsawon lokacin da ya shafi yana jagoranta hukumar, an fuskanci sauye-sauye da dama a harkokin aikin hajji, musamman wajen tsara dabarun sauƙaƙawa maniyyata, tsara kuɗaɗe don kujera, da kuma bin sabbin ka'idoji da mahukuntan Saudiya suka gindaya ga mahajjatan ƙasar. Murabus ɗin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin jin daɗin alhazai a faɗin ƙasar ke tsaka da shirye-shiryen tunkar da aikin hajjin gaba, da kuma daidaita bayanin maniyyata bayan samun ƙarin kasan kujeru daga gwamnatin tarayya. Kawo yanzu gwamnatin jihar ba ta fitar da sunan wanda zai mai gurbinsa ba, yayin da ake sa ran gwamna Umar wato Dukkaraɗa zai naɗa sabon jagora a hukumar cikin gaggawa domin tabbatar da cewa ayyukan shirye-shiryen aikin hajjin bana ba su fuskanci wata tangarɗa ba. A nan kuma, a yau Litinin 5 ga watan Oktoba ake bikin ranar malamai ta duniya, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama malamai da kuma jaddada muhimmiyar rawa da suke takawa wajen ilmantar da al'umma. Ranar na zuwa ne na zama wata dama ta tattaunawa da irin gudunmawar da malamai ke bayarwa wajen tarbiyyantar da yara da matasa, da kuma shirya su domin fuskantar ƙalubalen rayuwa da gina makomar al'umma. Da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa na amfani da wannan rana wajen jan hankali gwamnatoci da al'umma kan buƙatar inganta yanayin aikin malamai da samar da musu da horo, kayan aiki da kuma kyakkyawan yanayin aiki. A Najeriya ma ana amfani da ranar wajen tunawa da irin gudunmawar da malamai wajen bunƙasa harkar ilimi, tare da kira ga hukumomi da iyaye da su ƙara ba wa malamai kulawa da girmamawa. Masana harkar ilimi sun bayyana cewa babu yadda za a sami ingantaccen ilimi ba tare da ƙwararrun malamai masu samun cikakken tallafi ba. Ƙarshen takaitattun labaran kenan, tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.
1: Akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da ran dadewa shi ma zai zama tarihi. Babu abin da zai kwace mai mulki face adalci da sauke amanar da ke kansa. Kowa ya gyara ya sani, haka kowa ya bata ya sani.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da warhaka, sannan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na zaman imarna. Shirin da bisa al'ada kan kawo muku mai man al'amura da wanda suke da jibi da rayuwar al'umma, wani lokacin mu tafarkan lafiya, ilimi, ruwan sha don cigaban al'umma. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Yuna muna wannan rana ta Litinin mai albarka. Allah subhanahu wata'ala, abinda muka yi daidai, Allah ka ba mu lada. Akasin sa Allah ya mana gafara da rahama. Allah ya tabbatar da mu akan daidai. Masu sauraron mu, babu shakka yau muhimmin shirin da muka zo muku da shi tare ni yar uwa ta abokiyar aiki Zara'u Abdurrahman Indabawa. Zamu kasance da ku a cikin wannan zauren namu mai albarka, inda zamu kwashe tsawon sa'a guda da tattaunawa a kan wannan shirin namu na zaman yan murna wanda ke zo muku kai tsaye. Yayin da zamu tattauna shirin, kuma zamu ba masu sauraro dama akan lambobin mu da suke kira mu ta 0707795393 ko 0817478777. Insha Allah, kuna da cikakken damar da za ku kirawo ku faɗi albarkacin bakin ku wanda yake kan tsarin doka da oda. Shirin zai tattauna a wato wanda muke ganin a yayin da zaben 2027 yake karatowa akan wani alƙawura ko ga zabi jagororin ku a lokacin shekara ta 2023. Maki nawa za ku iya baiwa shugabannin ku daga 1 zuwa 10? Ko shakka babu, na tabbatar duk dan kasa ta ya san shekarar wato ta 2023 an yi zabi. Babu shakka duk wani mai neman kujera ta madafin iko Zara'u sun fito sun yi aura. Sun bayyana cewa tun da kasa sama kowa ya faɗi irin alƙawarin da yi cewa a'a za a samar da hanyoyi, ruwan sha,
1: nasiyani,
0: lafiya, asibitoci a inganta su da magunguna da sauran waɗansu abubuwan da ba su faɗi a wannan lokaci ba. Kun ji kada ba shekara ta 2023
1: na
0: shi da gaba wannan bayin Allah dama tunda kan kujera karama har zuwa dimdime miye kujera alƙawarin da suka dauka sun cika.
1: Wannan tambayoyin namu dai zamu mika su ga masu sauraro wanda ku ne kuka zabe su a shekarar 2023, kuma yanzu ku ne za ku yanke musu hukunci. Wani irin mataki za ku ba su daga 1 zuwa 10?
0: Maki
1: za ku ba shi daga 1 zuwa 10.
0: Wanda ya ci maki 10
1: to
0: ko 9 ko akwai wanda ya dau nan ba ta farko
1: to
0: wannan dai tattaunawa ta kasance da mu ni da Zara'u Abdurrahman Indabawa har da ku wato masu sauraron mu abin alfaharin mu. Za ku shoku bayyana mana a'a shekara ta 2023 na zabuwa ne a matsayin kujerar gwamna, a'a shugaban kasa, a'a dan majalisar jiha, a'a dan majalisar tarayya, a'a shugaban karamar hukuma na zabe shi kuma yayi mana kaza, yayi mana kaza, ina da baki lamba kaza. Masu sauraron mu, kada kafa ku kasa a buiwa lokacin nan naku ne. Za ku kirawo mu akan 0707795393 ko 0817478777 domin kofofin a buɗe suke domin jin wannan ra'ayoyi naku da mu a tattauna ba don komai ba. Hakan za ta ba da dama wato al'umma san waya ya kamata su yi, za su zaɓa ranar gobe. Tun bara mu yi wayar tafarku. Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Wa alaikum assalam warahmatullah.
0: To kai tsaye wake kan layi?
2: Kai tsaye Bashir Abdullahi ne kuma daga Maturu.
0: Masha Allah, babu shakka shekara ta 2023 an yi zaɓe a wannan katafar da ƙasa tamu mai ce da albarka na wato Najeriya. Akwai alƙawarin da 'yan takarar tun daga na ɗaya har na ƙarshe suka yi mana kafin mu zaɓe su. Shin kana ganin lamba ta nawa ya kamata a ba su? Kuma ga shekara ta ga zaɓe muna tsindin shekara ta 2027 za mu shiga sabuwar zaɓe. Ya kake ganin alamuna suna tafiya?
2: Da ganin da yawan da magana ce, ina ga bakan ne da kuma da suka kai
0: to yanzu cewa aka aika ka fada
1: maki nawa
0: zai kamata ka bashi maki nawa zaka bayar maki nawa zaka bayar daga na zuwa na 10 ma maki nawa zai

0: Ma kino zaka ba su.
1: Amma ba wani matan majalisar.
0: Na'am.
1: Dan majalisar jiha. Maza ba su magarin su wannan gidan a firamare garin su magaba dai ba ku yi hakuri.
0: Kuma kun yi korafi kun je kun same shi a ofis rubuta takarda?
1: Ai ya sani. Ya sani yake yi.
0: Ba zaka ce ba za ka yi masa hukunci da ya sani ba. Shin ka san dai?
1: A nan take aiki mana ba. Aje, a nan take aiki. Idan ba ya rata wani zo na kasa.
0: Tofa. Zara ukin ji wani kalubale ko ba garba ko margezawa an ce kuma to da ganda ki masa ikirari da cewar geza kanwar birni wato birni na da goro goma gezawa na da bari 20 amma gashi ban san da aka haihu a ragaya ba
2: to ko za ku ƙara rubuta wasu takardun
0: haka ya kamata
2: mu saboda ayyuka suna yin yawa ai ko
0: haka ne suna sai ana ba su uzuri barama jiran ban muta gaba assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: to an baka dama basu bismillah
1: bawa bashir abdullah wa tore
0: to muna jin ka mutanen hotoro
1: gaskiya ni bangaren dan ba jidda da na jiha da na tariya da sarata wannan ba su maki da yare a cikin goma
0: to fa me yasa
1: abin da yake bangaren shi to ai ni ban ga abin da suke mana bane wanda zan ji daga ni da wanda na san ya alfarin da ne cewa ai gaje sun yi shi a bangaren shi gaba kasa ko magana ta gaskiya ni wannan zero ne ma kawai ku
0: to kina shi da ya fada ma sai ya sallama sai ya ce mu tashi lafiya kuma Allah ya sa babu shakka muna roƙon ku masu adalci da kuma wato ka aisan zuciya a fada abu ai kuma tsokaci ai jin hankali
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haji Abdulkisu da ma'aikatar rahama radio da ma sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu kuma Allah ya kara abin da zai mu san lafiya da nisan kwana kina tare da Muhammad Al-Muslim
0: Almiskin baba ko bane a wannan wato shiri ko ince a wannan gida babu shakka da lokacin da muka yi shirye-shirye kokari yake ya samu dama ibugo waya domin ibada gudunmawa Almiskin ni da mu abokan aiki da kuma sauraro muna jin ka kaji dai mu dimu na wannan lokaci da muke tattaunawa Mike no zaka ba wa jagororin mu
1: ina jin
0: Mike no in aka ci bawa jagororin mu Mike daga 1 zuwa 10
1: to baran yayi baran sakan yi shin guda wato kin gane
0: na'am
1: babbar matsalar na farko dai ne na aiki a gwamnatin Kano suka ci mulkin soja
0: to
1: na kwai yayi sai a ce ni ba yaro bane na san yadda aikin gwamnati yake
0: gaskiya ne
1: wallahi nake gaya miki akwai wani aiki da na rubuta za a bani naira 75 kuma shi abin da kuɗin aikin da zai ci naira 55
0: na'am
1: to sai suka ce wai ai gaba ɗaya ma ni ban ma taɓa yin aikin gwamnati ba haka aikin gwamnati ba wannan duniya nake gayawa nake so ya ake yin aikin gwamnati nake bari ku gaya ma gaskiya wannan an rubuta kuɗi kaɗan ka rubuta naira miliyan 7 yanzu haka a ce zan je nuna miki aikin yana nan a gidan su kuma na ayyuka da yawa sai da suka tabbatar na mu nake to ni ba zan rubuta naira miliyan 7 ba abinda za a bayar ni da Hajji Abdulkisu wallahi har na fara karkaro na ɗauka 20,000 da na ƙara kuɗi ne na ƙara mai yawa
2: wanda za a iya gano ka
0: Almusin shekara nawa kenan? Shekara nawa kenan da yin wannan abun?
1: Zamanin mulkin wasai, gwamna wasai shekara nawa da kira kin saba ciki mai sauraro ma idan saba. Na yi aiki a gwamnatin wasai. To sai ki lissa ba Hajji Abdulkisu. Idan na rubuta naira miliyan 7, na je na yi wannan aikin na naira 55,000. Aiki ne ko aika haka ake yi. A zamanin soja ma fallar sana yanzu ma sai a rubuta aikin ba ma za a yi aikin ba ma an yi na naira 10,000 za a yi ne a ɗauka 100,000 wannan haka yake kuma daidai aikin da dai suna iya zuwa nuna musu zo wuce gara ba kuma ba a nan gidan yake sadar ba idan ka zo ma za ka yi aiki ingantacce a 10,000 ma nan kuma wani bakin cikin zai ƙara tasowa wai za ka yi aiki na wuce gara ba an fito idan ka yi aiki da an yi ruwa damuna ta zauka ya rushe a ƙara rubutawa a je a ƙara sabon aiki da fatan kira a cikin gane makin kuma da zan bawa shugabanninmu na arewacin Najeriya zan ba su maki ta bangaren cewar a shekara 40 da ta wuce ba su da naira 100,000 amma yanzu suna kyautar naira miliyan 100 wannan makin da zan ba su kenan ki tashi lafiya ne magana Muhammad Ali
0: babu shakka Zara'u Almusin ya wani irin zuka'i wanda da kana jin daga farkon kujerar sai da kai jikin bangoma don in shakata a huta
2: babban
0: abin mamaki in ka duba daga lokacin mulkin wasai zuwa yanzu ashe abun 50,000 ka sa 75 ka ƙara 20,000 kai a ce a lokacin an ce a shirya a ƙara wai miliyan 5 a kai to bara mu ji masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa kika layi daga ina
3: yawwa
0: barka ka dai wa kika layi
3: bayan Ibrahim zan fito ban malama sanadar kwata.
0: To malama sai na mai gudunmawa ki.
3: To babu shakka ne gaskiya a wannan magana ta harkar Najeriya.
0: Na'am.
3: Eh, in addu'a ki Allah ya ubuce ta wannan mutane a rayuwarmu. Duba da kin da ya daga abubuwan shi a harkar cikin sai ya kuma nan ya fi. To kowanne dai sai addu'a da gwamnatin hashi gaba kusan hayan mu da sun sire mu sai Allah ya kawo dauki. Yasa wannan zaman da ai dole ga kare. Isa amma tanti da yi fitu a gidan azan mashi gaba sallallahu alaihi wasallama.
0: Ba mu makin da zaki iya basu. Ba za ki iya basu maki ba akan ayyukan da suke yi?
3: Ah, suke zan basu maki saboda za su gaskiya ya fata ta basu maki. Duk wanda ya shiga mun ma fa da dai kuma gaskiya ana kokari ana yi. Duk inda an kawo ai ana yi sa amma mu a cikin namu ake samun barguri. Za ki ga in aka abu ya samu cin hanci da rashawa.
0: Gaskiya ne.
3: To ya ka gaskiya ka wata mu kan mu da zaman da ainihin gaba gaskiya mu gyara zuciyoyin mu. Su ma su gyara mu ma mu gyara. Kowa yana to insha Allah ina ganin ko da za mu dan sha wannan za mu dan samu sauki sosai da sosai amma in dai akwai cin hanci akwai toge an baka abu ka toge an baka kaman mu yanzu 100 sai ka waya 50,000 ga an samu toge ai to gaskiya ba mu ta za mu ci gaba zai ci inda ake cin hanci da shawa Allah baya sa albarka a wajen nan Allah ka yi mutu a Najeriya Allah ya sa rahama da dukkan ma'aikatan da kuka ku musamman shugaban gidan muna tare da ku guda shirin
0: muna godiya malama Zainab da ka zaura malama ta sallar na Abulsi bako wato Zara'u naso in tattauna amma ku dai waya tana shigowa to assalamu alaikum warahmatullahi
4: alaikum assalam warahmatullahi ta'ala
0: wabarakatuh wake kan layi daga ina
4: na na ano wala da ke zara marawo karama kuma
0: zai to masha Allah menene ka ji dai maudu'i mu na wannan rana
4: maudu'in da kuke tattauna da kullum da kuma da fakin da za ba dukkan shugabanni na Yobo
0: na'am
4: to wannan wannan maki ne da zan ba su akwai wanda za a ba maki akwai da kuma su 0%
0: to fa me yasa
4: yawa saboda gudanar yanayin tafi da al'amuran su kamar misali gwamna na Kano
0: na'am
4: a cikin dari zan ba ka kaso ka maki 94
0: to fa
4: sauran kuma yan bada sun mu zamu za ko zo daga cikin kaso 110 nan ba zo zamu kaso dai dai ba
0: to fa
4: don cikin lai abubuwa da sanin da yasa ta faruwa mu dai da shi ne ba zan sanar ba kuma na wannan maki domin ina aikata ka ce ni dai zuwa ne a fada ba ta kana mu ga aikin da aka yi mara ba amma kuma ina ba shi maki
0: nan a garin karamar hukumar Bebeji babu shakka a nan karamar hukumar Bebeji akwai ayyuka da ake yi yawa to akwai ayyuka da ake yi duba da cewa haka cewa akwai asibitoci
4: a yanzu maganar da ake
0: amma
4: har yanzu ko kwana ɗaya ba dauka an gyara ba
0: to fa batun kujeru da kuma shi kansa Allah da za a yi wa yara rubutu ya yake da kuma cewar kange makaranta da kyaurorin ta duk ba a yi muku ba
4: wallahi har yanzu duk rubutun da ake an yi ba yi ba har yanzu amma kuma ana tsari in Allah ya an fara turuwa in Allah da muna tsari za a yi
0: idan ka duba batun cewar hanyoyi da asibitoci a nan cikin karamar hukumar Bebeji ya kake gan cewa masu irin madafin iko musamman sun kula da wannan bangaren
4: kuma hanyoyi da gwamna ne kawai ke kokari wanda 5 km din nan gwamna da yayi da successfully komai yayi da ya dubi ne amma sauran mamajin su ne lallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a karamin kofi tsakani ga Allah
0: to wannan fata kuke da su kasancewar an shigo wani fata kake ga shugabannin mu kasancewar zabe ya doso saura kadan duwar cewa in suka fito takara sukan yi alƙawarruka da za su cika ba har yanzu ba alƙawarin da aka cika muku
4: fatan dai da muke musu muna musu fata alƙairi muna fatan don Allah don Annabi zo kula da wannan yanayi da muke ciki na gar rahama rawo
0: to alhamdulillah
4: Allah don Annabi su dace gyara mana domin wallahi muna da mutunta sosai a cikin makaranta ma wannan makaranta ta mu da rahama
0: na'am
4: muna da dalibai a kallon ta uku a cikin wannan makaranta har yanzu ko ziyara sai ba ya kwata wallahi
0: to fa to muna godiya
4: kuma da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi
0: to amin tare da kai to zara ukin jifa an ji mutane kusan suna ta korafa akan batun cewar kaman basu gani a kasa ba to bara mu ji me waya ta gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka dai da fatan an shigo lafiya
0: ka ji dai maudu'in mu na wannan rana
4: ta dure da dibara duba mana ji abin da ake tattauna
0: na'am
5: wato ni hajiya a zahirin hakika a yanzu ba ni da wani maki zan yi ba wani wanda na zaba a baya
2: to
5: in ba da idan kika dubi karamar hukuma da ta kungozo
0: na'am
5: Allah ya tada yawa sannan kuma ya dauki karamar unguwa ta kace ka
0: na'am
5: a cikin unguwa ta kace ka yanzu ba wata matsala da ba wani fama da ita tunda kan ruwan sha hanya da kuma yanayi ma na ilimi kai tsirin ya ba matsala da ba na fama da ita a unguwa ta kace ka kokin da nake sai tun a baya na makabarta ta daga kuka wanda duk mahukunta yawanci sun yi ana rufa amma hanyar da shi kuka ke ji wai malam ya cewa matsalar ruwan sha a unguwar shiga mu da bamu da kai a yanzu kuka ce wai ga ruwan famfo ka kunna ya zo a unguwar shiga ki ba zara ake ta shekara 21 sai ka ce ba wannan muke cikin Kano ta tarafa kin ga wannan abu ne wanda ya kamata a ce alƙawarin nan baya wuce da ba wutar lantarki ruwa ruwan sha tsaro waye jin daɗin tsaro waye duk baya kusa kuma duka ba to ta ina zan ɗauki biro na ce wai ga wani maki da ba su har yanzu suna kan jarabawa ni dai ba su ba sai in Allah ya ba su kuɗi kafin da kun ci sun yato zan ya ɗauko biro ta kaɗa a yan zalanci da fatan za mu dace lafiya.
0: To muna godiya kin ji dai a Zara'u kin ji ne dai kuwa ke faɗar albarkacin bakinsa inda wa'insu suka yi bayan kuma suke kokawa to ga wayar mu ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah.
6: Alaikum salam barka da santi barka da aiki.
0: To wa ke kan layi daga ina?
6: Ba ban na hudan gabasa unguwar gwamna karamar hukumar tudun wada ke kan layi.
0: To ba ban nuhu ka ji dai maudu'in mu na wannan rana
6: duba da cewa ba wundoyi na wannan rana ubangiji Allah ya saka muku da alkai kuma ai gaskiya ai Allah ba su bai da su ba na fada ai a jihar Kano nan kaftu wannan zai kira waya idan za a wani sir awa 24 ana wannan daga kira ya mutane ana tabbata ba wannan zaka ji ba ido korafi domin ga shi nan hanyoyi dan a karamar hukumar tudun wadan nan dai gaskiya tudun wadan tana da fadi da yawa amma in banda dan hanyar cikin garin da aka dan rurrushe wa mutane gida aka dan fara aikin da kuma hanyar ta tashi wato daga tudun wadan dai ta nufi kare fa har zuwa kan wani gari da ake cewa wato da kabale gaskiya ni na ga karamar hukumar tudun wadan ban ga wani gudu ake aiki wannan ikira an kai na azo a kani ba tsawon shekaru hudun nan ga shi nan hanyoyi da dama irin su hanyoyin faruwa hanyoyin na ta'ala hanyoyi na wato tehi daga wato dama ga zuwa tehi daga yan mare zuwa ainihin ba daki hanyoyi ga su nan daga wato kyankyaran zuwa ruwan tabo hanyoyi da gaskiya ga su nan ba zan iya lissafa su ba hanyoyi ga su nan daga hanyar ta tashi wato daga tunguru ta tafi wato ainihin garin da ake cewa daga cin wuna ita fa hankalin tuku wannan hanyoyi ga sanin barkatai ba zan iya lissafa su ba wannan ita suna da matsaloli waɗansu gurin wato kwalbati waɗansu gurin hanyoyi amma ga shi ne kullum korafi jama'a suke amma gaskiya ba a yi
0: korafi ka san korafi ba da baki ake a gwamnatance
5: kuma su ji tsoron Allah domin al'umma ne suka zabe su.
0: Ka san ba a yin korafi a gwamnati da baki. Baban Nuhu dan Gabasawa na so a cika dan dakata cewar ba a yin korafi a gwamnati da baki kamar cewar ita gwamnatin za ka yi mata korafi rubutu ake aje aka yi mata kuma akan bibiyar rubutun da aka yi da fatan Allah isa dai cewar kun yi kokari kun yi rubutu ko kun bayyana matsalolinku kun kai kukanku inda ya kamata a share muku hawayenku. To assalamu alaikum Zara'u kina jin dai inda masu saurari suke ta bayar da bayanin su. Assalamu alaikum. Yo sai ka dan daga murya ka wake kamar gana daga ina?
6: Oh an taji lafiya kai da sauran ta da kira waya daga jami'ar da karamar kura.
0: To mutanen kura ka ji dai to maudu'in mu na wannan rana da muke tattaunawa ko baka ji ban maimaita maka?
6: Eh na ji kai da maimaita
0: to masu sauraron mu kaje kumanta muna tattaunawa ne akan batun nan na a cikin shirin na zaman yan murna maudu'in mu na wannan rana shine yayin da zaben shekara ta 2027 yake matsantowa yake karatowa yake karatowa akan wani alƙawura kuka zabi wato jagororin da jagororin mu a shekara ta 2023 maki nawa za a iya baiwa shugabannin mu daga 1 zuwa 10 to ya kake gani
6: gaskiya muna tare da jami'ai gaskiya tun daga kan gwamna ba har zuwa nan majalisar mu da kuma ba wanda za mu iya ba baki ba ne da san garin mu gwamna shi kuɗa da kuɗa amma har yanzu wallahi duk da abin da ya hada da shi
0: garin naku.

0: wani matsaloli kuke fuskanta a garin naku
1: saboda ana samun amfanin daga gona su tsere shi haka da kai su noma a rubata ubar kuma su ba mu da hanya ba hanya ta shi ta da ka ba sai da ne ba da ba da rasa shi da kuma da
0: to muna godiya Allah ya tabbata mana da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon ji da su gyara zara ukin ji da inda masu bugo waya suke fada korafin su da kana cikin birni hana karkara ɗin uwan mu inda suna kokawa wasu hanya wayansu matsalar makarantu wani zai ce zai ba da maki 8 wani ma zai ce zai ba da katan 0 yake ganin ya kamata cewa a wannan shekara da zamu shiga ta 2027 su kansu al'umma su kasance da su da ƙuri'un su wancewar su ga sun zabi wanda yayi masa alƙawari a shiga ta 2023
2: na'am
0: wanda kuma cika masa alƙawari to bara mu daga wayan mu assalamu alaikum warahmatullahi
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam wa ke kallai daga ina to wasu ta silbe amma da zarar ya same mu insha Allah zamu daga don mu ji abin da yake cikin bakin sa kaddi amanta 07077959 ko 08474577777 to assalamu alaikum warahmatullahi
3: alaikum assalam
0: to sai an dan daga muryawa ke kan layi daga ina to wa ke kan layi
3: Na'am. Ko ka kun ba da maki ko ba zan bayar ba.
0: Na'am.
3: Na ji wani dan uwa ya kira yana bayani cewa ai ka ba ɗin ba ai mutai ai ka ba. Ko da ka kan ku gaskiya.
0: Mm.
3: Kan bai da zan wani siyasa ta lokacin da kike za ka kai kautuka da garuruwa.
0: Mm.
3: Dan Allah dan Annabi ba san ba san ne da jama'a ko mu ba ta gani makaranta ce da babu ko hatta ce babu ai.
0: Mm.
3: Dan dan siyasa har ko ya kwata yana shiga domin ya nemi kuɗin alwaya dan mutanen da su ne ita wani ke cikin gaba wani kada ka yi kuka ba amma a goye a ce wai ya ji ya kuya magana da siya din da kuma matsala da muke samu a kasan nan matsala ce gaba magana ce guda ɗaya babu saboda da yawa ne to a gaba nan ai ba ya dan wasu bane dukkan siya ɗan talaka ne kamara shi talakawa
0: haka ne
3: ne ya kai shi da kai wannan da kan kuma suka ga wasu al'ara a Najeriya
0: na'am
3: magana da kiyamu ga kan mu da kiyamu matsalolin mu kuma yin magana ma shi ya ce sai a ma shi ne za ka ba shi wa gaba ni ba za ka yi kwanciyar mu abu sai ka kace babu wani abu na farko dai abin da yake sun mulki na farko dai abin da za ka ba mu sai ka ba shi ba na ka ba shi ne na uku ka ba shi ya ce na abin da ya ce mu tattalin arziki ya ce dan Allah ran annabi da kuma kuma yau kaza a ga mu abin da kaka kai ka sani saboda haka ni ma ɗaya zan iya ba dukkan sun da kan kamfila zuwa ciya ma zuwa san majalisar jihar ko san sa ko su gaban kasa ko ma waye ma ma ce yan abin da ya zan ba su saboda ana zama a ce akwai su gaban ni a gudu wannan a cikin mutum su ba su da haka duk guji a cikin su gaban kasa kawai shi ne ma shi da yan gabaya mu kuma talaka 2020 gaban ɗaya shi kwanci ya mutum wani kan cewa gaban kasa saboda babu canji ɗaya da kuka
0: to muna godiya zara aukin dai inda shi ma wannan mai magana da ya sauka ya kawo nasa sharhi da tsokaci inda shi ma ya titilo bayanansa cewa shi makin ma ko dai ma ba zai iya bayarwa
2: ba
0: to ya kamata dai al'umma su gaya kansu gaskiya kuma su ai kansu alƙalanci da bakin su gashi wato wanda suke da madafin iko da aka zaba shi karatu 2023 sun yi alƙawura da dama sun cika ne ko ba su cika ba ga shekara ta 2027 ta su koma a gaba ina za a gudanar da babban zabi a wannan kasa ta mu Najeriya
2: kuma masu sauraro suna jin da irin makin da ake ba su
0: zara yake ganin cewa ya kamata ba su sauraro za su yi da ƙuri'un su a wannan shekara to amma kuma ga kiran waya ya shigo assalamu alaikum warahmatullah wa ke kan layi daga ina rage akwatin rediyo
4: wallahi ke magana zaki alatan da gwamnati ta
0: to
4: naji mazugin da aka sauko wurin da ɗan tsoron
0: na'am
4: Allah ya ce mu kira hamwa Allah ya kara kirwa
0: amin ya rabbil alamin tare da kai
4: amma ni gaskiya maganan ba wai a bada maki shugabanni ai da tsatsu babu shi
0: saboda ni
4: nan shugaba ya faɗa da kansa ya ce abubuwa guda biyar yanzu na tambaye ki ai kin san su

0: hakan
1: yace in bai bamu ba kan mu zabar ko waye sani eh da kici mu sari a ce wuta abubuwa gidan nan duk an shafa da Allah fada shi ya barkar mu ban ba ku ku zaba me ma na wani abu ko sai ai bi wani ki sabila zai dan majalisun sunan iya namu na jiya da wani sune suke dan su ma sai hasken nan kawai banda shi ba wani abu da ake mutai dai tun da kan gwamnati ma
0: kada fakka kan fakka manta akwai harkar hanyoyi harkar ilimi inganta lafiya kula da lafiyar masu juna biyu kula da harkar ruwan sha harkar wutar lantarki da walwala al'umma duk a ce aka saba da maki
1: su suna kan mataki na taimaki da kan gwamnati ba kasar su ne suke dan kamantawa kuma wallahi a cikin maki ba za ma su ma ba za su samu taki ba in dai kaida zai
0: amma ki goma ko maki ne zaka iya ba su da kadai zuwa goma
1: mu yan na tabuwa dare uku ita billahi kawai kin ga makudan kudi da ake samu mu an ban mu a wahala mun nan kadai din san ka zo da yake zuke na kan haka mutan mun abin da ka samu wani da ba a mota hawa mu karara daga haka billahi wannan ana ba ana tattara kudin mu kan da san daukiyar mutane mun ana
0: haka ne
1: dake cikin kudin zuwa halin gwamnati a da amma cin kada sai ma kudin sai ya dena a biki sa a biki sa dai to an ban shi san kada bai mori ba an kaza ga samu da shi san mu rona ba tsaraka ya fita kafi tana da mu buje ku kire da ba mu ta to gida da iyalin ka da kuma ko kudin gida amma haka ba a
0: to a shekara ta 2027 menene fatan ku a matsayin ku na ƴan Najeriya
1: a ubata Allah ya bamu na gari addu'a zamu muna nan mu zamu zabe amma lai mu canja zaki sai lai mu kanta canja zaki ba
0: to muna godiya to ki Najeriya zara uku da suke bugo waya suke bayani ko ai kan faɗi ra'ayinsa da kuma albarkacin bakinsa
2: gaskiya ne
0: ya wato dokar ƙasa ta ba mutum ƴancin faɗar albarkacin bakinsa
2: gaskiya ne
0: kuma bai saba wa ƙa'idoji na faɗar albarkacin baki ba ya yake ganin kamar mun ka duba wani sabu bugo mana wajen mutum kusan 10
2: sha
0: ya kamar sun fi bada hankali gurin idan ga sun fi karkata
2: gaskiya sun fi karkata akan matsalolin da suka shafi kananan hukumomin su kamar hanya abinda suka fi koke akan shi makaranta
0: harkar ilimi kenan
2: harkar ilimi
0: ke kuma ba so zara ba ai ba ai kuma sai da ilimi
2: na'am
0: ba ai komai a rayuwa sai da ilimi
2: gaskiya ne shine muke kira ga shugabannin mu da su duba waɗannan kananan hukumomi da suke cikin ƙauyuka waɗanda kafin a je gare su suna shiga wani hali sannan ga matsalar ruwan sha ma domin ruwa wata
0: ni'ima ce
2: ta Ubangiji wadda komai sai da ruwa ake iya yin ta to dan haka a taimaka a shiga cikin ƙauyuka a lalubo irin matsalolin da suke faruwa
0: idan kika shiga wani ƙauyen sai ki kuka
2: gaskiya
0: amma idan kika zabe ta roso zaki ga masu neman madafin iko nan suka shiga loko da sako ko da kuma su aje motar su tafiya kafa
2: kin ga already kenan dama sun tuni sun san cewar ga yadda hanyar da zasu bi su bi waɗannan ƙauyuka
0: assalamu alaikum wa rahmatullah to wallahi sai ya silbe amma da zara ya sabe mu za mu wurka zaki ga sukan koka cewar in zabe kusa ana zuwa yawon neman amincewar al'umma sukan bi loko gida gida amma da zara mutum
2: ya sun san hanyar da zasu bi a lokacin nan su bi su je gare su
0: dama da ke nema
2: gaskiya ne
0: ƙara wayewar wannan lokon ba har sai wal ta zaben ta zo to mun ga dai shekara ta 2023 an yi yawon ganganiman neman zabe kuma an yi zabe kuma an samu abin da ake so an samu ƙuri'un talakawa ƴan ƙasa yanzu ga shekara ta 2027 ta yi dab da shigowa inda za a gudanar da babban zabe a wannan ƙasa ta mu Najeriya talakawan da su da su skipta su zabe yara da manya daga ɗan shekara 18 wanda dokar ƙasa ta sa ali masa zabe zuwa har ɗan shekara 108
2: to sai
0: idan ma ya fito sauran bayani ya rage wato ga mai shiga rijiya 07077953239 ko 08147577 su ne lambobin da za a same mu kai tsaye a cikin wani shirin namu na zaman ƴan murna inda muke tattauna maudu'i mu na wannan rana shine cewar shekarar 2023 babu shakka an fito an yi zabe ɗan siyasa sun mana alƙawura shin sun cika ko ba su cika ba ga shekarar 2027 tana karatuwa za a shiga babban zaben ƙasar nan shin gona maki zaka bawa ko inda ka zaba a shekarar 2023 bari mu dawo mu ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa ke kan layi daga ina dan daga murya to mallan Nasir Bello daga Dorayi ka ji dai ta taunawa mu da Maudi idan kuka da wannan rana wannan kamar shi kamata kamar shi ya nuna alamun cancanta
2: to sai
0: ya cire kudin sa
2: wanda tun farko in yana cikin mulkin ma zan duba cewa tun farkon da ya fara me yi
0: kafin ya je mulkin zara'u ai da mutun ya tsaya takara ba a wala Allah dan kasuwa ne shi me jari wala Allah ma'aikaci ne wanda ke da kudi a kasa domin shi ta mulkin nan zaka sai fam zaka yi abubuwa da hidindimin tsayawa takara da fitar da
2: mazaɓi
0: shi tsakanin mutun da al'ummar sa na mazabarsa da na jihar su yaya mu'amalar su take tukunna wani gudunmawa yake ba al'ummar su
2: tun da farko
0: kuma botan su da ƴan ungwar su da ƴan uwa da abokan arziki
2: na'am
0: duk mutumin da bai tsaya ce ya kula da ƴan uwa ba zaki ga wani mutumin ba ya zuwa daurin aure ba ya zuwa rubin suna ba ya zuwa gaisuwar mutuwa ba ya zuwa janaiza jibin na gawa da shi kin gane ba ruwan sa da je dubiya asibiti
2: gaskiya
0: ko a ce mallam wani ba shi da lafiya kuma amana tsawon da wani a masallaci yau ban ganshi ba ran je inji lafiya ba shi da lafiya ko duk mutanen da ba sa irin wannan bibiyar ku shin in ka ba su dama suka cewa sun fito da kudin su sun kashe kun zabe su ya kake ganin zaka same su wanda amsa kana bakin masu sauraron mu a lambar mu ta 07 7 7 9 9 3 0 7 7 4 7 7 7 inda za su fito domin lokacin namu ya rike saura kankani za su bayyana mar cewa tun daga lamba ta 1 zuwa lamba 10 wace lamba za su ba wa masu tsira madafin ikon namu tun daga sama har ƙasa tun daga karamar kujera har izuwa din dine miyar kujera muna jiran dakon shigo wasu domin su ba mu amsa zara'u kasancewar ana yin zabe
2: kinga
0: inda ake gudanar zabe a shekarar 2023 kinga inda tashoshin kada wuri'a take zaki ga wani kusa kike wai har sai matashi isa ganye akan su alaman washi na siyarwa ne a bashi wani abu izabe to bari mu jiran ba mu ta gaba kafin mu dora assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rake kan layi to karamar hukumar doguwa
1: akura
0: okay kura to mallam Abdurrashid Abdurrahman kaji maudu'i mu na wannan rana me gudunmawa ka a ciki kuma maki nawa in aka ci gaba da da lamba da ka tsaye zuwa goma lamba da ka ba shugabannin mu
1: to sai ne ba lamba da ba zero da ba goma zero
0: to fa ko me yasa
1: saboda hanyar mu tana nan karan laje daga da hasun zuwa cikin garin mu kenan to fa wallahi tana nan ba wani gudunmawa da ake ba mu hannun shi ko wannan namu
0: kun yi rubutu kun kai inda ya kamata domin a duba hanyar taku
1: wallahi mun yi kai dan amma a group din mu da muka yi da su kai na ofta mun da su a bayina
0: ku da kai ai ka san cewa ita gwamnati in an kamata takarda a rubuce akan dawo ai bibiya ba a kai wata gwamnati korafi da baki sai a rubuce wani tsare ku bidan gancewar ku isa da sakon ku a gwamnatin ce dan a taimaka muku
1: wallahi
0: da lai mun yi a rubuta mun zo kira da kyo kala kala don mu a zo a duba mu yankin namu amma mun kike to muna godiya da karamar hukumar kora kusan mun samu kira guda uku inda suke ta koka akan batun ruwan sha a rubutun hanyoyi kusan shi ifi damun al'ummar karamar hukumar kora zara'u idan kin san hanya muhimmiyar abaci domin mutanen kora kwa sun manoma ne manoman rani da damuna ga noman shinkafa ga na alkama ga noman albasa ga na tumaturi babu shakka kenkwa ai ya kamata a ce sun samu wadatacciyar kulawa domin din aka da hanyar nan za a kai kayan amfanin gona a ebo su a kai su gida sannan kuma za ita kanta gonar sai da hanya za a je a yi mata bauta kafin a girbi abin da ta shuka aka shuka to assalamu alaikum warahmatullah
1: wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa ke kallayi daga ina
1: abubakar aduna gabashi
0: alfi to menene korafin ka kaji dai ta mauri imano na rana in aka ci gaba da maki maki ne zaka bawa masu rike da madafin ikon mu
1: yanin shugaban namu a jiya ba shi zai yi wasu ne isa da wani jirgin da ya sha ya sha ba musamman ba da kawo mana cigaba a kashen mu ko ma baya da muka samu tun daga 1991 zuwa yanzu da ya ce zuwa halin da yan kasa shi ke ciki babu wani cigaba da muka samu sai ko ma baya domin mun samu tabarbarewa kuma magana a yankin da ya faɗa gaskiya ne wannan magana ta ci gaskiya ne
0: to ashe almiskin kamar yana bayani ne akan batun almiskin yana yin bayani ne kamar akan cewar akwai cin hanci da rashawa tun daga wannan lokaci na mulkin soja lokacin gwamna Abdullahi Wasai yi bayanin kan cewar yayi wannan aiki ya rubuta 75,000 kuma aikin ya gama shi a naira 50,000 wanda yake ta fargaban ma kaman ya ƙara kuɗi sai yake jin hankalinsa cewar ma kaman shi bai ƙware ya waye ba kamata iya sa aikin nan ya kasance miliyan 7 ko zara'u ya ƙara miliyan 5 akan aikin da yi to kin yake dau wajen lokacin mulkin wasu ya dau shekara wajen 20 yana fargaba to ashe to kin kika dau miliyan 5 ta wancan lokacin zuwa yanzu kin kudin ya zama ka waje sun tashi wajen miliyan 500 ma
3: sosai inda shekara 40 da wani abu
0: a shekara 20 da wani abu da kenan
1: saboda lokacin nan ya riga na shi lokacin kuma lokacin idan kika duba kika da ne su wadannan lokacin zamanin sun da sabin laiwa ce wanda su suna aikin amura ga kuma sakamakon ai abin da muka sun dauka shi ne gani ma ba ma wani taba ba ma wani abu suke dauka ba akan waɗannan shugabannin nan tun da shugaba yanzu ya ci samu shugaba guda ɗaya ya ɗaya mutum ne kudaden al'umma mutum biyar dubu na wanda za shi amfani da su yan ƙasa ai mu sojoji sun sojoji sun ce kawo mana shugaba a wannan ƙasa
0: yanzu maki nawa zaka ba wa jagororinmu in an ce ka ba da maki maki
1: ba baya ba sa mana matasa da shi a cikin harkar kwaya da shayi da cin hanci da rasha da yawa
0: yanzu an ce ka ba shugabannin mu maki daga ɗaya zuwa goma maki nawa zaka ba su
1: daga ɗaya zuwa goma
0: na'am
1: baki biyu ne ba su
0: to
3: almasiki na yin bayani kan haka ne akwai cin hanci da rashin
0: to yanzu a ce shugabanni tun daga wato babban kujera har zuwa ƙasa a ce maki biyu zaka iya bayarwa
1: to ai abin da ya ci hajiya domin dalilin da ya sha ga shi
0: kasancewar ka koro bayani ga kuma lokaci ya riga ya zo mana sai mu haka dai zamu rufe dauka wayar mu kai ne mai bayani na karshe Zara'u tun ji mai bayanin mu na karshe shi ma inda ya koro nasa bayanin inda yana cewa ana zo a sadafta kai Najeriya ba bato ma jihar Kano ba amma ba a taba ganin an kama wani ba domin kin ana bin doka da oda kenan kinga idan da doka da oda ba za mu a kama mu samu mai laifi ba kuma idan ga mu a taka kaman cewa su ba su da cin hanci da rashawa to kuma dai me ake ciki menene zaki kalkare da shi a cikin minti ɗaya na ƙarshe naki
4: abinda zan kalkare da shi shugabannin mu na farko da abinda kananan hukumomin mu suke bukata su kasance masu gaskiya da riƙon amana
0: na'am
4: na biyu kuma ya kasance shugabannin da muka zaba mu tabbatar da cewa suna da ƙwarewa da hangen nesa abu na uku wanda zan kalkare wannan shiri da shi ya kasance suna da adalci da kishin ƙasa ya rika yi wa kowa adalci ba tare da nuna wani bambanci ba
0: to masu sauraron mu a ran zan jalabulan wannan shirin a madadin hukumar gudanarwa ta wannan Rahama group ta mu mai albarka Zara'u Abdurrahman Indabawa makawo wannan shi tare ita har kullun ta kubulki su Muhammad da kike cewa a huta lafiya bi salama

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أكرمك الله.
0: وكم كنت هنا؟
1: أمي لا فيها وأنت عش لا فيها زمتي.
0: نوان لك فلا أيك.
1: بركة الأسبوع.
2: ني بركة أنت كنت بركة.
1: سيدنا الأسبوع عندي. أنتي كم عيد الصورة؟
2: أي نيمال دنيا ديني جنتي ما هك بيشغو جيران غواك أبلو كتشن. نيون لون نادوك هاي يكون داك دنيا روك كوسوتشن ديوا أكيد مسوي.
0: Allah
1: yanzu wani a wurin ku kai
2: ai akwai fi da akai da dama yau dinnan da safan nan
1: to
2: wasu ma sun dan yau dinnan da safan nan akwai fi da akai a gurare
1: alhamdulillah
2: dani a cikin sabana to eh yafin nan haka ana ta yi
1: ta sharada ko ta ina
2: eh wato ta hanyar sabuwar gando
1: sabuwar gando
2: da na fito daga can na din je guri to
1: wannan din Allah dai ya rufa mana asiri
0: da mana ta albarka alhamdulillah
1: to akramakallah
0: na'am
1: a duba da yanayin lokacin namu ne yau bai da yawa na ga zamu dan shafa dan abin da zamu dan yi ne in ya so dan raguwan tunda baya wa satutuka da suka gabata ba mu dan ba mutane dan dama ba mu koya muke son a dinga dan su mu ba su dan tofa albarkacin bakin su dan mu kan mu abin da yafi ba mu shawo ko burge mu ko sa mu jin dadi shine duk lokacin da muka gabatar da wani wani makala ko wance yauwa wani shiri
2: aka dauki wata gaba ke
1: da ke na a kodi yaushe muna bukatun daman abinda muka tattauna mu ga masu sauraron mu su ma sun amfana da wannan abin tunda da abinda mun san a wannan shiri mallan ana kokari kafin a zo ana bincike kuma wannan binciken daman tunda ba yanzu aka fara ba an dade ana yi sai dai kawai duba da yanayin din lokacin da za ta tattauna kan wani maudu'i ana kokarin a bada abubuwa na musamman dan a fitowa da mutane abinda zai amfane su da mu kanmu gaba daya to Allah ya sa mu dace mallam dai an shirya ina ga
0: sai da na je makaranta abinda na samu guda ɗaya ne ko biyu ko kuma dai gashi nan dai mutane da yawa suna daukan wuta an kashe ta ta mutu shikenan ko da lantarki ne wutar dafa abinci ko gas ko gawayi ko itace
1: makamashi dai kawai
0: ya makamashi ba kan haka ne sai aka tambayi sai na Abdullahi ibn Abbas ake cewa Abdullahi ibn Abbas sai dana idan aka kashe wuta waina take tafiya ne kaji tambayar da suke ba
2: wato idan na gari
1: take ilimi
0: eh kaga
1: sun masu ilimi su suke irin wayannan abubuwan
0: eh tambaya ce ta inda mutum bai sani sai ya ce ta kure to na kasan wuta take tafiya daga ina da ta to shi ne suke tambaya suke cewa ina wuta take tafiya an kashe ta kuma bayan mun san duk abin da aka kashe ba zai dawo sai ranar kiyama in an ce wannan abu ya mutu
1: ya tafi ya tafi
0: ya tafi kenan sai ta kuma an ce an kashe ko sai a sake kunna sai a sake ganin taka
1: tada
0: yace ina take suka ce ina take tafiya yace eh inda wuta take tafiya ai abu ne mai sauki ku yanzu idan kuka zuba fitila kuma yi manya kare kuma kamashin da wutar za ta ce na wutar take tafiya ci mai musu wannan tambaya
2: to
0: ina wutar take tafiya
1: kan tambaya
0: eh tambaya kan tambaya
2: wannan so ji ilimi kuma ga ilimi an kara
1: eh masu ilimi ne san hado
0: eh sai suka ce to ai shine muke neman kai mana jawabi sai ce to wuta ba mutuwa take ba wani guri ne da ita wanda Allah ya shirya mata take zama a gun inda ta mutu sai ku kaita a shana su dubu kunna lantarki su 100 ma zai kama ba dan mataci ya tafi kenan saboda haka gurin da aka shirya mata ta zauna kuma an shirya ta amfani mutane zuwa karshen duniya to wannan gurin take zuwa ta zauna idan aka sake neman ta sai ta fito amma da yanda kuke dauka an kashe ta ta mutu kenan to da ba za a sake samu wuta ba to kaji shi yanda ya
1: amsa
0: wannan tambayar shi kuma sai na Aliyu da Abi Dalib da suka yi masa tambaya suka ce ya Aliyu
2: na'am
0: an ce kai ne babul ilimi kai ne kofar ilimi manzala sallallahu alaihi wasallam shine binnin ilimi
2: haka
0: to mu abin da yake daure mana kai ga mutane da yawa ga duniya ta dau shekaru
2: na'am
0: kuma an ce za ta tare mutanen nan lokaci guda za a musu hisabi a rana guda wani lokacin ma ana cewa sa'atu alkiyama sa'ar alkiyama ana cewa sa'a guda haliya za a yi ai wannan hisabi yanda mu kokolan mu za ta fahimci cewar abun nan
2: na'am
0: gashi za a yi shi kuma ga hanyar da za a bi a yi cika wannan sosai na alwannan tambayar shi ma to kamar tambaya ce mai rikici
2: haka
0: wacce sai mutun ya dade yana jawabi amma sai na Aliyu karama Allah wajen radiyallahu anhu dan takaitaccen lokaci yabi min TV ba ko kuma yau
1: ya warware
0: ya bada answer ko ba ce saka yace a wannan abin da kuke tambaya ni ma tambayar ku zan Allah da jama'a a bayan kasa yayi mala'iku a sama yayi halittu a ruwa yayi wasu a garkashin kasa ya aka yake kula da su yake ba su abinci unguwa zuwa unguwa ya aka yake ci da ita local government zuwa local government ya aka yake tafi da ita state zuwa state ya ake kasa zuwa kasa a lokaci da yake tafi da ita sai ya tattara sai musu hukunci ne zai musu wahala ya ce
1: da ya halice wayna abu
0: ya ba su lafiya ya ba su gurin zama kuma shi ya halice su sai dan ya ce zai musu lokaci abu yanzu ba lokaci da yake yi ba ya ci da wancan gida ya ci da wannan ya ci da wannan ya ci da wannan
2: waye kuwa
0: shi ma kali ansa karramallahu wajahu to ban san me za ku kara
2: Allah gafa ta mallaki shi da ake magana ta ilimi ai kaga shi ilimi wato a gurin dan adam al'amari ne babba wanda cewar shi ne fa dan adam yake tinkaho da shi wanda kuma sai rike zaga mutu ya tafi da al'amuran sa yadda ake so zaga sun tafi a daidai wato duk mutumin da yayi maka wani abu na muta dama tashin farko idan kai mai ilimi zaka yi wannan da alama ba shi da ilimi haka ake fadi idan mutum yayi maka abu na gwaninta na burgewa na sha'awa a tsari dama abin da zaka fara fadi dama ilimi zaka ce kai wannan mutum Allah bashi ilimi da ilimi ina amfani da ilimin sa sannan ko sai ka kawo tarbiya sai ka kawo hankali amma dukkanin wasu abubuwa suke dan faruwa ilimin nan da ake magana wato babban al'amari ne dan haka kaga su wancan bayan Allah tambaye da ka kawo din nan wato su ma irin fahimtar da suke so su ƙara samun ilimin suke wani sai gafi su ilimi tambaya kuma aka ba su amsar da suka ga za su gamsu ko kuma suka gamsu da ita kuma a cikin hikima cikin sauƙin fahimta dan haka ne ina ganin cewa wato dukkanin dan adam idan zai wani abu ya ga bashi da ilimin ni da bai sani ba ya kwantar da hankali ya kwantar da kai je tambayi wanda yake da ilimi akan wannan bangaren saboda da dama idan ka zo kai wasu abu baka da ilimi to sai ba ilimin abun kai ba ilimin abun to ina zama matsala
0: gaskiya
2: ina zama matsala sai ga baka sai zaka aikata shi baka sai zaka yi shi ba amma sai ka roƙi roƙon dole sai kai wakila kana idan maka damuwa idan maka tashin hankali idan maka abin da bai kamata ko idan maka abin jin kunya ta manya ne ka tambaya kai kaga ina ganin sai ya karawa kanka fahimta
0: idan na fahimce ka wato kana san a ce shi kansa
2: na'am
0: mai tambaya zama mai ilimi
2: yawa
0: mai ladabi
2: yawa
0: mai tsara kalamai wanda za su tafi kai tsaye kan abin da yake so a sanar da shi
2: kware da gaskiya
0: amma ya zama na ba ilimi
2: yawa
0: ba hankali ba ladabi bai san kalmomin da zai hada ba yanda za su tafi gurin da ake sanar kai sakon to ta kila shi ma ba zai samu abin da
2: yake bukata ba
0: kamar haka nake
2: haka wannan haka yake sosai ba kuwa
1: Allahumma da ce a san duk lokacin da kaji mallam ya fito da abu
2: na'am
1: kai ka san abu ne daman kuma mallam baran ka rige kai abin tunda kai ma ka bi mallam ni ma zan dika ko ba gaskiya ba tunda shi harka na ilimi daman an ce ilimi kogi
2: haka ne gaskiya
1: fa'i ne kuma duk lokacin da ka zauna da masu ilimi insha Allah
2: kai ma
1: zaka ilmanta da abubuwa da ya kamar yadda Bahaushe yake faɗa da zama da mai
2: kamar
1: misali da kuma da mai sai da turare kaga irin wannan abubuwan ne kuma ko da yaushe shi yasa duk lokacin nan kana son ka ci ribar rayuwa to ba za ka taba rubaita da komai a rayuwa ba face kana da ilimi shi yasa aka ce ilimi shine abu na farko da ake son dan adam ya sani tunda an kallura fiyayyen halittar mu kansa da aka zo aka fara masa abu ai aka ce ikra
2: na'am
1: kai karatu kaga karatun nan daman ba za ka taba yi kai ba sai da ilimi ko to kai ilimin nan kuma sai a nuna maka kuma ga fa yadda ilimin nan fa zai tafi yadda ya kamata saboda ba wai ilimin kade ba sai ka bi wayansu matakai su kuma matakan nan su ne da muke magana kamar yadda su malamai suke faɗa kuma ga su malaman nan suke kokarin kullun suna faɗa mana ba wai dan kana da ilimi shine ka tsaya haka kawai ba dole sai ka je ka samu tarbiya saboda duk ilimi da babu tarbiya to sai kaga mutun ya zama je ka nayi ka sai zana ta ce wannan malam malam amma duk lokacin da ya tashi sake zancewa wurin mutane gashi dai an san da ilimin amma sakamakon tarbiya saboda shi mai ilimi kalura ko da yaushe
2: na'am
1: ko ya fika shi a kullun yake nuna maka shi dalibi ne kamar yadda muke ganin garaya man tashi zai ce wannan wannan aran mai kaje ana aran mai na ta almajid to kaga wannan ai tarbiya ne to in ba tarbiya kaga babu wannan to kaga wannan abubuwan da malai ya kawo abu ne
0: ai ma anan kamar yadda kake fada din kai ba daidai ba
1: to
0: tunda kullun ilimi kake cewa ya mala
1: al'adar
0: ko na bahaniya ka
1: sanar nake to towa nake
2: towa nake ga mala in nan ne masa kariya anan ai yanzu a yadda muke da nan ciki da kuma waje abaye dube kai fadi sunan kai dai haka
1: al'adar lafiya Allah baran ya ga
2: ni na zama na ne masa riga mai silke
0: to ka samu lauya
1: ka san Allah kaga mala biya fadi wannan ya riga na baka ne amma ni a zuci na riga nace yanzu malan zai ce ka kai
2: to
1: ban da an ce lauya alƙali ai duk abu ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine alƙalin shine lauya duk lokacin da wani abu ya shiga wa mutane cikin duhu ai gaban su ake zuwa shine shagundun
2: gaskiya
1: yawa to Allah ya sa mu dace
0: yanzu ka ce saboda lokaci kalilan ne nake wannan sai kenan sai a ba masu saurare dama
1: eh za mu iya dan ƙara wani abu mallan da dan abin da ka ƙara kafin mu dan ba su dama
0: babu matsala shi ne ke cewa muka ƙara wannan din sai a abinda nake son ƙara shine zancen sayyidina Ali ne karama Allah wajahu
2: na'am
0: Allah ya kare girman fuskarsa kuma ya kare dadi
2: amin
0: yake cewa yana jin mana tsoron abu guda biyu a rayuwa

0: sai mu tayi tsowar san zuciya sai ce ko shi
1: bacin zuciya
0: ko shi sai ƴaƴansa ko shi sai kabilarsa ko shi sai ƴan jahansa ko sai ƴan yaransa ko sai wanda ya ga dama to kaga san zuciya fa
2: ya shiga
0: in ku san zuciya shiga da wannan sai na liya ce za a sha wahala sannan yace cewa abu na biyu shine buri dogon buri na rayuwa mutum yace sai ya mallaki kaza sai ya kai da aka ce ka zauna kaman yanzu zaka mutu wato haka aka ce mutum yana wato ibada yi kaman daga yanzu ya gama sallah shikenan an gama kuma aka ce ka nemi duniya kaman ba za ka
2: mutu ba to
0: ka gani kowanne an baka dama sai ka auna kai kuma hankalinka ka gani yayi kamata kai za ka bari duniyar ka ta cuci lahirarka ko ko za ka bari lahirarka ta janye duniyar ka haka sai ka auna tunda haka ya fara to ci to abubuwan nan guda biyu da buri mai tsayi da san zuciya yace to ina hana muku shi yace domin shi san zuciya abin da yake tarewa baya ya da gaskiya ta motsa duk karfinta
2: haka yake
0: ce wannan gaskiya ce wannan san zuciya ce ayo ai ni abin da na sa gaba shine abin da nake son ganar da ku baku gane bane kaza kala kamar yadda Fir'auna yake ce aka ce kai Fir'auna abin da kake bani yace a'a ai ni ba muku kawai abu ne na mun tsira saboda ya hana shi duk mujizozin da ya ga yana annabi
2: ya faɗi bayyana gaskiya
0: ya san gaskiya yake faɗa
1: karara kuma
0: kamar yadda sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma an san gaskiya yake faɗa maka amma sai a ce ba yadda da shi ba sai da aka kai aka kawo har ya hijira ya koma Madina to kaga san zuciya ne fa ya hana su to Abuja nan fa sun san gaskiya yake faɗa to haka mu ba a Najeriya akwai masu gaskiya da an san gaskiya suke faɗa
2: amma ku ba za
0: a sai a garkani
2: subhanallah
0: to shine abin da sai na like gama ne yake cewa mu rabu da san zuciya ina danne gaskiya ya hana mata miƙe kafa yake cewa mu rabu da dogon buri shi kuma dogon buri sai mantar da kai lahira mantar da kai kwanciyar kabari kai kullun shirin kake yi kai ba za na tafiya kaman ka zo kenan
2: kaga aikuwa dan adam yayi mantu inda yi haka
0: to ai haka ake
1: inda yi dogon buri yanzu ma abin da yake ba mu wahalan kenan ya wannan dogon burin kuma yanzu ka gama burin yanzu kila ka ce kana san Allah ya baka biliyan ya baka biliyan din to zuwa dare kuma kila ba lallai waye gari da kai ba to gashi dai an mallaka maka
0: kai ga masu da tiliyan halaga
1: wai misali kenan takaice tunda wancan dan yana da dan nisa
2: gaskiya
1: dan ce yanzu miliyan ba komai bane to amma yanzu mu dan sa biliyan din kafin zuwa tiliyan
2: ya zama duk yawansa ya zama ba shi da yawa
1: inda yanzu da yanzu malam unguwa zai ga an zaga wurin nan aka ce ba samu mai miliyan ba amma yanzu yara kananan da kaji miliyan sai abin ya zama amma albarkacin nasiriya
0: to sai wani Sham dan Abdulmalik shi kuma yake cewa idan aka ce wannan san zuciya ne to wulakanci ne ga wanda yake wannan san zuciya saboda ko a gabanka ko a bayan idanka ko a bayan karisu ba wanda zai yaba maka da wannan abin da kai ni san zuciya
2: gaskiya ne
0: mace kai ka sa san zuciya ba za ci Allah shi kanka ba in kudi kai ka sa san zuciya ba za ci Allah ya saka ma da alheri ba in ilimi ka sa san zuciya ba za a ce an gode da abin da kai ga tarihin ka maimako ka karanta kyakkyawan tarihin ka sai a karanto mummuna a ce ai azalimi ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda yayi duniya cikin abin
2: sakamakon wace san zuciya da
0: shine sakamakon san zuciya inji Sham dan Abdulmalik
2: Allahu akbar
0: bakan da cin ya koda kauɗi
2: ga ana ta
1: kabun lokacin da ya din nan sai ya dan yi ko dan sakan ne yasa sai mu dan ba su na ga su masu
2: kira ba da
1: nan suna ta kira
2: ai malam ai malam yadda ya riga ya tattaro duk abubuwan su sai ya bayani
1: amma malam bara mu dan daukatin da naga assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna ta dawa muke tare
0: garkuwa ce
2: to wannan ta dan
0: ayyo
1: sai da amma kuma naga lamban ma ba yarin ba lamban za ta bi bane
2: wato ta yi kokarin shigo ta bare gudunmuwar ta to amma Allah ya sa ko ta kara dawowa ko kuma
1: network din da sai mun si wannan ga
2: ko idan wani ya shigo kuma mu ji
1: assalamu alaikum ita ce
3: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kuma
1: a tare da mu ko da yaushe kina ga gaskiya ne to ai hakan muke so gaskiya ne
3: to kaga matuƙa mutum da sassan zuciya a cikin al'amuran sa to lalle ke gabatin zuciya to ba shi ne za ka ga yawancin sassan zuciya yakan shi kuma mai zalunci gullun gani yake shi yake da nasara a cikin al'amuran sa zai ta ganin kaman yana nasara yana ci gaba yana dacewa yana samun abin da yake samu to a inda ziyar take sai daga ƙarshe Allah ya dai masa wannan abu da ya bashi wannan damar ta imanin sa da ya yarda cewa shi ne a gaba akan komai to daga ran da Allah ya tashi kifo da shi sai gane cewa ashe ba shi ne yake yin komai ba Allah tabaraka wataala shi ne yake yin komai Allah ya gane da annabi kaza a gane a ranga tsayawa a kan doron gaskiya a ranga zuwa hanyoyin da ya dace da abin da ya kamata matakar Allah ya riga ya hukunta abu cewa kaza kaza ne to na shakka babu canji wannan abu shi ne gaskiya kuma a kan doron sa za a dore Allah ya wani fini ne amfani ya albarka da kiyaye shi da tabbatar da gaskiya a duk inda ta kama da fadarta ta kowane yanayi da daɗi babu daɗi ko za a fahimta ko ma ba za a fahimta ba akwai waɗanda suna nan su suna fahimta Allah ya ƙara ganar da mu Allah ya ƙara saka mu da alheri ya ƙara ƙwarin gwiwa akan abubuwan da kuke yi dan kuke ka daga cikin kuna yin kokari yanda ake faɗakar da al'umma masu rabo kuma suna dacewa
1: kaga malam farko tayi magana kan gaba
2: to
1: ba zan mure ba faɗa ba mallaka taimake mu tayi magana kan gaba to shi yasa magana mai ilimi duk lokacin da zai furta wani abu malam to sai kaga yayi magana kaga yanzu dai malam kaga dai baka ka mance zancen rana amma kaga dan kuma kai to ga wani assalamu alaikum
4: wa alaikum assalamu alhamdulillah
1: dawa muke tare kuma daga ina kake kira
4: to alhamdulillah kuna magana da naba mun da isi ko majira duka kula
2: masha Allah
1: cikin gari kenan
4: eh
2: a kula cikin kula karamin kula kula
1: okay to muna godiya
4: eh daga kula ba
1: muna jin ka me gudumuwar ka cikin wannan shiri
4: gaskiya wani Allah ya baka ba da bai da alheri wanda kuma ba ta ke bayarwa ko shakka babu wanda bi yake da rabo wallahi sai amfana wanda ba yi da rabo to ba ka da yadda za ka yi masa duk yadda ka iya to ba yadda dai ka iya dai kana je kana kallo haka fitar zai kama hakkin da bata dace ba amma gaskiyar lamari ana ba da gudunmawa kwarai saboda dai Allah ya taka da alkhairi kama kuma in ce ko bakin rado
2: Masha Allah wato malam Mamadu ita ta farko waccan bayar Allah ta dubi wata gaba ne muhimmanci wanda dan adam ya kamata ya gare irin tararar da Allah subhanahu wataala yake wa dan adam ibashi wata dama yana tayin wani abu ba a kula shi ba ba a dube shi ba saboda ya samu igyara kafin lokacin da kowa a dun wani abu dai ko ajalin sa ko kuma karancin wannan sabon da yake yi amma ya kamata wasu ba sa kula wasu to wannan tai ta nuna akan sa muhimmancin yadda Allah yake nuna mutane dan lokacin da yake ba su wata aran damar ko da kana abu ne kai baka mutu ba kuma ka din wannan gaba ya kamata mutun ya gane ina babu kaga shi kamar da ibani yanzu yana godiya ga irin yadda ake bada gudunmuwa da yake nuna mutu ake wayan mutu ake kada jan hankali ake kada fadakar da su
1: farfajiya
2: rahama
1: kuma dai abin da aka ce rahama
2: ai an gama farfajiya kuma to Allah ya saka
1: kuma wani karin bayani akai kan maganan garkuwa shine wato a kodiyo shi ka san cewa fa Allah nan shine Allah ba kai kai kanka ba ka gama abubuwan ka kaga wanda kana tunanin duk wani shedanancin ka an yi wanda sai fika kuma ba su da rai yanzu ba sa duniya
2: babu
1: to ya kamata gani ga wani an ce ya isa wani izina amma ina rasa me yasa ma labaran ko mutane nan ba sa izina amma bari mu ji ko malam zai dan mana bayani akan
2: to haka
1: ne yasa mutane zai ga to gashi ana ta fada kuma malam kaga ya dau bayani akan duk lokacin da aka ce maka abu na al'umma ne na jama'a ne ba wani bambancin kabila ko yare ko wasu ai ba amma sai ka rasa me yake janye son zuciyar da ake saka kuma son zuciyar nan gashi fa karara aka fada bacin rai ne malam ko zaka dan kara fashin baki kafin lokacin
0: to ai makin ka fasa shi kama mai da shi gari
2: to haka ne gaba daya wai kuma fari ko
0: ya kuma fari kawai da malamar yake ba hakika nan kamar yadda kuke cewa dai sai mai rabo haka tsarin al'amarin nan yake wanda yake da rabo na gaskiya yake da rabo a lahira yake da rabon samun tagomashi gurin jama'a na yabo to za ka ga ya tsaya ya fuskanci abin da mutanen suke faɗa ya aiki da shi wanda ku bashi da shi san zuciyar nan na ma an ci shine mai danne gaskiya

0: ka san abun nan ba za ka tabbata ba ka san abun nan ba dan kai kadai aka yi shi ba ka san abun nan karshen sa kai in yazo maka ba zai zo da kyau ba amma kuma an ce maka ka daina sai ka dauki gaba ma da wanda yace ka daina din kamar da shi kamar wani makiyinka shine ba mutumin kirki ba shine baya san mulwala baya san ga harkarka baya san ga ka ci gaba baya san kaza baya san kaza to kaga ko ta yaya za a yi a ce wannan bakar hanyar da aka dauka an je wato an tsira da ita kaga dole mutum ya wada cikin nadama ya wada cikin la ilaha illallah
1: la ilaha illallah
0: sannan kuma abu na biyu duk an ce duk wanda bai ji bari ba ya ji huhu
2: haka
0: ka bari abu kaza ba daidai bane ka bari abu kaza to fa idan sakamakon abun nan yazo kar ka taba daukan zaka ji dadi a cikin wannan lamari
2: gaskiya
0: abu na uku sannan ka hana wannan gogor kai ma ba huce kake to inda kake ban ga gama kace huce ba sannan kuma ba albarka a cikin sa
2: subhanallah
0: sannan kuma ba za ka gama lafiya ba sannan abun da ka dora wadancan kai ma haka iyalin da magadan da shauran za a ku cikin wannan bala'i da musiba wani lokacin ma rashin lafiya tsakanin

ila kana fama da irin sa kamar ciwon gabobi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka kamar yadda kuka sani Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala ita ma faduwar ta tazo haka jijiya take aiki a jikin mutum wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu jijiya ita take kula da hannunmu kafafuwanmu idanunmu kwakwalwarmu matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa jikin zai zama tamkar ba naka ba domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba idan kana jin irin waɗannan alamomi maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu kana zuwa akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka domin sanin maganin da za mu baka ku sani maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada tashinka zai zame maka da kyar saboda tsananin zafi ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai ko tafiya zaka yi da kafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki daya same mu a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya zaka same ni Alhaji Fatai wanda aka fi sani na dake sa ka yadda sandarka ka taka da kafanka a rumfa mai lamba 11 ciwon jijiya nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauki ko ya dinga yin shi kadan kadan hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala idan wannan jijiya ta samu matsala babu shakka zai shafe ka a matsayinka na dan namiji kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 46 49 sunan Alhaji Abdul Fatai wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka sai kun zo

0: ni sosai da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya, ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko ƙafa, dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Dan uwana, kar ka bari ciwo ya kai ka ƙasa da sauran ƙuruciyarka. Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15. Ko ku kira shi akan number waya 081-443-0814-83-8094. Sai kun zo.
1: Ana Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla. Domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Zaka ga hoton zaki a saman rumfata. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 07-33-58-41. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 07-33-58-41. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. Zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 07-33-58-41. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma, sai su tuntube ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50. Haka zalika maza masu samun rauni, duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza, haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya ka cikin waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa, kuma na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 07-33-58-41. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji subhanahu wataala shi ya fi kowa. Sai kun zo.
2: Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sunana Baban MBU. Aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road, wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 08-607-15-357, ko kuma 09-00-55-23-33. Ni dai Baban MBU, maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da ya rata a wuyansu. Akwai dalilai da dama da ke sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman faɗansu gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya, ya kuma auri mata har 17, ya haifi ƴaƴa mu 143. Ni ne ɗansa na 142, wato daga ni sai ɗan autanmu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan wannan sirrin na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sai dai wannan shine zuwa na na farko a nan garin Kano nazo da wannan maganin don taimakawa maza sunana baban MBU
3: ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2
2: a filin Eldorado dake kan titin

0: Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807705357 ko kuma 0900551533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da miji, kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kaman jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni baban M2 ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807705357 ko kuma 0900551533 0807675357 ko kuma 0900551533. A dade ana yi sai gaskiya.
1: Al'ummar jihar Kano, assalamu alaikum. Allah ya kawo mu wuce kar ta kawo mu. Ga shahararren mai maganin nan, baba mai bulalar mata, wanda ya zo garin Kano domin kasu baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo, ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya. Yana nan a rumfa mai lamba 3, rumfa mai lamba 3, ko ka kira shi akan lambar waya 0903384644, 0903384644. Ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware akai, shine abin da ya shafi matsalar maza kadai. Abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga ɗan namiji. Na daya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka, ko yawan shekaru, ko yawaitan yin fitsari akai akai. Duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana ta yi a wuyansa da iyalansa. Na ukunsa shine kazantar bandaki da ake dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum. Ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali, ko ka ji jikinka na suka nan da can, kuraje su dame ka, wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma karancin sinadari a matsayinka na ɗan namiji da ka iya haifar maka da kuma baya da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba 3, ko ku kira shi akan lambar waya 0903384644. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba da ke da sirri sosai da zai sauya muku damuwarku da za ku hada shi da namijin goro. Cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala. A matsayinka na ɗan namiji, kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 ƙasa. Duk wacce ta sami matsala daga cikin su ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba. Baba mai bulalar mata a kodayaushe ya kware ne a bangaren matsalar mazazzalla, kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Yana nan a rumfa mai lamba 3 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado. Ka kira shi akan namba 0903384644. Sai kun zo.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umar cikin garin Kano, sunana ne Dan Gado, wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa na zo katafaran baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Cinema. Ina nan a rumfa mai namba 29. Zan maimaita rumfa mai namba 29, ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya ka mai kamar haka 0806 8 0005 0005. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da maganin digawa a ido, maganin mu na sha ne, saboda gani yana da matukar muhimmanci a gurin dan Adam. Don saboda waɗansu lokuta waɗansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo-hazo ko dishi-dishi ba baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu zaka dinga ganin dishi dishi baka iya ga daukan bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwaye idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai kuma insha Allahu zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 rumfa mai number 28 0608 003 25 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido dan saboda babana shine sarkin masu magungunan gargajiya na ido na ƙasar Afrika gaba daya ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidan mu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani madaganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana anan Edrado Silma anan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806 08 003 25 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman annabi da qur'ani zaka san wannan sunana wanda ake kira na idan mikiya mai gani wasai da yaddan ubangiji idan ka zo zaka gani wasai game da ganinka ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 ko kuma rumfa mai tutar Najeriya
3: al'ummar jihar Kano da kewaye barkanku da warhaka barkanku da sauraron mu a daidai wannan lokaci sunana na kowa baba throw away your glass na mai farin cikin sanar da ku cewar a wannan karan na shigo cikin garin jihar Kano filin da ake gudanar da baje kolin masu magani da magungunan gargajiya domin taimakon mutanen da mu sani cewar da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam domin idan babu ido babu mutum rumfar da nake ciki ita ce mai lamba 31 rumfa mai lamba 31 masu neman karin bayani kuwa suna iya tuntuba ta 07 60 66 85 85 85 shin malam kana jin yana yana ko kuma dishi dishi game da ganinka ko kuma baka iya jurewa idan fitilan mota ta haske maka ido ne ko kuma baka iya gane kananan rubutu balle ka gano dan uwanka daga nesa sai dai ka gane dan uwanka daga murya ko to na fanni idanunka suke samun matsala ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai idan babu ido babu abin da zaka iya yi komai fa sai dai ai maka wadansu ba ko tafiya suka ji ba san waye shigo ba ballantana san waye fita haka kuma baka iya fita da daddare a takalolin abubuwa baka iya bambancewa ballantana rubutu wani rubutun sai ka bude idanuwanka gwalagwala kafin ka hango su amma zaka iya gwada lafiyar idanka ka sa hannunka ka rufe idanka na hagu sai ka bude na dama ko kuma ka rufe na hagu ka bude na dama kan haka zaka iya sanin ya lafiyar idanka take baka iya gane abokanai daga nesa tafiya ma sai da taimakon yaro kai amfani da magunguna kala kala har da kanka ka dawo kana hada magani da kanka saboda tsabar shaye-shayen magunguna ka sani cewar yawan fita fitsari yana iya janyowa idanunka matsaloli Allah ubangiji ya raba mu da mutuwar tsaye mahaifina a yau yana da shekara 120 a rayi kuma yana iya karanta alqur'ani ba tare da ya yi amfani da gilashi ba yana zaune yana iya gane wanda ya shigo kuma waye zai fita wani baya iya tsallaka titi sai da taimakon na kusa da shi ko kuma ya kira wani ya tsallakar da shi akwai waɗanda idanunsu yake yin ja ko yake yin kaikayi ko kuma su ji kamar an zuba musu tsakuwa a idanunsu duba waya yana gagarar su amma kuma menene matsalar idanunka ka garzaya wajen mu komai dadewar matsalar idanunka ka zo wajen mu da iznin Allah za a dace ni na kowa wanda ake yi wa lakabi da baba throw away your glass ba 31 rumfa mai lamba 31 masu neman karin bayani kuwa suna iya tuntuba ta 0708 66 65 85 sai kun zo

zauna. Mi ta ci sayin da bakai da dugo ka kan zangon FM Alhama Radio. Hagugan ɗakin ya da shirye-shirye na mai na cewa karfe 11:59 ta misalin 12 daidai za ku ji mu dauke da labaran duniya cikin harshen Hausa tare da Tukur Estukur.

0: kuma tsufa babu haƙura.
1: Sassan jikin mutum kuma kula da tsaftar suna da muhimmanci wajen kare lafiyar baki, sai dai rashin kula da haƙora yadda ya kamata na iya haifar da

0: wani zubin ina wankewa su biyu su uku da safi haka, wani zubin kuma da rana haka idan na dan kiwo gida, wani zubin kuma dama wannan tabbas ne idan zan kwanta bacci nakan wanke hakora na domin na tashi da safan da jini wasu yau. Gaskiya eto bazan ce maki ina zuwa ba, tunda ina amfani da irin me zan ce ne wayansu abun wanke hakora haka waɗanda suke da muhimmanci, herbals ne masu kyau. To ba lalle bane ba wani zubin hasina ta kai na ga zuwa asibiti, ni kaina ina samun nutsuwa akan karan kaina, shi yasa bana wani ziyarta asibiti.
1: Na wanke hakora na a duk lokacin da zan yi alwala ta ibada, amma kasari na fi yin burushi da asubahi ko da daddare yayin kwanciya. Ko ba da burushi ba na kan sa dan in abin nan asuwaki ko yatsuna in goge su in goge sannan alwala.
2: A yayin da wasu ke ganin kula da tsaftar haƙora abu ne mai sauki, masana kiwon lafiya na cewa sakaci da tsaftar baki na iya haifar da matsalolin da suka shafi haƙora da kuma dadashi. Domin jin ƙarin bayani mun tuntuɓi likitan haƙori domin ya yi mana ƙarin haske kan illolin rashin kula da tsaftar baki da kuma hanyoyin kariya.
3: Sunana dentista Abdulrahman Ahmad Kwalli, ƙwararre a ɓangaren kula da bada kariya ga baki da kuma lafiyar baki da kare cututtukan da kan iya shafar baki su haifar da wasu matsaloli waɗanda sukan iya kaiwa da cewar an cire haƙori ko an yi wa haƙori ciko ko an yi mai wani abu makamancin haka. Idan muka ce rashin kula da lafiyar baki ya ta'allaka da ƙin kuskure baki bacin ka ci abu, wancin abu tun ya kwanta, ko kuma broshi ana wanda suke haƙori da kuma dasashin kansa, shine zaki ga wani sa'in idan mutum da tin ya tari ya tara haka shine yake haifar da wannan jinin na dasashi, wanda dasashin ya riga ya rabu da jikin haƙori da ta shiga tsakani. To koya ka dan taba abin dasashi yana da saurin fitar da jini, sai ya fitar da jini.
2: Ya kuma bayyana mana irin hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin kula da tsaftar haƙoransa da kuma lokacin da ya kamata mutum ya je wajen likitan haƙori.
3: Idan mutum ya gama cin komai da daddare zai kwanta bacci, to zai wanke bakinsa da man goge baki wanda yake dauke da wani sinadari wanda muke ce mai fluoride. Ba zai ƙara cin komai ba a wannan lokacin har sai zuwa washe gari. Bayan wata shida mutum zai je asibitin haƙori domin ya ga likitan haƙori, ya duba inganci da lafiyar haƙoransa, ya bashi shawarwari. Idan ya dace a wanke, a wanke. Idan kuma shawarwari za a bashi, za a bashi shawarwari ya ƙara kula da lafiyar bakinsa.
2: Duk da cewa wasu matsalolin haƙora na iya farawa ne da ƙaramar matsala, rashin ɗaukar mataki cikin lokaci na iya sa lamarin ya ƙara tsananta. Saboda haka kula da tsaftar haƙora bai kamata ya kasance abu ne da mutum zai yi sai lokacin da ya fara jin ciwo ba. Masana dai na ƙara ƙarfafa wa jama'a dama su maida tsaftar baki wani ɓangare na rayuwarsu ta yau da kullum, tare da neman kulawar ƙwararren likitan haƙori idan an samu wata matsala. Fatima Kabiru, labarin yaka, sai a labarin Rahma.
4: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farancin Al'umma, wanda yake hada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya, www.rahamatv.com. To madalla, ana bikin ranar malamai ta duniya a sassa daban-daban na duniya, ciki har da jihar Kano da wasu jihohi na Najeriya, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin karrama malamai da kuma jaddada muhimmiyar rawa da malaman suke takawa wajen ilmantar da al'umma. Ranar na zuwa wato na zama wata dama ta tunawa da irin gudunmawar da malamai ke bayarwa wajen tarbiyyantar da yara da matasa da kuma shirya su domin fuskantar kalubalen rayuwa da gina makomarsu. Hukumar kula da ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, UNESCO da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa na amfani da wannan rana wajen jan hankalin gwamnatoci da al'umma kan buƙatar inganta yanayin aikin malamai da samar musu da horo da kayan aiki da kuma kyakkyawan yanayi na aikinsu. A nan Najeriya ana amfani da wannan rana wajen tunawa da irin gudunmawar malamai wajen bunƙasa harkar ilimi, tare da kira ga hukumomi da iyaye da su ƙara ba wa malamai kulawa da kuma girmamawa. Masana harkar ilimi sun bayyana cewa babu yadda za a yi a sami ingantaccen ilimi ba tare da ƙurarrun malamai masu samun cikakken tallafi ba. Ranar Malamai ta Duniya ta samo asali ne a ranar 5 ga watan Oktoba, rana irin ta yau a shekarar 1966, shekaru 6 bayan samun 'yancin kai a Najeriya, lokacin da aka amince da shawarwarin hukumar kula da ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, UNESCO, da ƙungiyar ƙwadago ta duniya kan matsayin malamai.

0: birnin Ibadan domin fafatawa da Shooting Stars a kwanton wasan mako na biyu. Zuwa yanzu dai Rangers ita ce ke kan gaba a jadawalin matsayin kungiyoyi da yawan maki 16 daga wasanni 7, sai Rivers United a matsayi na biyu da maki 15, Doma United a matsayi na uku da maki 13, yayin da Barau FC ke kan matsayi na hudu da maki 12. Idan kuwa muka leka nahiyar Turai a gasar League da ake gabatarwa tsakanin kasashen nahiyar Turai, a daren jiya an tashi daga wasa babu kasar da ta yi nasara tsakanin Greece da Jamus. Netherlands ta yi nasara akan Serbia da ci 2-1. Wales ta sha kashi a hannun Denmark da ci 1-0. Sai kuma ta doke Norway da ci 2. A daren yau za a fafata tsakanin kasar Faransa da Italy da Turkiya. Bashir Alali daga fagen.
1: To a gaida Bashir Alali daga kasashen waje, yanzu haka rahotanni na nuni da cewa kasar Faransa wani sabon wato yanayi na koma baya a bangaren karatu na ci gaba da kawo cikas bayan da aka rufe makarantu kusan guda 500 sakamakon ci gaba da zanga-zanga ta dalibai. Ministan ilimi ya bayyana cewa an dauki matakin rufe makarantun ne saboda dalilai na tsaro, inda yara wato inda ya karar cewa an kona ko kuma an yi mummunar barna a makarantu 24 a cikin mako uku ana zanga-zangar. Dalibai na ci wato daliban na cewa rashin malamai da tsawon lokacin karatu da aka rufe makarantu da kawo cikas ga karatunsu. Wannan yankin makararis kafin daga bisani ya kaci lawo inda ba da kutukur est kur da na karanto nake cewa a ci gaba da saurare lafiya.

sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya, wasu tuntuɓe na a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai ka yi amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. In kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin ba da magani, tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntuɓe ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma majiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin, ko wanda su bushewar makogwaro, ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntuɓe ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

Mita 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio, ku saurari labaran duniya. Dan Allah jama'a, ana cigiyar waya da aka manta da ita a cikin ledar maganin asibitin Standard da ke Tarauni. An manta waya da maganin ne a cikin mashin din Arede da Sau da ya tashi daga asibitin Standard Tarauni zuwa rijiyar Zaki daidai barakat da misalin karfe 6 na yamma. Idan Allah ya sa an gani, na taimaka a kawo gidan rediyon Rahama da talabijin.

Mita 90.3 a zangon FM Rahma Radio.

baba ce baba ne, la ilaha illallah ku. Allah subhanahu wataala ya dauki annabi da ba ka masa maimaita a duniya. Allah bai kirkiro wata mace ba, bai kirkiro wani ɗa namiji ba da suka haɗu suka yi aure suka haifi ɗa irin annabi Muhammad babu shi kaf duniya. Kuma duk wani annabi mursali da ba mursali ba a duniya aka haife shi. To wannan sayyida Amina, Allah ya dauki annabi Muhammad wanda baka in ka dauki ma anwal Muhammadiya farkon sa ma zaga cewa Allah sai ce Jibrilu, Mika'ilu, Isra'ilu, Azra'ilu, ku kewaya ku gano min wa na kirkira irin annabi. Suka yi gabas, suka dawo, suka yi yamma, suka dawo, suka yi kudu, suka dawo, suka yi arewa, suka dawo. Jibrilu har tsatso yake kallo, tsatso wani tsatson ma a kalle shi a ga akwai a tsakar kan ya fito duniya. Suka da tsarki ya tabbata ga Allah, mun yi gabas, mun yi yamma, mun yi kudu, mun yi arewa, ba mu samu wani tsatso kowanne yake a fili a duniya wanda ka kirkiro shi ka bar annabi Muhammadu ba alayhi salatu wassalam. Sai Allah ya ce wannan haka yake, Jibrilu ku hau sama ku duba mun a fadoji na me daidai da shi, me ka masa, me kwatankwacinsa, waye irinsa, ka ji ba algabata mala. Ka duba kuma girman halittun Allah. Jibril, Mika'il, Israfil suka hau sama ta daya. Me a cikinta ne? Za ka jin gaya ma. Ƙoraba Furatu tana cikinta. Ƙoraban Nilu tana cikinta ta sama, ba ta nan duniya ba. Al-Kausara tana ciki. Jundullahi mala'ikun nan suna ciki. An gane? Baitul Izzi inda ake saukar da Qur'ani yana ciki. Izzin kansa yana ciki. Ka ba shi wannan? Rundunar mala'iku kaf tana ciki. Suka shiga su Jibrilu duk inda suka duwa sai zuga an san annabi Muhammad kawai sunan annabin suke gani. Allah ma ya ce a cire sunana a samun nasa don su san waye shi a gun Allah. Sama ta ɗaya kaf da abin da ke cikinta ba kamar annabi Muhammad. Jibrilu ce tsarki ya tabbata ga Allah, ai ba irinsa. Ilimin ka ya riga mu sani. Sai Allah ya ce ku duba ta biyu. Suka shiga ta biyu, girmanta da fadinta da mala'ikun da suke ciki. Suka duba, tsarki ya tabbata ga Allah, duk wani mala'ika na cikinta ma mu abin da muka gani salatin annabin yake. Fadoji da ka ajiye na gwalagwalan abubuwa na demon sun tsage salatin annabin suke yi. Duk inda muka duba gaban yamma, kudu al sama da kasan sama'u, sunan annabi Muhammad muka gani. Allah ya ce haka na tsaro. Haka na sa kaina da kaina ni Allah. Haka yake so i zama. Haka yake so annabi ya zama. La ilaha illallah. To malam, ka ji karatun na Allah gaban malam. Ku hau sama ta uku. Suka shiga sama ta uku, girmanta da fadinta da tsawonta. Allah gaban malam. Mala'iku daka daka. La ilaha illallah. Da tarkacen Allah. Alat. Suka tattara su gaba daya. Suka ga duk wani mala'ika salatin annabi Muhammad yake. An gane? Gwalagwalan da Allah ya ajiye da dawakan da suke cikin wajen salatin manzon Allah suke. Tutocin da aka bai mala'iku salatin manzon Allah suke. To yaya Allah gafarta mala? Akwai mai kamo annabi? Wannan fa

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin barka da rana shirin da muke tattaunawa kan batutuwan da suke da jibi da ku al'umma domin yin taza da tsifa da kuma gano bakin zaron maudu'in da muka dauko muku to a dai yau muna tare da irwa bukire ki zara Abdulrahman inda ba suna na Fatima Kabir labaran yaka sai da zamu tattauna da ku a didi wannan lokaci kasancewar yau masu sauraro rana ce ta musamman domin yabawa da irin gudunmawar da malamai suke bayarwa a fadin duniya malama Zarau kin ga dai yau ita ce ranar malamai ta duniya wanda zamu ce
1: gaskiya ne kuma muna alfahari da wannan rana
0: na'am kasancewar kin san malamai su ne ginshike kuma wani tsani da kowanne mutum zai taka izuwa ga kowace nasara domin sai da ilimi ake kaiwa izuwa ga kowanne mataki
1: gaskiya ne malama Fatima
0: kasancewar hakan ne gidan rediyon rahama farin ciki al'umma ya ware wannan rana a cikin shirin barka da rana kuma shirin namu da yau zai mai da hankali ne wajen tattaunawa da masu sauraro domin jin tasiri da malamai suka yi a rayuwar mu kasancewa malabi yana da tasiri sosai a rayuwar kowanne dalibi
1: kuma yake kai ga da dukkan wata nasara da ka samu a rayuwarka
0: na'am to kuma wannan ya hadari da dukkanin wani fannu ne koyarwa da ake da su ma'ana ko dai makarantar zamu yi cewa ta allo ko dai ta islamiya ko ma ta yaki da jahilci ga dai makarantu nan daban-daban wanda zamu ce dukkanin mu mun fara ne daga primary muka yi karamar secondary muka yi kuma babbar secondary aka yi college aka zo jami'a da dai sauran makarantu da aka yi ga allo ga islamiya to wani kisan cewa Zara'u akwai a makaranta kowa yana da malamin da zai ci irin na fi son malami kaza ko kuma ki jikin ce ba na son malami kaza saboda yana takura ba malami kaza yana damuna irin haka kuma akwai irin wasu daga da sun yi rashin ji ina kananan alamu kike bakin dan rashin ji a makaranta an dan zazzane miki jiki
1: gaskiya ne
0: to hakan ya sa
1: ka tuno irin abubuwan da suka faru kana cin dariya sosai
0: gaskiya kam zaki ga da yawan dalibai akwai abun da ba su manta ba a makaranta ko malami yayi musu wani abu ko kuma su a karan kansa sun yi malami wani abin da in suka tuna suka yi dariya ko kuma wata tayi zaki ga akan tuna wani kuma ki ci kai har yanzu ba na mantawa da malam wani
1: sosai
0: sosai kin ga dokan da malam wani ya mana sai ki ji irin ana tura abin na ai dariya a ce ai na taba kaza a makaranta irin wani abubuwan zaki ga kamar wani abu ne na tarihi da in ka tuno zaka dan yi nishadi kai dariya kai a karan kanka sai ka ce oh kuduciya kenan
1: wallahi kuduciya kuma a lokacin zaka ga yawanci akan abin da ake dukan ka ko kuma ake maka fada akai wanda har kake jin ka tsani malamin ko kuma bana son malam wani ya shigo da akan karatu ne fa wanda yanzu a karshe kwata-kwata kana amfana da wannan ilimi da suka
0: bayar sosai da sosai
1: ba da gudunmuwa sosai akai to a gurguje dai tambayoyin namu da mika zamu yi ga masu sauraro malama Fatima fara karanto mana dai daga ciki
2: to masu sauraro wani malami sannan kuma a wani matakin ilimi aka haɗu da wannan malami primary ce ko secondary ko jami'a ko ma islamiya ce ko makarantar allo sannan kuma waɗanne halaye ne malami yake da su wanda irin ba za ku manta da shi ba ko kuma kuke jin hakan a ranku idan da a ce yanzu aka haɗu da wannan malami me kake tunani za ka iya yi masa
1: to wannan tambayoyin shine waɗanda zamu miƙa muku masu sauraro domin yau filin naku ne na barka da rana da ku za ku shigo mu fafata tare
2: kasancewar na san kowa da suke sauraron mu a daidai wannan lokaci mun motsa musu wani abu da yake cikin ransu duba da ta kuma wata kan 0707 795 2993 ko kuma 0801 784 875 waɗannan su ne
0: layukan da za ku iya shigowa masu sauraro domin ba da tako gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta shirin barka da rana na san ba yanzu akwai wanda da yawa yake ji sun ce wallahi suna wannan abin har sun tunan da malam wani
1: sosai ma din daga shi ne ma yanzu kawai dariya nake yi saboda in na tuno wasu abubuwa
0: a ga duka alama kin tuno wani abu da ya motsa miki rai na ga alama me kika tuno ka dan fara ga mana kafin masu sauraro su shigo su bayyana mana nasu
1: kawai zancen da
0: ai ana gani na san akwai aukin san irin wannan abu ko dole irin zaka tuna kai rayuwa ce fa a da sai kiga misali ina primary ban jin magana ko kuma shiru-shiru ce amma da na fara girma na shiga karamar secondary na fara haduwa da kai sai kiga wani ya ce kai sai na fara rashin ji wurin masaki ji ya ce a primary ne ke da rashin ji da ya fara mallakar hankalin shi kuma sai da irin ya dan nutsa haka amin yo malam wane kaza malam wane ya da ke mu malam wane yayi mana kaza kuma malam wane yana so na saboda in ne lafi iyaka ne ko kuma irin ina da kokari malam wane zai kiga ya in ne abu ya dan yaba akan abu ba kin san akwai irin wayannan abubuwa da yawa masalar da zafi ya shigowa ta kan 07077795239 ko kuma 08174577 to ga duka alama dai na lura laikan namu dai ba sa motsawa ban dai san me yasa hakan ke faruwa ba to aga muna ta mai ta nambobin amma kuma ko muna da tangardar na'ura kin san kwanaki ba mun dan fuskanci wannan tangardar na'ura da muke samu
1: to ko zamu ba su wata namban ne malama Fatima ko Allah ya sa a dace
0: to masarar da kai shigo ta kan 0903736207 don mun ba da ta ku gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna ga layinan ya shigo assalamu alaikum
2: na barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina
3: alhamdulillah kuna magana da nawa mai yi kuma kira duka kula
0: to masha Allah muna tare da kai na baba mai inji
3: alhamdulillah fata da kai na bugo zan yi muku wani da Allah ya sa
0: to amin amin muna godiya na baba mai inji ungwar mukira kula da fatan alkhairi da kai muna salamu alaikum na barka da kai tsaye da muke tare kuma daga ina Masha Allah salon kaga dai wala nan malamai ke ta duniya wannan malami ne fa burge ka
3: yatta ina da wani transfer din nan da ina kafan din da ne a DSS da GIFS da kini
0: na'am
3: malam Umar Ladan Sarbi
0: na'am
3: gaskiya wannan malami ne ya bani gudunmawa a rayuwa na makaranta sosai kuma kuma sha bi da shi har gobe
0: Masha Allah Allah ya sa ba rashin ji ba a lokacin
3: Wacin an yi amma dai gaskiya alhamdulillah lokacin muna cikin yan gaba-gaba.
0: Na'am.
3: Da lokacin ne wani tama a ajini.
0: A masha Allah ana da kokari da yawa a lokacin. Na'am.
3: Wannan shi ne kaɗan da suke hidimo da ban ba a ranar sama da amma da su ma da muna umara nan ba shi da kuma addu'a a gare kuma.
0: To Allah bin yi da ya ba shi lafiya. To muna godiya. To amin amin muna godiya da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: to na barka dai da shigowa da muke tare
3: alhamdulillah kai tsaye kuna tare da abdullahi ta lagu na kai tsaye ina kiran ku daga nan karaman kuma geza
0: to masha Allah ka dai jiya wuraren malamai ki ta duniya
3: wallahi ne wannan ranar malamai ta duniya akan tuna mu ita na kan kira wani malami na mai fatan alkhairi tunda ya yi ya ajiye aiki ma yana gida cikin iyalai
0: Allah sarki muna tare da kai
3: alhamdulillah ina mai fatan alkhairi shi kan shi ko ta madan madan mu
0: so
3: kan abun nan shi da masa muna primary kin har yanzu muna alkhairi da shi muka zuwa gida ziyara domin mun ji dadin shi sosai tunda abinda ba zan manta da shi malama Ahmad ko dan madan mu bayan muka fito gura da yakan tare mu ya zo ya ce mu dauko littattafai mu yi bitar abinda aka koya mana a aji sakamakon da mu tafi wannan tsalle-tsallen da sauran wasu abubuwa to wallahi na yi farin ciki da haka ina alfahari da shi a koda yaushe to shi da Allah ubangiji ya ba da lafiya da zama lafiya gwamnati ta ci gaba da kulawa da malamai domin kannin mu da ƴaƴan mu su sami ilimi nagartacce
0: na'am
3: na gode ta shi lafiya
0: to amin amin kin dai ji shi wannan yanda ya bayyana ba zai manta da wannan malami ba saboda yanayin yanda idan ya shigo koda an fita bayan break ne zaki ga malamin ya kunkula da su kuma yakan ce su dauko littafi su yi karatu zaki ga irin wannan abin shi yake kara dalibi kwarin gwiwa wajen ci gaba da karatu da kuma son ya ci gaba da yin karatun masarar da ku ya shigo ta kan 07077795239 ko kuma 08174577 waɗannan su ne laikan da za ku yi shigowa domin ba da taku gudunmawar a daidai wannan lokaci amma dai malama Zarau tana mana nuni da mu ɗan shakata amma ka fi sanin bari mu ɗaga wannan layi tukunna Assalamu alaikum. To dukkan alama layi ya riga da ya katse mu dan je mu shakata da wannan waka.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.

0: dan wani bu da ya zo maka haka ba saboda shi yake kokarin koyar da mu abaka sa muna ba ma so iya dagiya sai muna jin haushin shi duka irin sauran abubuwan nan na rayuwa wanda dai na ga lahikan namu dai suna na dan tangarda za ku yi shigowa ta kan 0903736207 bari na karama mai tawa 0903736207 waɗannan sunan laika da za ku yi shigowa domin ba da ta ko gudunmuwar adedo nan duka ci malama zara ku zaki maimaita musu wata number domin su shigo
1: to za ku iya kimfawa mu ta wannan number 0703 704 2 5 0 zan ƙara maimaitawa 0703 704 2 5 0
0: to wannan dai su ne laikan za ku yi shigo masu raro da mun samu mu 0903736207 don ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum to layin ya shigo kuma ya riga da ya katse fatan dai za a sake shigowa
1: assalamu alaikum
2: alaikum assalam rahama alaikum na
1: barka dai da fatan an shigo lafiya
2: alhamdulillah
1: to masha Allah kaji masha Allah menene ba za ka iya manta da shi ba
2: sani Nasir Muhammad Giginyi
1: to malam sani mutanen Giginyi da fatan an shigo lafiya
2: alhamdulillah gaskiya abinda zan taro manta da shi ba a rayuwar makaranta
1: na
2: ki wuce wasu malamai na guda biyu zuwa uku ba na farko akwai malam Usama malamin mu na primary wanda Allah ya masa rasuwa muna addu'a Allah ya yi
1: nasara amin ya Allah amin ya Allah
2: gaskiya a cikin in akwai malamin da kuka tasirantu da shi ya ce wannan ba akwai kuma malami na biyu wanda ya taimake ni a kan harkar zuwa makarantar ba
1: shi ta kanta zuwa makarantar da an yi gudun makaranta kenan malam Sani
2: a ba wani gudun makaranta ba wannan malamin kullun shi yake da kori tun daga magwan ina magwan a lokacin
1: Allah sarki
2: shi yake da kori zan zo in tsaya a danjan magwan sai zuciya yana da adidinta sai zuciya ya dauke ni mu je makaranta Giginyi
1: Allah sarki
2: idan an tashi zai ɗebo sauran malamanmu ya taho da mu zai sauke na nan danjan magwan
1: Allah sarki to Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin ya Allah amin sai
2: ko malami da malami kiran sarai shi ba dan nan kofar nasarawa shi ba sai manta da shi ba
1: Allah sarki
2: malami ne da kan dinki muna godiya sosai da shi lafiya
1: to malami muna godiya
0: to ga wani kiran kuma ya shigo ya riga da ya katse kafin mu daga assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Na barka dai ka tsaya muke tare kuma daga ina?
3: Na tare ba har abiya mai.
0: To masha Allah malam Maris dan mutanen Zaria. Zazzagawa ne ke rayuwa suka shigo.
3: Yawa. Na kai ku yi kuma muku ba ta ce.
0: To muna godiya sarakan cin fate-fate. To godiya yake da shigowa kuma aka ba da mota ga amma da malami ne ba ka manta da shi ba
3: ya malamin da ban manta da shi ba ban tani
0: malam ya koyi da kai ne malamin da suka koyi da kai irin a rayuwa kasance yau ranar malamai ce ta duniya kama daga primary su karamar secondary babbar secondary college jami'a islamiya makarantar allo
3: okay na makaranta kina
0: na'am eh
3: na makaranta ga sai a kota malama ne na wanda wannan manta da ita ba
0: na'am
3: wannan da kai ta kuma ta mu abubuwa su sai dan amma ne dan zan yi abubuwan da su fara yin mu nan gaba
0: na'am
3: maga yana muna ganin suna faruwa
0: na'am
3: amma wata
0: na'am
3: ina godiya sosai sosai idan ma tana ji yana zaka
0: to masha Allah fatan dai tana tare da kai domin ta ji cewa baka manta da ita ba duk da wannan lokaci da aka dauka kuma muna godiya dan mutanen zazzagawa assalamu alaikum assalamu alaikum
4: alaikum assalam wa rahmatullahi
0: na barka dai kai tsaye da muke tare
4: kai ce kuma magana da madam Asiya Abdul Aziz

0: to masha Allah malam Barima, sun fatan ka ji maruwin da muke tattaunawa. To masha Allah.
1: Na'am. I'm going to go to the house. Wallahi ban taɓa manta da shi ba a rayuwa, sai kuma faɗin ne na uku wanda ya koya mana addini, to gaskiya shi ma kuma gudunmawa da rigin sa gari da fatan Allah ya ji kansa, Allah ya rahamta masa.
0: To amin amin, babu malamin da ya dan jibge ka irin wanda ya dan zuzzare ka a makaranta. Babu malamin da ya dan zuzzare ka a makaranta baka dan yi rashin jiwa irin ka ce malam wani ya dan zame mu a makaranta saboda rashin jin da muke yi.
1: Wallahi akwai wani malami da ya tsaya mu.
0: Na'am, to masha Allah. To muna godiya da shigowa da kai, ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin Barka da Rana.
2: Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan layin ya suka tsaye da fatan za ka kare bibiyan mu. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello. Baika dai, da fatan an shigo lafiya. Alhamdulillah. Daga murya ta yi nesa da yawa.
3: Dama muna da Imrana Ismail Rubuwar Magashi.
2: To Malam Imrana.
3: Aikin na gaji a wuce ake da jama'a. Ya ci gaba ne kamar fara mata ba zan fanta da ita ba, akwai Malama Rahama.
2: Na'am.
3: Ta ce gina sosai da kuke a kan harkar karatu.
2: Masha Allah, daga wata makaranta yake nan?
3: Wata ban shi ko malam ne na arziki ke ba. Ke ne to sai da shi.
2: Eh.
3: Malam Garba wanda ban sani ba, ko ina da yau ku baya nan shi ne ban sani ba, amma shi ma gaskiya muna alfiya ce wannan sai. Da fatan Allah ya saka maka da iyan aljanna. Allah ya biyo.
2: Amin. Amin.
0: To masarar yanzu dai bari mu dan shakata da wannan waka yanzu domin mu dan jinjinawa malaman namu. Wannan waka sadaukarwa ce ga dukkanin malamai gabaki daya, albarkacin wannan rana ta malamai.

0: tuma sauraron rufatan da yayin shakata da wannan waka ta malamai kuma sadaukarwa ce ga dukkanin wasu malamai. Assalamu alaikum. Muramtullah muna tare da kai dan mutan Katsina.
1: To an tafi sai da Hajji Zahra ubarkan ku da aiki.
0: Na'am barkan ka dai. Muna tare da kai.
1: Kuna tattauna akan ranar malamai na duniya.
0: Na'am.
1: Gaskiya akwai malaman da ba za mu manta ba.
0: Na'am.
1: Kamar malamin mu ta biology malama da.
0: Na'am.
1: Ita ce wadda ta fara samun mutane har da karatu akan muhaddis definition da meaning da tafi da sauransu in an zo jarba ba za a sha wahala.
0: Na'am.
1: Da kuma wani malamin mu da ya kwana yau shi ma shi karamin rubutu ya ce ba da yawa ba amma dole sai ka fahimta. Shi ma wannan ba gaskiya ba za ni manci da shi ba kuma wani malamin shi ma su bude ɗayan su duk education ɗin mu. Shi ma ya ƙoƙari ya koya mu yadda ya kamata muka fahimci to. Shi ma har yanzu idan na yi tana da haka irin da kuma ya ta zara suka ce na wale shi.
0: Na'am.
1: Sannan kuma gaskiya akwai malaman da da sai mu suka musu sun ce mu. Wani ya koya malamin ma da aka taɓa zuka da da da ta kare ta.
0: Ma shi malamin?
1: Da ana ƙanana biyu sosai. To amma yanzu muna yi wasu ajiyarwa kuma Allah ya ba mu ikon taimaka masu kuma sun rasu Allah ya ba su gidan arziki.
0: To I mean to muna godiya al'amin bayan da ya wutar matasan jihar Katsina da shigowa da kai ka kuma ba da gudunmuwar ta ka daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am alaikum assalam muna tare da kai Abdullahi a rike. Lafiya alhamdulillah. Muna tare da kai dan mutanen Gezawa.
2: Gaskiya na ji wannan waka da aka sako gaskiya a gida ku da gaskiya mawakin nan.
0: Na'am.
2: Shugaban kasa ba a yi hidi in yi tsaya ma haka.
0: Na'am.
2: Majalisu haka kai hatta aikin gida rediyo duk zai da ilimi likita hidi in yi wa'azi hidi in yi nemanci hidi a ilimi gaskiya ya shanshanshi a jinjina wa malamai domin duk abin da mutum ya samu. Shugabanci ta hanyar ilimi ne.
0: Wannan gaskiya.
2: Wanda ba ma a yi malami ya fi kowanne albayi. A kasan nan domin ko ne ya kawo duk neman kujerar ka hayar ilimi saboda haka muna jinjina malaman mu kuma ina tunawa da wani malami na malamin arabiya a makarantar mu su firamare ya koya mana farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala da yadda za mu yi ruku da yadda za mu yi sujada da yadda za mu yi tiya duk ya koya mana muna sama Allah na yawa malama kuma a nan ma muna da wani malamin lissafi da turanci a inda ba a nan inda ba a cikin birni sannan malamai ba sa shi zuwa kauye ne koya mana karatu wannan 1977 ya zo ya koya mana karatu ko da lissafi mathematic da arithmetic alhamdulillah ya koya mana saboda haka ba na manta da ma

0: Tamra godiya Abdullahi Ar'e Arzubiza da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar gare da duka alamu duwan masu shigowa mutum biyu ne ina ga suka ce malamai wanda na gaba da sakandare wato malaman sakandare amma duk sauran suna ta magana ne akan malaman primary kuma yadda muka auna mutum biyu ne suka yi magana akan malamai mata duba da cewa kuma muna da malamai mata da yawa a makarantu kama daga primary karamar sakandare babbar sakandare kwalejoji da kuma har ma da jami'o'i wai suna ina ne duka kuke mantawa da su ne sannan kuma malaman secondary kuma suna da nasu tasiri da kuma gudunmuwar da suke bada kuma na ga yawanci akan shigo ne a bayyana malaman primary su ma suna da gudunmuwar da suka bayar alal haqiqa ga wani kira ne yana shigowa barin mu daga Assalamu alaikum
1: Hello.
0: Muna tare da kai
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: barka da rana ya harkoki kuma
0: na'am lafiya alhamdulillah muna tare da kai
1: yawa farko sunana Jamilu Muhammad Usman
0: muna tare da kai Jamilu Muhammad Usman
1: yawa sunana Jamilu Muhammad ne wannan rana ina farin ciki sai
0: na'am
1: kuma ni ma daga cikin malamai na kamar da na ji an nema ta bahayi sunshi
0: na'am
1: ko son malami na a professor na Sahid Jaba'ar Ulal Wazi
0: na'am
1: akwai Dr. Hassan Dauda
0: na'am
1: akwai Dr. Mujtaba
0: na'am
1: da sauran malamai ina mika musu gaisuwa da fatan alkhairi
0: to masha Allah
1: fatan alkhairi
0: to muna matukar godiya
1: ga wajen karkatun
0: to masha Allah muna godiya da shigowa da kai amin ka bada ta ka gudunmuwar kuma fatan waɗannan duka malamai da kalisafo suna tare da mu a daidai wannan lokaci domin kasancewar su a daidai wannan lokaci ga wani kira ne yana shigowa
2: Assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka da yamma
3: barka dai
2: Ina
3: yini? Lafiya lau, kin ji maudu'in da muke tattaunawa a gurguje.
2: Muna na Amina Adamu, kuma unguwar Labagan.
3: To, masha Allah, malama Amina, wani malami ne wanda ba za ki iya mantawa da shi ba? To, da alama wannan layi na Amina, ya katse da fatan za ki ƙara bibiyan mu.
4: Domin tunatarwa da juna.
0: Assalamu alaikum. Na barka da kai tsira muke tare kuma daga ina?
5: Fatima da Lara, barkan ku da rana. Sunana Abubakar Salih.
0: Abubakar Salih dan mutanen sheka, barka da sake dawowa.
5: To, na farko ina da dukkan dan uwa malamai. Ita wannan rana ta su. Kuma ba abin da zamu ce da su ne godiya, kuma ba abin da wanda zamu iya ce da su wannan ya ce da su wanda ke kuma duk gaba ɗaya sun yi ne kuma ƙara da mahaifansu misali Fatima zan fara da kan iyaye malamai na addini wanda wasu daga ciki har yanzu muna tare da su
0: wasu
5: yana jin da su sosai sosai wajen gudubuwa da suka wani ba za mu ce ya ga iya da suka ba mu gudubuwa ba kuma ɓangaren karatu na zamani za mu ga cewar akwai malama ta ta primary gaskiya malama Fatima sunana mahaifinta ne wannan ba Allah ta yi taka gagarumar gudunmuwa a rayuwata ba kaɗan ba domin na kasance mai gudun makaranta. Wanda da yake muna kusan jiri ta kuma har gida sai an jan kwakwalo ne hakan ya sa ni tana ta jibiya ta har Allah ya ban ma kuma Allah ya ban iko har na samu dai abin da na samu a primary gaskiya ta taka gudunmuwa da sauran malamai da dama a wanda suka kula da ni kuma in muka ɗauko ɓangaren secondary school kin ga anan ba zan iya manta ba kuma wanda ya yi shekara ya san malama Sharifa ita kuma wanda ya santa malama ce da French wanda cikin ma yanzu a ɗan ajin mu wanda ma ga mace ka ina jin akwai muna da malaman French ban san ya da din sa ba kuma ita ce sila
0: na'am
5: duk kokarin da zata yi kokari wajen cewa baka ita kasa ta amsa ba wanda tayi ba injiniya gurin mu tsakani da Allah duk wanda ya ganta dama mun ce mata gaskiya yana jin har ko da yake ganta baka sai kai mata hausa ban ka ganta
0: na
5: abin da zaka tattaba ka tattakura ma ka tattaku lokacin jefa mata gaskiya muna jinjina wannan boye Allah kuma na san tana nan a raye har yanzu na sani duk da ba ziyarta da nake ba amma na sani wanda suke tare da ita sun ce tana nan a raye kuma ina mata fatan alkhairi a cikin da take
0: so masha Allah
5: neman kura shi ma malamin mu ne wanda na taba zuwa ma irin ambition din nan dalibi yake cewa da shi a rayuwa da fadina sai yace bi dace da kai ba kuma wallahi abin da yake ya dace da ni din kuma shi nayi kuma shi nake mora har yanzu a rayuwa ta cikin lansa karatun da ne shi nake wannan to in na to kuma ta kiri zaki ga cewa akwai malaman da suka taimaka mun su ma nan bangaren
0: na'am
5: to shi lokacin da zan nemi admission ni akwai abin da na fito a cikin zuciyata amma kuma sakamako na kammala
0: muna tare da kai
5: wannan abin sai aka bani shawara cewar da abin da zan yi wannan shawara da aka ban na samu dama tunda na fara makaranta alhamdulillah bazan ce ban samu matsala ba amma ban samu matsala da zata ce a bani tsayi ku wajen ta dakatar da karatu na ko kuma dawon gyara wani abu wato kinga wannan nasara ce mai girma wanda zan iya cewa muna jinjina malaman mu gabaki daya duk waɗanda sun koyar da mu da wannan ma su koyar da mu da fatan za ku dace lafiya
0: na'am muna godiya Abubakar Saleh dan mutanen shiga da shigowa da kai ka kuma bana taka kutumbar a daidai wannan lokaci bari mu daga wannan waya Allah bishi sai mu dan je mu dan yi shakata assalamu alaikum assalamu alaikum
2: kina kula da ni
5: na'am
0: alaikum na'am amma alaikum assalamu rahmatullah
5: alaikum assalamu rahmatullah
0: na'am barka dai da muke tare kuma daga ina
2: na'am alaikum
0: na'am amma alaikum assalam
2: kina tare da Safina Abdullahi
0: Azubai Nagira. Masha Allah malama Safina. Fatan kina tare da mu. To ya karatun? Ya karatun?
2: Karatu alhamdulillah gaskiya ana yi.
0: Masha Allah ana dai kokari.
2: Wallahi ana da.
0: Masha Allah malama Safina wani malami ne baki manta da shi ba?
2: Eh?
0: Wani malami ne baki manta da shi ba a makaranta? Masha Allah.
2: Gaskiya.
0: Wato sun koyi da ke yanda ya kamata. Malama Safira kina tare da mu?
2: Ina tare da ku.
0: Na'am. To muna
2: goro ma karama sakandare.
0: Na'am.
2: Ko muna tan karin aji, mu dari da ajirin ya ajin mu.
0: Na'am.
2: Kin
0: gani? Na'am. To fatan dai wanda ta kira da mu su mu kwanta suna tare da mu domin kaiwa wannan makaranta ta guruma kamar da malama Safina ta faɗa dauki. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Na'am barka da ke tsaye.
5: A cikin malamar da ba za mu tsaya su ba akwai malam Ibrahim Shekaru ba za mu tsaya ta shiga dauke mu a kuma jawar.
0: Na'am.
5: Sannan akwai Gani Mahmud Garadan shi ma ba za mu tsaya ta shi ba Allah ka tsokace sa.
0: To amin ya rabbi.
5: Akwai babban fulin fulin mu wanda ba za mu tsaya ta shi ba a wajen takar da kalma Muhammad El Hadidi Yasai.
0: Na'am.
5: Allah ka tsaya da rayuwar sa Allah ka ga ma duniya lafiya ba za mu tsaya ta shi ba mun san ba da gudunmuwa a Kano gaba ɗayan ta.
0: Masha Allah.
5: Kana ne.
0: To muna godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa malama Zarau sai saboda da waka da take karfefe domin mu kara shakatawa kuma sarukarwa ce ga dukkanin malaman da suka bada gudunmuwa a kowane fanni daban-daban kama daga karamar primary wato primary karamar secondary babban secondary kwalejoji da kuma jami'o'i da islamiyu ma har ma da makaranta alau duka wani malami sarukarwa ce gare shi
4: Allah ya kare

0: yaya polytechnic yaya university yaya ya maldarasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris ya gangaro ta german
1: ke take hawani ba assalamu alaikum
2: kwaiwa alaikum assalam wa rahmatullah fatima barkan ku da kokari
1: na barka dai muna tare da kai
2: masha Allah kuna tare da Alhaji Jakara dai daga cikin yan bakwai da jihar Kano
1: Alhaji Jakara fatan dai ka ji maudu'in da muke tattaunawa dai da wannan lokaci
2: wallahi tabbas kuma wannan batu ne mai mutukar muhimmanci
1: na'am
2: domin da mama da mai sun gaya mana su iyaye guda uku ne
1: na'am
2: da farko wanda ya haife ka ko wanda suka haife ka
1: na'am
2: sai kuma wanda suka dau aure suka baka mace ce suka dau da suka baki kuma na miji ne suka dau ya suka baka su wa suna matakin iyaye
1: na'am
2: kuma iyayen mu malamai su ne cikon na uku wanda ba abin da za mu ce ga matan da matakan guda uku sai dai fatan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda suke rayuwa kuma Allah ya ja kwanan su ya sa rayuwar su ta amfane mu ta mu rayuwar ta amfane su
1: to I mean
2: kuma yadda kuka da ku wannan maulidi gaskiya ni malamai bangaren arabiya da bangaren boko gaskiya ko wadanne alhamdulillah to amma kuma tunda har an ce a bari wasu daga ciki akwai guda uku wadanda kuma akwai hujjoji masu nauyi wanda gaskiya suka sa ba za su taba gogowa a cikin zuciyata ba da farko akwai Malam Yusuf Muhammad wanda shine malami na farko wanda aka yi mu makarantar allo tunda kan Alif Ambaki har zuwa sanin baki zuwa koyar alqur'ani shine malamin mu na farko wanda gaskiya ya taka rawa a cikin rayuwar mu
1: na
2: fata Allah ta'ala ya kyautata makwancin sa ayyukan sa na alheri Allah ya dinka masa
1: to amin
2: Allah ya goje masa sannan akwai malami na biyu Malam Hamisu Umar wanda ba zan manta da shi ba saboda akwai abin da har yanzu ya faru ya kara tunuwa a cikin zuciyata wanda shi ne malamin da duk tambayar da kai masa akan abubuwa da suka danganci irin sabani da sabai da suka faru sai ya dakatar da kai ya ce ka mai da hankali kan koyar abin da yake na addinin ka shi ne abu mafi muhimmanci ba waɗannan abubuwan ba to so da yawa idan yanzu na ga matasa suna afkawa cikin irin waɗannan matsalolin wannan makaranta ta take faɗo min a zuciyata sai in yi wa Allah godiya tabbas alhamdulillah mun haɗu da malamai da kirki waɗanda suka sa mu a tirwa da kyau sannan kuma sai malami na uku Malam Naziru Idris Baba wanda shi kuma abin da zai baci mamaki ba malami ne na wata makaranta ce batta tsiya ba kasu Allah ya haɗa ni da shi wanda duk lokacin da nayi karatu ne da muka haɗa ƙarin haske gurin sa gan su
1: kan
2: wani abu ne da nake buƙatar tambaya gurin sa gan su to amma babban abun burki wa Fatima ba iya karatu wannan ba Allah ya koyar da ni ya koyar da ni rayuwa saboda duk wata mas'ala ta rayuwa wallahi din iya mun yace mun kaza ya kamata kai kada kai daka taba zama kaza in Allah ya dan kai kaza za ka ga rayuwar ka ta yi haske ka cimma nasarori wanda alhamdulillah ko a yanzu wasu abubuwan suka jifta wallahi wannan ba Allah yana zuciyata duk da alhamdulillah har yanzu muna tare da shi sai dai babu kusanci irin na da wanda a yanzu idan aka yi wani abu na kace tabbas na cikin matsala ko kuma wasu abubuwa marasa daɗi kasancewa na yi nisa da Malam Naziru saboda mutum ne wanda ya fahimci rayuwa daidai gwargwado kuma ya fahimci addini kuma duk abubuwan da zai dora ka akai akan yanayin gargaɗi ne na rayuwa da yanayin koyarwa ta addini wanda alhamdulillah abubuwan sun yi tasiri ba mu ce akan ne zai muke ba amma dai alhamdulillah muna kan wasu matakai wanda kuma tabbas irin koyarwa wannan ba Allah har yanzu gare mun tasiri a rayuwar mu wannan san Allah ya soya yadda ba zan taɓa daina maza addu'a ba Allah ta'ala ya shirya mu zuri'ar da ya tsare ta kuma Allah ta'ala ya ƙara shirya mu ya shirya mana ta mu zuri'ar tabbas wannan mutum uku a tarihin malaman da nake tare da su gaskiya ba su taɓa shan jira ba kuma kowane mataki irin malaman mu har yanzu mu gan su za mu ɗauke man su da Allah ya ba su kuma da kuma gudunmuwar da suka ba mu mutum mu masu alhamdulillah amma dai wannan mutum uku tabbas ba su taɓa gogowa zukatan mu ba Alhajin Jakara muna tare da ku Fatima
1: muna godiya Alhajin Jakara da shigowa da kanka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa Assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum rahmatullah
1: Na'am amma alaikum assalamu rahmatullah ina tare da kai
3: Na'am
1: sunana Mustafa Sayyid
3: Abdullahi Ja'im
1: To masha Allah da mutanen Ja'im
3: Na'am dare ku muna tare da kula cikin wannan shiri
1: Na'am
3: Masha Allah, wani shi ne ya rika mu gudun mu.
1: Tun na tare da kai?
3: da farko dai akwai malami na wannan hanga jari
1: na'am
3: da letra ta alqur'ani a gurin sa
1: na'am
3: ina ji ka gaskiya da fatan Allah inganta lafiyar sa
1: amin ya rabbi
3: tare da gogor iyayen mu wadanda suka tarbiyyantar da mu wanda su ne malaman mu na farko
1: na'am
3: Allah
1: shine gudunmu kai da shi wannan ba. Inda shigowa da kai ka kuma ba da ta ka gudunmu a daidai wannan lokaci. Da miki tattaunawa ta cikin shirin barka da rana. Kasancewar dai yau rana ce ta ranar malami. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Na'am, alaikum assalam rahmatullah. Barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina. To muna tare da kai?
3: Na'am, na ji wannan kokin da kuma mun wannan rana ta malami.
1: Na'am.
3: Kasan alƙin malami. Ubangiji Allah sa mu sa albarka a wannan rana.
1: Amin ya Allah.
3: Tun daga kan na boko zuwa na addini ga mutum. Ya sa albarka a gare shi.
1: To amin amin.
3: Sai da malami suna ba da gudunmawa. Sai suna kokarin yin da ba. Ni kai na tare da ni kuma ni musuba da ni.
1: To amin amin
3: kuma Allah dawo ka gidare da rahama Allah ubangiji fara kira mai kudi
1: amin
3: yaman da fara mu saja sun fara Allah ubangiji fara dauka karo mai kira ta shi da ya ne da fara
1: Tumna godiya hani jamilu da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum Tuwadala yin shigo ya kuma riga da ya katse da fatan dai zai sake shigowa domin ba da ta shigo da mu. Assalamu alaikum.
3: Wa rahmatullah.
1: Na'am barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga
3: ina. Wa rahmatullah. Fatima fatan alkhairi a gare ki. Na babu mai inji ne da ran na ce zan tafi ni ne da kiran waya na farko.
1: To muna tare da kai na babu mai inji.
3: Eh sakon da nake sai kisa ko shakka babu a buga da ta farkon ban samu isa isar da shi sakamakon wani wani.
1: To na'am muna tare da kai a gurguje.
3: Wannan wata ce ko sai karwa ba a gurguje zai iya tunawa da malamai na guda uku a takaice.
1: Na'am.
3: Yawa na farko mutum biyu shine ba zan taba mantawa da Aran Madogon Taylor wanda yake jihar Kaduna a can Gurki a jihar Kaduna.
1: Na'am.
3: Wannan bawan Allah ba zan taba mantawa da shi ba a rayuwa.
1: Na'am.
3: Saboda kwarai da gaskiya ba mu gudunmawa akan karatun addini musamman Qur'ani kwarai da gaske.
1: Na'am.
3: Sai kuma na ce da zan taɓa mantawa da Arama Male Isiyaka da ke garin ruwan Kanya a nan jihar Kano. A ƙaramar hukumar Rano. Wannan ko shakka babu wannan bawan Allah shi ma ba zan taɓa mantawa da shi ba kwarai da gaske shi ma ya ba mu gudunmawa shi ma ɓangare ne na addini.
1: Na'am.
3: To sannan sai kuma malami na wanda yake hikimar da ko guda ɗaya ba daga cikin wannan na zamani saboda mu karatun zamanin sai da muka yi ƙarfi muka yi ido mun ma sauri sannan muka ɗan zakkan mu a ciki.
1: To na ma gurguje saboda lokaci na'am
3: to alhamdulillah Umar Tanko wanda yake garin Dokawa wannan ko shakka ba ba zan taɓa manta da shi ba Allah ya saka muku da alheri
1: to amin amin
3: kuma da Allah ya dafa muku da babu mai inji ko mu kira Doka ko muna tare da ku yanzu ba ta
1: to muna godiya mahallan na baba mai inji da mutanen kura da shigowa da kai ka kuma bada ta ka gudumar a daidai wannan lokaci na gana ta daga mana hannun malama zalau ta dace a lokacin da mu ya riga da ya kare alƙaf ga dai kina kira nan suna shigo masu sauraro sai dai ai mana afwa idan kuma la kai mu gobe za mu sake ka muku wani sabon maudu'i malama zalau ai sallama da masu kallon mu da
4: assalamu alaikum warahmatullahi
1: To masu sauraron mu a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Rama French ga al'umma sunana Fatima Kabila Buranya Kasai da muka gabatar da irwa abokin aiki nake cewa su ne lokacin jama'a bisalam
0: sai wannan ba aljihu odan kai mun gumbawa me sai yin wannan arabci kama mawai ashara wahi kullu wajidan ashara shayi ba abin da idame shi dan kai mun gumbawa dangai yayi aran mato ina tafiya ya ga yarinya yarinya sai check me baby ai sai check me baby

248 bayan jirfin halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Jinjina da fata alkhairi gare ku da lokacin masu sauraron mu musamman ma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci da masu bibiyar ma shafukan na sada zumunta da suka dauka Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk aka rama radio da kuma TV. Fatan dai kowa yana cikin goshin lafiya marasa lafiyar ta mu na gida da na asibitin Laban Giji ka ba su lafiya Allah ka sa zakar jiki ce ka kuma sa kan shi ne sanar dan kankarewa dukkanin zanuban su mu kuma da miki da lafiyar Allah ubangiji ka kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita akan hanya madaidaiciya. Wadanda suka riga mu gidan gaskiya tunga kan kakan namu Annabi Adam alayhi salam har iswa yanzu Allah bangije ka ji kansu kai musu gafara in ta muta zuwa Allah bangije ka sa mu cika da kyau da imani. Alkarin da ke cikin wannan rana ya ubangiji Allah ka damu da shi aka saka kuma Allah bangije ka tsare mu da shi mu gunji mu gangani tsautsayi da asara Allah bangije ka tsare mu da su Allah ubangije ka kare mu da su. Ya ubangiji muna roƙar ramarka rai mu ta duniya ya ubangiji muna roƙar ramarka rai mu ta lahira ya ubangiji muna roƙar ramarka a lokacin amsar sakamako domin kai mai rahama ne kuma mai jin kai. Fatan ne za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma ta sha'ir yayi ta shirin zamani mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Labriya Kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka inda muke tare da injiniyan namu injiniya Najib Abdullahi. Kamar dai inda yake a tsarin jadwalin shirye-shiryen farinciyar al'umma da misalin daga yanzu zuwa kowane lokaci dai masu sauraro za ku iya jin mu ta cikin shirin mace mai neman aljanna. Shirin mace mai neman aljanna shiri ne ke tattaunawa kuma wanda alabishi kuke shigowa tare da malama ta Sallana Bulusi Bako da take jimirin zuwa kowane mako domin tattauna da ita. Wanda kuma alabishi kuke shigowa kuma kuke bada ta ko gudunmuwar take amsa muku tambayoyin ku da suka shafi addini. Yanda da misalin karfe 4 daidai zamu je ga sashi da muna labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kawo muku labaran duniya a rashin turanci wato Rama Comprehensive News. Mai sani kuma da misalin karfe 4:30 zamu kawo muku shiri na musamman. Kada dai manta da misalin karfe 5 muna nan tafiye ta cikin shirin dandalin unguwannin mu. Shirin da kan tattauna kan matsalolin da suka shafi unguwanni da masana daban-daban domin gano hanyoyin da za a bi domin kuma a magance su tare da Nura Abubakar Musa. Fatan zan ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin irin tanadin dadadin shirye-shiryen da muka yi muku kada dai ku matsa daga jikin akwatunan rediyon ko ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio.

0: To masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu haka kai tsaye kamar yadda kuke bibiyar Rahma Radio farin cikin al'umma a daidai wannan lokaci kai tsaye muna tare da wakilin namu dake kwanan Dawaki a karamar hukumar Dawakin Kudu Salisu me ake ciki zuwa yanzu
1: to a mabara kamar yadda tuntuni muke sheda ma sauraro halin da ake ciki a wannan wuri
0: na'am
1: a zuwa yanzu dai kamar yadda kuka ji korafan masu wannan gari wanda suke kokan cewar sana zargin gwamnati za ta kwace musu wasu gonakin su ne to a yanzu haka muna tare da su daga cikin matafiya wadanda aka rije wannan hanya suke ta jiran dakon lokacin da Allah zai sa abu da wannan hanya domin su ci gaba da tafiya daga inda suke ga wani bawan Allah ba a yanzu haka muna tare da shi malamin suna
2: sunana Ali Bulamu Lai ba yan yawo
0: malali
2: to abin da yake faruwa mu ne ta nan gurin muna 12 da rabi muna nan gurin dan har yanzu hanya dai ba buɗe ba matasan gari sun zo sun fito sun ce suna tsarki da an abubuwan su ya kan nan wanda ake cewa bara a wuce ba ko mai mashin baya wucewa kai ko mai keke ba zai iya wucewa ba to gashi nan dai abin da ake halin da muke ciki
0: to malam ali masu sauraro za su so su ji daga ina kake kuma ina zaka je
1: zuwa yanzu kamar an dan fara wanda guda haka
0: to
1: eh kuma amma dai duk da haka dai muna ci gaba da daukar zamu ci gaba da daukan masu wucewa ta wannan wuri tunda gashi kamar an fara bugan shi a irin barko wannan tsohuwa a wannan wuri kuma matafiya kowa ya fara shiga mota ko kuma su ma suna barin motocin nan suna dan kokarin neman makomar da za su gudu da su tsira to amma ina ga ga wasu tawaga ma nan ga wasu mutane su ma ina ganin za mu dan taba hali da su waje ko ya suke ji da wannan al'amari a daidai wannan lokaci ina mai suna suna na radio sai to ga ka a wannan wuri wannan gari zaka tafi ne to zan je kwana dan gora ne wannan dan gora ne kwana
3: sun awa da kai nake a wannan a yanzu dai na kai awa ne da rai
1: awa ne da rai
3: eh ware ne
1: to ya kaji da wannan al'amari dai
3: wannan dai ba da haki gaskiya mu dai matafiya an zalunce mu yawwa sai dai Allah ya saka mana amma dai ba da haki wannan al'amari
1: amma su wanda suka tsara wannan hanya suna kukan cewa kamar suna so sakon su ne je gurin gwamnati ai wannan zakanin su ne da gwamnati bai kamata mu ta shafi mu matafiya ko ba haka ba yau bai kamata ba mu dai ba su yi mana adalci yanzu ne fatan to fatan mu dai Allah ya kawo mana sukun su a daidai ta shi ne kawai mafita eh yau ya ki me suna ki
4: suna na Zainab Yusuf
1: eh wani gari za ki je
4: wallahi zan je samu ne haka
1: to ga shi an tsare ki a wannan hanya ba hanya ya cika da wannan rana yau
4: so ina cikin farin ciki amma ta yi kafin illa ko kon a taba su a fara duba su tukunna shine lai
1: yanzu me fatan da kuke
4: yanzu gaskiya dai kawai mu dai kawai dai tunda gwamna suke neman a zo ko turo kilin sa dan yi gaggawan zuwa dai a dan taimake mu mu ji a sakan mana lai
1: mubarak kamar yadda kake ji wasu daga cikin matafiya kenan a wannan hanya wadanda suke bayyana irin yadda suke ji da kuma yadda suke kallon al'amarin a wannan wuri kuma kamar yadda ne nake faɗa maka babu wanda yake faɗa ma adadi na ababen hawa wadanda suke a wannan wuri da kuma adadin fasinjan da suke wannan wuri wadanda suke dakon shiga an sakar musu wannan hanya domin su ci gaba da tafiyar da za su je garuruwa maza da mata ga su dai a wannan wuri kamar yadda nake shaida mana kai tsaye amma ban sani ba idan da shi ba ko za mu daɗa ƙara wasu daga cikin matafiyan da suke kan wannan hanya ko direbobi don su ci gaba da ayyana mana halin da ake ciki
0: musamman ma direbobin in ka samu dama amma kafin nan da yake ni da masu sauraro ba ma gurin kuma ba ga halin da ake ciki ba za mu so
1: za ka muna tare da shi wanda shi ba zai kayyana mana halin da ake ciki a wannan wuri
0: mai
1: zabe suna
2: yawa na uku ma anan na su
0: ba
2: da wanka shi har shi ko ko ka ban yi ba to sai mun zo
1: lodin na kai
2: Allah lodin doguwa ne
1: lodin doguwa to yanzu ya kike ji wannan da irin kida ka wannan
2: sai magana ta gaskiya dai in dai injin su suke nema to ina farin ciki amma in kuma in ga injin su bane ba za su samu ba to gaskiya ba mu ji dadin wannan abun ba sai dai Allah ka mana doki
1: yanzu ne fatan
2: fatan mu Allah ka mana tallafi da su shugabanni su tuwo mu su tausaya mana da mu da su din gaba ki daya kula ne man alfarma wannan da gurin
1: ka kai awa lokaci a wannan
2: awa na uku
1: awa uku cin
2: ina nan waje na ci muna jira
0: to Salisu a wannan da ya dauka to Salisu abinda ni da masu sauraro zamu so mu ji saboda ba ma gurin kuma ba mu ga halin da cinkoson ya kasance ba an rufe bangarori har guda biyu na wannan babban titi. Akwai kuma nau'o'in ababen hawa kala-kala. Ban sani ba motoci ne kadai ba sa iya wucewa ko kuma hatta mai babur da keke ba zai iya samun kafa da zai iya wucewa ba.
1: To ita wannan hanya kamar yadda nake sheda maka cewa ko a gaba kace ba lalle ne ka iya samun hanyar da zaka raba ka wuce ba. Idan ma da kaya akan ka haka zaka wuce za a iya tare ka tabbatar ma da cewa ma ba za ma ka wuce ba domin su nuna fushin su.

0: Mita 97.3 da ɗigo uku a zangon FM Rahama Radio.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: sani.
1: Assalamu alaikum mutane gida sunana Haji Ablikisu kamar inda kuka sani na ga muku na taba aiki nurse kafin zan koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08 0 1 5 1 6 1 3 ni a Kano nike ana Airport Road opposite Gidama AA Rano awuri nike agerin Kano kamar inda kuka sani na shahara ne akan mecede namiji one day maybe anyi amfani da bayan gida mara sapta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko ai dinga sarki da ruwan safi kafi su ji dadi jikin su a zuwa sami aji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane one day suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zuwa same ni ana rumfa lamba takwas a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba takwas za ku gani hoto na da fari ijabi a wurin insha Allah in kun zo to kuma ina ga muku kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin sanyi ne kun sa ji abliki su a gida nake ni baba ko bani kuma ko ka je kai goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafi a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba Haji Abliki su ba amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba kun sai ne Haji Abliki su akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai iya biya sunan shi kamar namiji ba kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami aji abliki su masala yana wajen ka ne kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki akwai waisu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafansu ba su sani ba a zo a samu aji abliki su ana rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure in kun zo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike giya muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai kun
2: .3 Rahama Radio.

0: da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Gaisuwa da fatan alheri a gare ku maza da mata, ƴan siyasa da waɗanda ba ƴan siyasa ba, da ke sauraron wannan shiri a dukkan jihohin tarayyar Najeriya, musamman waɗanda ke wannan ɓangare na arewacin Najeriya, har da cikin gari da kewayen Abuja fadar gwamnatin tarayya. Ƙasar gado Najeriya, shirin da ke zama jakadan arziki tsakanin ‘yan Najeriya da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa, kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu, don su fahimci gagarumin ci gaban da aka samar a ɓangarorin da suka shafi ilimi, tattalin arziki, tsaro, raye ƙasa da kyautata rayuwar jama’a a birane da yankunan karkara, saɓanin wasu maganganu da masu ɓata gwamnati da shugabanninta ke yi. Mikiya mai hangen nesa din shafi tsaro a cikin ƙasa, Malam Nuhu Rubaɗu, da ƙwararren jajirtaccen mai ilimin ƙabilu da ba'adin siyasa, nagari na kowa, Damina uwar albarka, mai ba mai girma shugaban ƙasa shawara a kan harkokin siyasa, Honorable Ibrahim Kabir Masari ke ɗaukan dukkan nauyi tare da kowace irin ɗawainiya ta shiryawa tare da gabatar da wannan shiri zuwa gare ku.
1: Mai kama ka Ibrahim kaga ya sha fura da nono kundu ya ci tuwo da nama, ga su tura ga shi har da doki damri, ya biye mutanen zamani sun ka kashi hanyar banna, ya biye sun ka gashi yau ga shi nan da rangacin du dole sai da rumma. Bari ka da gaskiya Ibrahim mai taimakon ka Allah na nan zan kawo maza gurna. Bari ka da gaskiya Ibrahim mai taimakon ka Allah na nan zan kawo maza gurna.
0: Shakka babu wanda ya samu taimakon Allah ya gama samun komai, kenan wadda Allah kawa faɗa baya faɗa. Shawara kalma ce ta harshen Hausa da ke nufin amfani ko aiki da fahimtar wani don kaucewa yin kuskure, ko kuma samo wata mafita a kan wani abu da ake neman cin nasara a kan shi. Tsari ne na shugabanni a manyan ƙasashen da suka ci gaba irin Amurka da ƙasashe masu tasowa irin Najeriya, waɗanda ake yin mulkin demokuraɗiyya. Shugabanni su naɗa wani ɗan siyasa da zai riƙa ba su shawara a kan abubuwan da suka shafi harkokin siyasa. Irin yadda ƙarfe duka ƙarfe ne, sai dai ba duka ƙarfe ne ke yin aska ba sai zaɓaɓɓe. Haka ‘yan siyasa duka sunansu ‘yan siyasa, sai dai ba kowane ɗan siyasa ne ke da ƙwarewa da basirar da zai iya ba mai girma shugaban ƙasa shawara a kan siyasa ba.

Lalle haka wannan magana take, irin yadda shawara ta girma ɗan sarki, sarki yake kira ko bawa yana gani, haka magana take. A duk lokacin da bai girma shugaban ƙasa ya tashi yin wata muhimmiyar magana akan duk abin da ya shafi siyasa, mai bashi shawara akan al'amuran da suka shafi siyasa zai nema, ko da kuwa a wurin ƴan siyasa na nan cike. Wajibi ne kowane mai ba shugaban ƙasa shawara akan dukkan abin da ya shafi siyasa ya kasance mutumin mutane, fasihi, mai ilimi akan harkar siyasa, mutum da ya iya hulɗa da mutane, uwa uba, mai kishin ci gaban ƙasa da jama'ar da ke cikinta, haka zalika mai kishin ci gaban jam'iyyar shi. Irin wannan dacewa da cancanta ce shugaban Amurka mai girma Donald Trump ya naɗa Honorable Stephen Miller a matsayin mai bashi shawara akan harkokin siyasa, nazarin da shi ma mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya nazarta kenan. Har ya ga Honorable Ibrahim Kabir Masari ya dace tare da cancantar ya naɗa shi wannan muhimmin mukami na mai bashi shawara musamman akan harkokin siyasa. A irin wannan gida na siyasa wacce da ita ake samar da gwamnatin mulkin demokuraɗiyya a ko'ina cikin duniya, wannan rabin Ibrahim Kabir Musari ya dace da zama mai ba mai girma shugaban ƙasa shawara akan harkokin da suka jibinci siyasa. Ba kaɗai a wannan ƙasa ta mu Najeriya ba, a dukkan ƙasashen duniya da ake yin demokuraɗiyya, babban burin kowane ɗan siyasa bai taɓa wuce ya kasance makusancin mai girma shugaban ƙasa ba, sai ko dai idan wannan ɗan siyasan bai samu yadda yake so ba. Kyakkyawan binciken da aka gudanar akan waɗanda shugabannin Najeriya suka nannaɗa masu ba su shawara akan al'amuran da suka shafi siyasa, ba a yi mai namijin ƙarfin faɗa a ji a wurin mai girma shugaban ƙasa da masu riƙe da makaman iko a gwamnati irin Honorable Ibrahim Kabir Masari a daɗe ana yi sai gaskiya. Tambayar da 'yan siyasa da waɗanda ba 'yan siyasa ba kudu da arewa ke yi shi ne, wani abu ne, ko kuma waɗanne abubuwa ne suka sa mai ba mai girma shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa Honorable Ibrahim Kabir Masari yayi ƙarfin da yayin ne saboda ya riƙe amana da shugaban ƙasa ya bashi hannu bibbi da gaskiya ba da hiyana ba, kuma a matsayin mai girma Bola Ahmed Tinubu na gogaggen ɗan siyasa ya fahimci Honorable Ibrahim Kabir Masari na bashi sahihan shawarwari da za su taimaka wa siyasar shi a matsayinsa na shugaban ƙasa, siyasar ta bunƙasa, gwamnatin shi kuma ta aiwatar da ƙwararan ayyuka da tarihi, ba zai taɓa kuskuren tsallakewa ko mancewa da ayyukan da gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu ta gudanar ba. Honorable Ibrahim Kabir Masari cikakken bakatsi ne kaifi ɗaya wanda baya tsoro ko kunya ya dubi tsabar idan mutum ya faɗa masa gaskiya, waɗanda suka yi mu'amala da shi sun tabbatar da haka. Shi mutum ne mutumin mutane da ya iya hulɗa da mutane, 'yan siyasa da waɗanda ba 'yan siyasa ba, 'yan adawa daga jami'in hamayya manya da shugabanninsu sun wa Honorable Ibrahim Kabir Masari kyakkyawan shaidar shi mutum ne da ya iya sauraron jama'a tare da iya jan hankalin mutanen da duk yayi magana da su. Duk da kasancewar ba shi da wani aiki ko sana'ar da ta wuce siyasa, duk da haka ba shi da hali irin na mafi yawan 'yan siyasa, wato ƙarya da yaudara. Ɗin shi ita ce a arshi a ce
baya kwana kwana ko canja magana idan yayi.

0: Gwamnatin mai girma shugaban kasa babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu na aiwatar da ayyukan ta ne bisa tsararren tsarin aiwatar da duk abin da aka tsara za a yi. Tana aiwatar da su ne bisa wannan tsarin da ya sa aka tsara. Wannan ne babban dalilin da ya sa ta kawo sabbin canje-canje da suka sha bamban nesa-nesa ba kusa ba da tsare-tsaren gudanar da gwamnati da shugabannin da suka gabaci Bola Ahmed Tinubu suka gudanar a Najeriya. Cikakkiyar ka'ida ce a tsari irin na mulkin demokaradiyya. Kar zababbu, musamman shugabanni masu rike da matakan iko, su aiwatar da wani abu a gwamnatance saɓanin yadda waɗanda suke shugabanta ke da bukata. Hakan ne ma demokaradiyyar. Cire ko janye tallafin mai da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi idan za a masa adalci fi sabilillahi ba ra'ayin shi bane, ba bukatarsa bace, ba yadda yake so yayi ba, da daddiyar tsohuwar bukata ce ta daukacin 'yan Najeriya kudu da arewa, birane da karkara, 'yan boko da waɗanda ba 'yan boko ba, da suka kwashe shekara da shekaru suna ta kira da babban murya ga shugabannin Najeriya daban-daban su yi wa Allah da manzon shi, wasu kuma suna cewa dan tsarkin Yesu Almasihu, su gaggauta cire tallafin mai da gwamnatin ke yi saboda ba ta inda 'yan Najeriya musamman talakawa ke amfana da wannan tallafi illa kurin sassace kudin talakawa da ake yi. Wannan shiri da yanzu ake saurara kasar gado Najeriya na tabbatarwa kowa da kowa yi wa daukacin 'yan Najeriya kudu da arewa abinda suke da matukar bukata ne ya sa Bola Ahmed Tinubu a lokacin yana kamfen na cin zaben shekara ta 2023 yayi wa 'yan Najeriya alkawari idan aka zabe shi ya zama shugaban Najeriya gwamnatin shi za ta cire tallafin man fetur. Duk wanda ya ji wannan magana ya tabbatar Tinubu ya yi wannan alkawarin a lokacin da yake yakin neman zabe. Kuma tun da ya fara yakin neman zabe bai taba canja wannan magana ta janye tallafin man fetur ba. Kuma ba wani dan Najeriya kama daga kan 'yan boko da waɗanda ba 'yan boko ba. Manya-manyan masana akan tattalin arzikin ƙasa, malamai a jami'o'i da manya-manyan makarantu, profesa gabaɗaya ba wanda ya taɓa ƙalubalantar wannan bayyananniyar niyya ta Bola Ahmed Tinubu a lokacin da ya yi alkawari idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa zai cire tallafin mai ba.
1: Mu da haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya, dariyar ku ta zam ku ka gaba da nadamar maikin gaskiya, farfagar da ma ke rice duka sai abarta abincika gaskiya, huɗu gobin kini bibi duka dangin zance na filaniya.
2: Kullum ana fada wa talaka cewa janye tallafin man fetur din nan ya sa Najeriya ta samu ƙarin kuɗaɗe masu yawa kimanin trillion 15 da biliyan 700 da duniya. Kullum talaka ana gaya masa cewa zuba hannun jari yana ta ƙaruwa a Najeriya. Kullum talaka yana ganin ƙasar ana ta ciwo ba su suka. To za ka ga shi abin da ya damu talaka shi ne a yi masa bayanin ta ina ne waɗannan ɗin gidanin sun su ire-iren waɗannan kuɗaɗen tallafin man fetur ne aka zuba, ake aiwatar da

ayyukan da su duk wani gyara da kaga ake yi wa makarantu kaga an saka bujeru kudaden tallafin mai fetur ne ake dakowa ake zuba su duk wani abu da ka gani daidai gwargwado na canjin masalan tsaro da abubuwa masu kama da aka samar da ruwan sha kudaden tallafin mai fetur ne kake ganin waɗannan abubuwa sannan dadin dadawa wasu hanyoyi wanda tanan talakan yake amfana wani mutum ya sani wani bai sani ba yanzu da Allah ka dauki titinan nan da

0: kunu ko sai ga makamantan su kaga sai kace ta sanadiya waɗannan abubuwan malan talaka shi ma ya amfana da Allah ka dauki gyaran makarantu da ake yi da ajujuwa da gine-ginen su yamma da Allah duk kujerun nan da ake tayi ake kawo makarantu a fadin Najeriya waye yake yin aikin su waye suke yin kwadagwa kaga shi ma nan in ka kalla za ka cewa talaka ne yake yin wannan abun kaga ta nan wajen ya amfana ya ci gajiyar wannan abun sannan ka dauki wannan tsarin da ake cewa renewed hope agenda ko conditional cash transfer da karkashin sa ana raba wa talakawa na kasa magidanta ana ba su 70-70 ga wanda Allah ya sa da raman su ake sai kace ina ake samu wadannan kudaden kudaden tallafin man fetur ne ina ake samu su sai kace tsakuri ake yiwa daga abin da yake taruwa a cikin asusun Najeriya da ke tare kaga shi ma wannan wani dauci ne da ake kawo wa talaka shi idan ka dauki abin da ya shafi hauhawa na farashin kayayyaki a Najeriya zaka ga daidai gwargwado an samu sauki ba kamar shekarun baya ba mafi yawancin kayayyakin abinci da talaka yake amfani da su ne da kullum zaka ga an samu saukin farashin wayannan kayayyakin kudaden tallafin man fetur ne
1: mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mutabbata ko wannan

0: zamanin karatu, wato ba masu yin karatu bacin da za su yi karatu a kowane bangare na karatu da suke bukata. Tsari irin shi na farko a tarihin Najeriya da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta kullo da shi a zamaninta. Na daga cikin amfanin da matasan Najeriya, musamman waɗanda ke wannan bangare na arewa, suka samu a dalilin cire tallafin man fetur.
1: Ba wani abu da kai tsaye ya amfanar da shi talaka din, kuma zai ci gaba da amfanar da shi. Ka dauki wannan tsarin da aka zo da shi na tallafawa ƴan makaranta. Mafi yawancin yaran nan wasu dai baki kauna da karatu, mafi yawancin yaran nan iyayensu ba su yadda za su yi. To yanzu gwamnati ta bujiro da wani tsari, me ake karkashin tsarin? Za a baka lamunin kuɗin makaranta har da kuɗin me ake cewa ƴan kunji-kunji na yau da kullum. Kaga shi ma wannan idan ka dauka, waye yake cin gajiyar wannan abun? Sai ka ce talaka ne yake cin gajiyar wannan abun. Kudaden tallafin man fetur ne. Shi sauyi da canji ba zai yi a ce ka gan shi abu kai tsaye ba, kamar yadda na faɗa zai iya ɗaukan matakai guda uku: ƙaramin zango, matsakaicin zango, dogon zango. To waɗannan abubuwa ne da matsakaicin zango, watakila nan gaba, nan da shekara biyar, shekara goma, abu mai kama da haka, watakila za ga an samu canje-canje fiye da yadda kowannenmu yake tunani. Wannan shi ne
0: yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci kudancin Najeriya da arzikin man fetur. Haka Allah ya albarkaci wannan bangare na adine iri daban-daban a jihohi masu yawa. Dalilin cire tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi har ta samu kuɗin da za a fara haƙo ma'adine a jihohin da Allah ya albarkace su da wannan arziki. A kwanakin baya ne ma aka shiga wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Amurka da gwamnatin Najeriya.
1: Wannan yarjejeniya da aka sawa hannu tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin ƙasar Amurka, za ka ga sa hannu ne aka yi akan abin da ya shafi bunƙasa zuba hannun jari a ɓangaren ma'adanan ƙasa, abin da ake ce mineral resources. Ka san kudancin Najeriya su Allah ya musu ni'imar arzikin man fetur, mu kuma ma'adanan ƙasa sai Allah ya sa a nan arewacin Najeriya suke. Kuma ka ga wannan taron Majalisar Ɗinkin Duniya, mataimakin shugaban ƙasa ɗan arewa ne, to a wannan wajen aka ƙulla ita wannan yarjejeniya. Ka ga wannan abin yanzu in ya zo ya tabbata, to Allah ne kaɗai ya san adadin mutanenmu da za su samu ayyukan yi. Domin aka zo inda za a haƙo waɗannan ma'adanan ƙasa, suwa za a ba aiki? Ka ce al'ummar arewacin Najeriya. In sun zo, san da suke yin wannan aikin? Masu saida abinci za su zo su dasa a wajen, masu saida ruwan sha za su zo su dasa a wajen, za a ɗauki wasu zama su ne masu yin harkar security da abubuwa masu kama da haka. Kuma wannan abin zai ba da dama a zo a kafa kamfaninnuwa da masana'antu da makamantan. Sannan idan ka kalli yadda ita Amerika ɗin mata yadda cewa bari ta zo Najeriya, kuma Najeriya, arewacin Najeriya, ta zuba hannun jari a kan haƙo ma'adanan ƙasa, wannan me yake nuna maka? Yana nuna maka cewa Amerikan ta so ma ji cewa matakan da gwamnati take ɗauka na bunƙasa tsaro musamman a arewacin Najeriya, to da gaske gwamnati take yi. Kaga wannan abin zai yake talauci, zai samar da ayyukan yi, zai kawo bunƙasa tsaro da zaman lafiya, zaman kashe wando a tsakanin matasanmu zai ragu. Kuɗaɗen shigar gwamnatoci a matakai daban-daban za su ƙaru. Sannan idan ka kalla inda za a zo a haƙo waɗannan ma'adanan ƙasar, ka kamanta ilimanci, muna da abin da muke cewa corporate social responsibility. Idan ka zo nan ka yi masana'anta, to ya kamata al'ummar wajen ka yi wani abu da zai amfanar da su. To tabbas a ƙarƙashin

0: ta wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin America da Nigeria dan a zo a haƙo a zuba hannun jari a bangaren ma'adanan ƙasa a arewacin Nigeria, tabbas a cikin kunshin wannan yarjejeniyar dole za a fito da cewa to al'ummar da za a je yankunan su a gudanar da wannan abun wani tanaji aka yi musu. Kaga wannan zai bada dama a yi musu makarantu, a yi musu asibitoci, a samar musu da ruwan sha da abubuwa masu kama da haka. Wannan shi muke cewa corporate social responsibility. Kaga wannan abin zai kawo bunƙasar wutar lantarki da abubuwa masu kama da haka.
1: Ita gaskiya a faɗe ta komai daci, ko za a ce kaiwa ne ya yi ganganci, ko sa karai ne wa na mai ƙauyanci, Allah kuna kallon mutum har zuci, na yi rantsuwa ba zan batun ƙarya ba. Ga tambaya mi za shi kai al'umma, gaba ne idan jama'arta ba su da himma, neman abin kai sai bara da zalama, yaya waɗansu a duniya suka girma, sun yaƙi jalaci ba su yi sakaci ba. Ko malamin ya gane yaƙin zuci, ita ce a lokar Hausa kishin zuci, duka wanda bai wannan ba ba shi da ƴanci, sai dai ya tabbata da'iman a talauci, domin ba zai iya moriyan komai ba. Allahu ya Allahu ya mannanu, mai taimakon fukarahu har miskinu, domin Muhammadu Mustafa Adananu, Allah ka rauna na rundunar mal'unu, wadda ba nufinsu su kyautata wa ƙasa ba.
2: Masha Allahu, da yardan Allah a shirye-shiryenmu da ke tafe, za a saurari ƙarin bayanai daga bakunan ƙwararru a kan amfani da mahimmancin shirin tallafin mai da wannan gwamnati ta mai girma shugaban ƙasa, kuma babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta yi a matsayin cika alƙawarin da ya ɗaukan mu 'yan Najeriya maza da mata, 'yan boko da waɗanda ba 'yan boko ba, a lokacin da yake yaƙin cin zaɓe na shekara ta 2023. A nan kuma zan dakatar da shirin a wannan mako. A madadin Mikiya mai hangen nesa, rana mudin aiki ko ta gobe sai ta hwaɗe, cikakken horarren masanin tsaro mai ba da shawara akan al'amuran da suka shafi tsaro a cikin ƙasa Malam Nuhu Rubaɗu, da ƙwararren jajirtaccen mai ilimin ƙabilu da ba'adin siyasa na gari na kowa Damina Uwar Albarka, mai ba mai girma shugaban ƙasa shawara akan harkokin siyasa Honorable Ibrahim Kabir Masari ke ɗaukan dukkan nauyi, tare da kowace irin ɗawainiya ta shiryawa tare da gabatar da wannan shiri zuwa gare ku, da sauran abokan aiki waɗanda suka taimaka shirin ya kawo ga matsayin da aka saurara, da kamfanin sadarwa na Mission Communications Limited wadda ke shiryawa da tsantsarawa. Ni da na gabatar Sama'ila Bala Gumau ke cewa godiya ta tabbata ga Allah.

0: Masu sauraronmu, barkanmu da haka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na dandalin ubannin shirin da yake za muku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma don tattauna batutuwa da ya shafi al'amuran cigaban al'umma a matakai daban-daban, kama daga unguwanni zuwa garuruwa da kuma wato jiha ko kuma kalli wani abu da ya shafi na ƙasan baki ɗaya wanda muke ganin al'umma ya kamata su shiga domin su bada gudunmawarsu wajen cigaban yankunansu daga wato inda suke. Wani lokacin kuma mukan yi ɗan tsokaci idan muka ga wasu abubuwa suna faruwa a cikin zamantakewarmu domin mu ga yadda za mu ga wato an gudu tare, an tsira tare, kuma an haska wa al'ummarmu amfanin wannan abin ko kuma wato rashinsa. Kamar yau din nan akwai abubuwa da suka dan faru wanda kuma muke gani ya kamata mu yi izina da shi, da kuma irin abubuwan da suke kasancewa bangarori daban-daban. Kamar misali abin da shafi wato haƙƙi na hanya. Hanya muhimmiyar aba ce wadda take da haƙuna iri daban-daban, kamar daga shi ɗan adam ɗin wato da dabba da babba da ƙarama, da wanda ake ɗorawa kaya da wanda ma ba a ɗorawa kaya. Hatta sauran tsirrai suna da babban haƙƙi abinda shafi wato abinda shafi hanya, balle kuma wato al'umma da kuma muhallin da ake zaune a cikinta. To abubuwa suna faruwa a cikin al'ummarmu idan aka samu wani saɓani tsakanin al'umma da al'umma, ko kuma tsakanin wata al'umma da jami'ai na tsaro, ko kuma tsakanin ita al'ummar da kuma misali gwamnati. Aka samu rashin fahimta, sai ka ga cewa wasu sun yi amfani da damar wajen kuma yin wani abin da ya wuce kuma haƙƙin da yake na wato nasu ne. Sai ka ga sun yi amfani da wani damar sun rurrufe hanyoyin da al'umma suke wucewa, musamman al'umma da suke zirga-zirga a wurare wato daban-daban, musamman titina, ko dai wasu su sa wani abu su kakkare su rufe titina a daina wucewa idan wani saɓani ya haɗa su da wasu, ko kuma wasu ma sai su amfani da wannan titin da aka sa kuɗi na miliyoyin lirori aka yi shi, sai su ɗauko wato taya da ledodi su cinna wa titin wato wuta, suna ganin kamar wannan ce hanyar da za su iya wato isar da saƙonsu ga waɗanda suke ganin sun samu saɓani ko wani abu wato makamanta irin wannan. A yau ɗin nan wannan ya fara hanyar Dawaki, wanda ana ganin babban titi ne da yake shigowa Kano da kuma fita. Akwai al'umma da suke ta ƙorafi cewa gwamnati ta karɓa musu filaye a wannan wato ɓangare, wanda kuma ana suna ganin kamar an yi musu ba daidai ba. To amma sai kuma a ga wasu sun kuma sun rufe wannan babban titi da yake shigowa Kano da fita da al'umma, wanda suka hana kusan awa huɗu ana ta cece kuce game da irin waɗannan abun. Duba shi ne za ga ita wannan hanya babban hanya ce wadda wato al'umma suke zirga-zirgar ita, ba iya al'umma jihar Kano kaɗai ba, hatta waɗanda suke zirga-zirga tsakanin gari da gari da sauransu masu shiga da masu fita. Amma tsawon wannan awa huɗun da aka yi kofin haka ma an tsare titi, ba shiga ba fita. To muna ganin irin wannan abubuwa ya kamata al'ummarmu mu faɗaka, mu gane cewa kowane abu yana da nasa wato huri. Ba hana mutum idan wani abu ya ɓata masa ba ya nuna wato fushinsa, amma sai yi shi yadda ya kamata. Tunda wuraren nan da aka wanda abin ya faru, to da sai su yi amfani da wannan wuri domin su kai kokensu a wajen da abin da ya faru, in ma nema suke samu wato kwazanta abin nasu za su iya samu, ko kuma wani daban. Amma wannan ina nema zai mana ruwan wato dare cewa duk lokacin da aka samu wani saɓani tsakanin al'umma da kowa irin wannan, to sai kawai mutane su raba wato hanya wanda kuma wannan yana haifar mai irin wannan tsayawar da ake ta wajen awa biyar idan aka lissafa abubuwan da aka yi asarar su a wani lokaci to ba karamin abu ne wani uzurin sa na fita ne wani uzurin ma bai ma sani ake ba wani yana da wasu abubuwa wani alƙawarruka da yake so yi anan gata wanda suke da hadisi zirga mota to ga wani abu makamta irin wannan to mu ga wannan ya kamata a je mu gani cewa mun tsokaci ga cewa al'ummar mu ya kamata mu ringa wato kallon abin da yace a ce wato ya kamata wato sanin ya kamata yana da muhimmanci ga irin wa'annan abubuwan mu ga yanda za a shawo kan wannan abubuwa wanda ko ina wannan abu yana faruwa ba iya na jihar Kano ba a wurare wato daban-daban kuma illa wannan abin yana dawowa dai in ma mai kallata ta na gwamnati ko wani abu kai wannan a dai kudin naka dai a sake dauka da za a yi wasu ayyukan a zo a sake gyarawa da niyyar kuma wato haushin naka bai wato bai wuce ba alhamdulillah muna tare da malam Tuka Sadr Mugya shugaban kungiyar kungiyar cigaban jihar Kano wanda kuma da shi mukan tattauna lokaci ko ci batu irin wannan malam Tuka a madadin masu sauraro muna barka zuwa cikin wannan shiri
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to kamar da nishin fada da ma muka ga dan wani abu ya faru wato muka dan yi tsumukaci sannan kuma kallo abin da muke ganin zamu ci gaba da tattauna akan su wa'annan abubuwa da suka faru a yau da kuma wa'anda ake ganin suna faruwa can da can ya fara zumi mana wato jiki cewa duk lokacin da wani abu ya bata wani kawai sai ba inda zai zo sai titi hatta kwatan nan in aka gama aikin ta aka fito ita to ya zama mutane dabi'a ba inda za su zuba sai zai zo kan titin da su suke wucewa ko wani abu nan ake zubi ta koma daga nan ta koma zuwa wani shara ta kila kuma daga nan wasu illoli cutuka za a kan za su ga sun ba mu cikin wani abu haka bari mu sunga malam Tuka a kalli wannan abu ya ake gani irin wannan abubuwa da al'umma mu kuma take juya ta zama wani abu da kadan kuma ana gani sai zama cewa ya zama abun koyi ga wasu
1: to alhamdulillah kamar yanda ka fara shimfida ka taho cewa shi mahalli ma yana da haƙi to naji ka faɗi bishiyoyi ma magudanan ruwa alhamdulillah dai da muna da godewa Allah albarka Allah ya karo albarka kuma ya ije mana ya tsare duk abin ki ya kuma ba mu damunar tai harshe alhamdulillah muna da godewa Allah yanda ka fara shimfida harkar mahalli dama ana ta da shambishiyoyi muna ma ci gaba yanzu ma ga wani shiri ma nura an danyi shimfidar kafin mu shiga cewa madacin nan da aka shuka tun lokacin Salaji Audu Bako Allah ya ji kansu Salaji Inuwa Dutse na hanyar titin Zaria na hanyar Gezawa ko hanyar Hadeja to harkar aiki ta fada da titina sai ta dada taba bishiyoyin to amma yanzu gidauniyar nan ta yake da kwararowar hamada ai muna ta kokarin a mayar da bishiyoyin madacin na kan hanya kuma wannan magana da kake ma nura hadisi zamu koma nasi addinu an-nasihatu shi zaman rayuwa zaman takewa sai da nasiha kamar yanda ka fara bayani harkan mahallin nan su bishiyoyin su magudanan ruwan su titin kansa wani ma kamar yanda kake fada titin nan sai ga in an kwaso shara ko an kwashe magudanan ruwan sai kaga dai titi za a kawo ma nura a zubar da sharar abubuwan da aka kwaso na magudanan ruwan daga lunguna shi ma dai titi to amma naji ita hukumar nan ta kula da mahalli da shara cewa a dinga sanarwa in za ku yi gyaran hanyar magudanan ruwan ku sanar da su yanda da an zo bakin titi an zuba ko a zo a kwashe ba a zo a zuba kuma ya tara hanya malam kuma ga cuta ka san ma babban illar wannan dagwalan da aka debo aka zo aka zubar fa a titi ka san wani abu in ba a yi sa'a ba ramin dai zai koma kuma jama'a ga ya bushe ai ta sheƙar kura mutanen wurin ma malam su dinga sheƙar guba to kamar yanda kake fada da magudanan ruwan da titin ITT hanya ce ta jama'a a fakan hanya fa hadisi ya nuna mana ma nura wani ya ga tsummage ya ce ko bishiya ce irin jijiyar bishiya haka ya ga za ta cuci jama'a za ta yi mutane illa ko ne ya tuntube ko ya fadi sai ya cire Allah ya yi masa rahama ya ba shi aljanna ka duba fa irin wannan annabi ya bayyana har aka ga aljanna irin nishadin da yake to ballantana a ce ka debo shara ka zo ka zuba a hanya wani kuma za ka ga sun zuba yashi ko duwatsu kafin a kwashi kaga al'umma sun takura an rufe hanya to duk irin wannan abubuwa ko bishiyoyin da ake kokarin a shuka wani ma yazo ya sare ana yaki da kwararowar hamada a samu iska to duk wayannan abubuwa sai mu gangaro cewa shi zamantakewar mu kuma yana da haƙi sai mu gangaro masu yan human right ko dan kuna da yan human right ma annora masu kula da haƙin jama'a yanzu muna da human right ma hadda akwai a kasashen da aka ci gaba ko da yake nan ma na ga akwai kungiyar bayan kula da haƙin dan adam akwai kungiyar kula da dabbobi da tsuntsaye akwai kungiya ma mu yanzu saboda harkar kwararowar hamadan nan ai ha wata kungiya muka kafa ta kula da haƙin tsirrai bishiyoyi wanda haka kawai mutum yazo ya sare bishiya mala ana fama da wannan yanayi kana duba ruwa ake amma ruwa yana daukewa zaka ji zafi duk wannan sare-saren bishiyoyin ne to alhamdulillah addini nasiha dole mu yi kanmu nasiha cewa idan an taba ni ko ina gani ina da wani haƙi da zan nemi haƙi na to bil hikmatu wal wa'izatil hasana ta kyakkyawar hanya ta hikima da kyakkyawan mai muke cewa approach ma'ana yanda zaka fuskanci hukuma ko al'umma da suka yi maka wani abu ba daidai ba ko kake ganin kana da wani haƙi to akwai sai ka duba haƙin jama'a me haƙin jama'a wani an dauko mara lafiya kana ji ku kuke faɗa a radio wani zaka ji suna kukan in hanya ba kyau mace ma na kuda kafin a kai ta asibiti ta haihu wata ma har a rasa rai to yaya kuma ka zo irin a ce ga mu'amala ta al'umma ai duk abubuwan nan ma nura da harkar ruwa harkar wuta ko harkar hanya harkar magudanin ruwa da muke magana duk wayannan abubuwa za ka ga jama'a suna da haƙi harkar ilimin nan harkar lafiya komai za ka ga akwai haƙi to amma in ka zo neman irin wannan haƙin ya kamata a ce ka kula da me haƙin wasu kuma ka bi kyakkyawar hanya ta mu'amala shine in abin ga hukuma ne ka bi ta hanyar hukuma in mai unguwa ne dagaci hakimi masarauta ce ka bi hanya ta hanyar mai unguwa kai ne wurin dagaci daga wurin dagaci ayi wa hakimi magana in ta kama a jirin sarki ga ai kwanan baya ba wani dagaci yana jin ko irin dai masu kula da harkar masarautar ai na ji sarki har dakatar da wani yayi tsakanin dagaci ne da mai unguwa an sauke wannan rawanin akwai wanda duk ana dakatar da su amma in ka bi hanya kamar ta kafofin yada labarai ko a tafi gungun jama'a su je amma ba na zanga-zangar da jama'a wani fa ba ta gari ne me yake so kawai a ce za a yi wani taro sai ya fake sata kwacen waya ko a fasa wa mutum abun hawa mota nawa za ka ga an irin wannan aka ce za a yi to duk irin wannan abun sai a kula ku nemi haƙin ku ba a hana ba in kana da wani haƙi ko kana ganin an taba ka to ayi da yawa za ka ga a hanya in an zo an zubar da shara ai za ka ga mutane suna magana za mu ta korafi sharan nan kwatamin nan an kwashe an yashe magudanin ruwa a sanar da ai akwai wanda haƙin su ne da ka kwaso su zo su kwashe sai ka sanar da su haka in wata bukata ka ce kake da wata bukata ai an taba mu ko muna ganin muna da wani hurumi ai kaga akwai kwanan ba can wajen jami'a bayaran nan da suka yi wannan abubuwa ai kaga su ba hanya suka zo suka tare ba amma sun nuna fushin su da bacin ransu da kuma bukatar su har aka zo cewa ga haƙinku ga haƙin da ba naku ba kaga kuma aka warware to duk irin wannan akwai lokacin da na san a baya a kungiyar direbobi an taba wani direba ko shi ma direbobin suka zo suka rufe hanya ai kaga nan da nan aka haska musu cewa a wannan rufe hanyar da kuka yi za ku an taho da mara lafiya an dauko mai nakuda wani bukata ce da shi wani tafiya wucewa ma kasar ma zai bari ka zo ka tare shi ai kaga ana haska musu Alhamdulillah nan da nan sai suka janye kuma aka tafi inda kukan nasu za a share hawaye. To kamar yadda ka fara kira cewa duk inda aka tabo ka kaga kana da wani horimi, to abinda za ka yi ka bi hanyar maslaha, hanyar da me ake cewa ita fa zanga zanga ma malam hawa hawa ce. An ce ka fara kamar yadda muke a nasi marra aminku munkaran falugayir biyadihi, ko ka in kaga abu ba daidai ba ko kake da gyara. Ai akwai wanda zaka ga wani ma ta social media yanzu ba wai ambata sunayen zan ba, ai akwai wanda zaka ga ta hanyar kafofin sadarwa wannan nazumunta social media zaka ga suna ta koke koken su, wani ma har a dauko hoton makaranta halin da take ciki, a dauko hanya hanya ga yanda ta lalace. Zaka ga wanda ma abun ya shafa ko dan majalisar jiha ne na tarayya ne, a gwamnati ne ta tarayya, ai zaka ga nan da nan. Akwai kwanan ba wata hanya da ruwa ya rushe gadar ma nura, ba hanya ga jama'a aka nuno mata suna tattare kayan su dora kaya aka su tsallaka. Ai kaga nan da nan a kafofin sada zumunta da aka dinga nuna dan majalisar na tarayya ya taho shugaban karamar hukuma, nan da nan ai kaga an ba hanya. To inda hali a ba hanya ta maslaha, in kuma sai mun nuna irin cewa sai mun dan motsa, to ayi ta hik

0: iya motsi amma ta hikima ta kuma maslaha kada a garin wannan ka shiga haƙin wani a garin wannan wani aje a taba masa haƙin da yafi kai kuma kaje kaje gaban ubangiji ya zakai a garin ne ma haƙin ka na shiga haƙin wasu ai kaga kowa yana da nasa horamu to alhamdulillah kamar yanda ka faɗa na'am
1: duk hanyar nan da ake yi wasu kan yi amfani da wata hanya wasu kuma musamman masallatai da suke kan
0: titina
1: ranar juma'a wasu ma suna amfani da irin wannan
0: da yawa kuwa kasuwa ma haka
1: da irin wannan ko inda kasuwa a wajen akan titi
0: kware
1: kawai sai mutane su fito kan titin anan za su zo su sa da duma anan za su sallah sarrafa hanya da mutane za su iya wuce ko wani
0: kware
1: wasu na ganin kuma wannan kamar shine addini kuma ta irin wannan
0: kuma ka taba shi ya ce ka taba addini ko
1: akan wani
0: abu wani ma sai yanzu wani bari ma dan baka misali malam mutum ne ka zo kan hanya ka san za a huce ba a cikin sahu ba sai ya tada sallah kuma ka san ka zo wani ma ba zai kula ba ka zo huce sai ya kawo hannu zai ture ka kuma yayin ma zai yi sallar ya san hanya ce sai kaga ana rigima wani kuma ya ce wasu ma huce suka dinga yi to duk irin wannan sai ka ce a bari ina zan ratse in yi sallah kaga kamar da kake faɗa ya za a yi ka zo kan hanya inda mutane za su wuce kace nan zaka tada sallah kuma mutum yazo zai wuce kace ba ka yadda ba wani gyaran murya wani ka sa hannu ai dama nasu ya nuna ka tsare ka nuna amma me yasa ake cewa a sa wani abu a gaba satara muke cewa ko ka sa wani abu a gabanka wanda mutum ya iya wuce shi fa abinda musulunci yake so ma nura kaga human right nan da ake fada haki haki musulunci ne yafi bada haki ga dukkan al'umma ya ba wa maza ya ba wa da haƙi ya ba wa uba ya ba wa mata akwai haƙin miji akan mata haƙin mata akan miji haƙin ƴaƴa akan iyaye haƙin iyaye akan ƴaƴa makota haƙin makotaka
1: haƙin mi
0: to
1: ban hawa da shi
0: kan yau kan hanya ai da ma gane nan zan gangaro ai ta wane tun daga cikin gida da haƙin ƴaƴa ga iyaye haƙin iyaye ga ƴaƴa haƙin makoci ga makoci kaga mun taho ne sai mu fito hanya haƙin hanya ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ma da ya nuna cewa in ma har za ku zauna a bakin hanya akwai fa haƙi shine ku ga abu ku umarni da aikin alheri ko kaga wani abu ko kaga wani zai bata ka fahimta dan wani abu kaga dutse ne akan hanya yanzu wani ya taho misali a keke ko a babur ko irin a dai sahun nan wani zai taka ya fadi ya hada kofa sun je ka dauke ko kaga wani abu za a yi ba daidai ba ballantana kuma a ce ita kanta haƙin hanyar gwamnati hukuma a ce ta yi hanya mai kyau ko kuma da aka yi muku hanyar mai kyau a ce ku kula da haƙin hanyar shine kada ka shigar wa wani kamar yanda muka faɗa mutum ya zo ya zuba yashi a hanya harkar jama'a fa wani fahimciya zai ba dan unguwa bane ka zo ka zuba dutse kuma so ake ai kaga da a baya ban san yansu ba zaka ga da daddare ake zuwa a zuba yashi ko ƙasa ko dutse ko bulo a daren ake sawa masa a kwashe kafin ma gari ya waye ai hanya ka huce amma fa shi haƙin hanya abin da wani zai tuntube ko yaji ba ma wai ka tsara hanya ba ko ka kawo wani shinge ka tara hanya ba a zo nan ba mutum ma dutse kawai kwaya daya idan zai cuti ma nura so ake kai kokari kaga ka maganta masa ya huce saboda anan sai ka samu aljanna ga nasu ya nuna mana to irin wannan kira za a yi cewa ba a hana ka ka nemi haƙin ka ba in kana da haƙin ko ka nuna motsi muka ce ko ka nuna bacin ranka kuma ga kafofin nan na sada zumunta yau ba abinda ba wai satar ansa na bayar ba ba abin da shugabanni suke ki ko hukumominmu ko yan siyasarmu ko malamanmu kana ji ko masu halinmu ka shiga kafar sada zumuntan nan social media ka soki mutum yanzu nan mutum miliyan za su gani to kaga kana da makami dama ai shine wani abin sai ka dan yi motsin amma kai na hikima amma rufe hanya ko ka zo ka zuba wani abu a hanya kai hatta abin da zai jawo ka dauke wuta ma nura a ga duhu a hanya ka shiga haƙin mutane
1: malamin mutum akan magana akan wato hanya

0: da kuma hakurin ta irin abubuwan da suke faruwa a cikin zamantakewa musamman abin da ya shafi harkar muhalli mun dan sha lokaci game da wato za a zo a yi hanya an yi titi ko wani abu amma sai ka ga mu al'ummar mu musamman masu yan ciniki ko mai trader ko mai shago ko mai sayar da kayamiya ko mai sayar da kifi ko da wani abu to inda aka slap aka sa akan
1: wani dauruwa ya huce na kasa ya huce
0: wannan kuma zai sa teburin sa
1: ko wani abu ya zo ya ce
0: wani ma kuma sai datsi nan wani ya samu wajen sawa ko wani abu
1: rumfa ma za a ce
0: sai rumfa wani kuma abin da zai shine duk abin da ya siyar da wani lokacin mai shago na insurance sai kawai nan zai dauka sai zuba a cikin wannan
1: a cikin kwalba kware
0: da kamiya ne ai gani ke wannan kwatar shikenan haka zai makata haka wani mai gidan bulo ne sai datsi inda ruwa yake wucewa wani kuma ya samu wajen bulo haka
1: ba
0: haka titi akde
1: ina jin a radio naje wasu sun kawo ƙara wani ya rufe hanya ko ya je ya gine wani kuma ya je ya yi hanyar ruwan ya rufe ta to kaga yanda kake faɗa malam nan dai gaban mu nemo ɗan human right din nan mallam Nura mu kira su su shi AA a yakin su zo komai da haƙi musulunci fa malam kaga aka magana haƙin nan musulunci malam hatta dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanka ta za a yi ga aka ce ka wasa abin yankan ko idan tafiya zakai da dabba irin su kaimin nan da zaka ga wata doki misali ko raƙumi ko jaki da malam ka dubi yanda ake dukan jaki ta kai fa shugabanni sai sun hana suke cewa wannan tafkar jakin da ake bai dace ba saboda haƙin dabba malam hatta abinci dabba kar ta wahala akwai wanda ma zamanin annabi aka ga malam yaje ya dauko yayin tsuntsuwa ta biyo su annabi yace amai mata da yayanta to malam komai da ka gani musulunci bai bar shi ba to wannan haƙi da kake faɗa na hanya yanzu ka zo an yi hanya an shimfida kwalta an yi slap amma sai ka zo daidai slap din malam sai ka ga wani ya zo ya suna e container muke cewa ko sai ka zo ka dora ba a ce dama ai ana san sana'a me yake damu mu rashin sana'ar yaran nan ai muna so a yi sana'a a yi bisa tsari karkatar hanyar ruwa kamar yadda kake faɗa nan fa za a yi teburin nan za a dinga cinikin abin da aka siyar a nan ramin za a zuba kuma ba za a yashe ba ina lafiya kaga sauran nan malam da daddare kaga chemist irin dakunan shan magani kaga yadda ake fama da malaria nan duk yana daga abin da yake jawo mana hanyar magudanun ruwan nan rashin tsaftace su yanzu inda aka yi magudanar ruwa aka rufe ba a zuba shara ba ruwan bai tsaya ba ka san shi ruwa in yana tafiya ai ba matsala amma kaga ruwa ya taru anan fa abattake cututtukan kuma sannan ta cikin gida ta rariya ana turo shara ta toshe me zai hana mu yi malaria ma Nura sai da daddare ka shiga gari binni da kauye fa binni da karkara ka ga yanda chemist ake fama da masu malaria malam abun ma har abun tausayi malam ka ga mutane wasu ma a kwance duk da ya jawo harkar magudanun ruwan nan ga gwamnati da jama'a na ga wani bawan Allah ma malam kwanan baya abin fesa wannan na maganin sauro yasa ake zagayawa ana zubawa a magudanun ruwa don maganin sauron wasu zaka ga ta hanyar kungiyoyi musamman kungiyoyinmu na unguwanni na al'umma duk da naga gwamnati tana ba da haɗin kai har ƙananan hukumomi za ga ana fesa maganin hayakin nan mai fesa na maganin sauro amma duk da haka ma Nura ka je chemist ɗakin shan magani da daddare cikin gari binni da karkara ka ga yanda ake layi ba babba ba yaro ba namiji ba mace duk matsalar nan harkar magudanun ruwan nan kamar da kake faɗa ya kamata al'umma a yashe bayan an yashe a rufe a daina zuba yayi kuma a kula inda hali a haɗa kai wannan kamar yadda na ga wata unguwa kwanan baya malam gayyata mu ma su kai sola din nan fitilin nan duk sun sa a hanya kuma ka san da me aka fara da kwaya ɗaya ana haɗa kuɗi aka siyo ɗaya wani mai hali a wurin ya ce ya ba da uku wani ya ba da biyu wani kuma shi ma harkar siyasa dai da ya ga ana yi shi ma ya ba da gudunmuwa yanzu ka shiga unguwar malam abin sha'awa layukan to duk irin wannan sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe sannan kuma mai wa kanmu nasiha duk inda kaga zaka shiga haƙin wani ai toshe magudanar ruwa haƙi ne tara hanya ko mutum zai huce ya taho da buƙatar sa yanzu akwai wanda zaka ga ya to tun daga Ghana to kuma su Accra Lagos ka zo ka huce Ibadan ka zo kware Ilorin ka taho Kaduna ka zo Kano huce yafi zai ka sai na zai ka tsina zai ya shiga Niger
0: to
1: mallan sai ka zo ka datsa mutumin nan a buƙatar sa kai a buƙatar ka ka tare mutum miliyan haƙin su ya zakai da shi laifin hukuma ne ko laifin ka bai ma sani ba sai ta kuma hukuma ka zo ka dora mutum ne da ba nata ba to ya kamata mu yi kamun nasiha ba a hana ka motsi ba ba a hana ka zanga zanga ba ba a hana ka kanuna ba komai ka yi shi na hikima da kula da haƙin wani to wannan shi nake ganin mu yi kamun nasiha
0: to a cikin dai wannan da muke magana ta
1: na
0: muhalli mun sa tsoka ji game da yanda al'umma suke zubar da shara wato ya zama kamar irin ka ce ka shigo gari kana ganin fulawoyi da bishiyoyi suna
1: kore kaga dai koren nan
0: to amma mu kuma wai shara ce take ma wannan tare a duk inda kake
1: ina ruwa
0: duk titina gani za ka shigo
1: wato shara ce take mutum maraba
0: yau idan take yake ma maraba kamar inda fulawoyi suke a wani garin
1: eh wata kasar ko garuruwan za ka ga koren nan shi zai tare
0: a titi a lokuna a gidaje da wani abu idan a cikin unguwa ne daga mutum ya dan fara dan ginin sa dan kai kwas uku ko hudu ko wani abu to mutane kawai su mai da nan ne wurin zuba shara su nan zaka ga kunzugun yara inda ka san shi ne anan ko ina
1: komai
0: ka zaga wo shi ne a cikin nan haka zaga ana wato
1: yan jari bola kuma ka ga suna ta yawo a wurin mallan ga shi ma matsalar
0: wata yar hanya zaka gani misali wani dan loko yari ya zama kamar dan loko haka kawai mutane su mai da shi wajen
1: kango kango ya zama wurin shara
0: sai na ka zuba nan anan sai ga wajen mutum dari ne wanda suke a wannan wajen amma nan za su
1: ko kuma yadda ka faɗa titi ma fa sai ya zama wurin shara bakin titi kawai kaga an fito da ita
0: lokaci ai game da wannan wannan kuma yadda ya zama wata dabi'a wata shara ta zama abu ado a duk inda ka zaka
1: shi mahallin nan mallan mahalli muhimmi ne rayuwa ce yanda kaga ilimi yana da muhimmanci noma abinci kenan ko yana da muhimmanci lafiya tana da muhimmanci to shi mahalli duk sai ya haɗe su harkar abincin harkar ilimin harkar lafiya duk tana mahalli har ba nasu ya nuna mana ma wuri mai kyau yalwatacce yana daga cikin kyakkyawar rayuwar jin daɗin rayuwa a duniya haka a lahira za ka ga ana zancen aljanna yanda kake zancen koran nan aljanna ai don sayi kenan wuri mai ruwa mai kwarara da ruwa mai kyau da bishiyoyi da shukoki shine aljanna ma'ana wuri mai kyan gani to amma yanzu kamar da kake faɗa a ce ka zo wuri ko za ka shiga unguwa ko za ka shigo gari ko za ka shigo ta ƙaramin hukuma ka ga shara tana maka maraba ai babu daɗi abin da ake so kwarran nan a ga gini mai kyau ya ɗan tare ka kwarran nan sun tare ka iska mai daɗi mallam gari fa so kake ka shigo ka ji iska mai daɗi amma ba a ce shara ta tare ka ba shi amfanin kwarran abu bishiyoyin mai tsaro su tare ka ai shine mallam kana shiga iska mai kyau ta tare ka ko shine lafiya to kamar yadda kake faɗa cewa harkan nan ta abu biyu harkar magudanar ruwa harkar titi ma'ana hanya harkar bishiyoyin nan tsiran nan gashi ko ban dade da zuwa wurin taron nan na masu magungunan gargajiya a cikin waje Eldorado ba talle nake musu ba duk maganar sare bishiyoyi wasu suna korafin sare bishiyoyi da ake magunguna da su kuma yanzu duk mun dawo larurorin nan namu bishiyoyin da suke mana magunguna su muke sare su kuma shikenan a je a yi girki ko a je a biya wata bukata amma yanzu tsamiya misali ka sa madacin nan hanyar Zaria hanyar Gezawa ka amfanin da madaci yake ya bada iska mai kyau ga magunguna da ake da shi ka zo ka sare mallam duk wannan mahalli ne to yanzu dan Allah idan ba mu tashi a tsaye mun gyara mahallin mu ba magudanar ruwan mu tsiran nan bishiyoyin nan mu dawo da su su dorawa kuka tsamiya su gawo gashi za su ba da iska mai kyau za su ba mu me ake fada yakar kwararowar hamada sannan harka tattalin arziki duk bishiyoyin nan namu arziki ne amma ba a kasara bishiya har kasa ba magudanin ruwan nan namu lafiyar mu shine a ce an yashe shi an gyara shi ba sauro mala abuntan sai dare yayi kaga yanda zaka je dakin shan magani kaga ba babba ba yaro ba namiji ba mace malaria wato abubuwan fa mu za mu haɗu ma nura mu gyara mu za mu gyara hanyoyin mu sai an hada kai ta Bahaushe karfe da karfi hada karfi da karfi ma'ana al'umma ku shigo wani abun kuma haƙin gwamnati ta sa mana kwalta ta yi mana magudanin ruwa mu kuma mu kula da magudanin ruwan a daina zuba shara a dinga yashewa hanya a kula da ita bishiyoyi a daina sarewa zafin nan malam ruwan sama za a yi yana daukewa ka ji zafi wanda malam da nura shekara 20 baya ma ka dan debo da yawa da 50 zan debo ana in yanzu ne kaga ana cikin ruwa ai garin sanyi yake kuma sanyin malam irin mai dadi malam hadda raba amma yanzu sai kaga ana yin ruwa yana daukewa sai ka ji zafi ya dawo kamar malam ba ai ruwan ba to duk kaga sare-saren bishiyoyin nan harkar magudanin ruwan nan namu dole mu kula wannan shine nasiha da kira da zamu dada ga al'umma
0: to mu sauraro zamu zo gare ku don mu tsokacin za ku yi abinda muke tattaunawa game da irin wannan abubuwa da suke faruwa dai a cikin
1: al'ummar mu
0: saboda yanda zamantakewar mu take da kuma yanda muke zama irin yanda wannan abubuwa suke mana illa muke tafi da su yadda gobe ake gane kamar sun zama jiki mutum tun yana gani abun haka sai zama ayi ya zai masa jiki ko ina kaza ga sai shara cin sai da ti sai kaza sai kaza sai kaza da kuma irin wannan abubuwa da mutane ba sa kiyaye da abin da shafi haƙoƙi na hanya wanda ana ganin kowa yana ganin cewa kamar mallakin sa ce sai abin da ya ga dama da makamta irin wannan akwai line na 070 777 95 sai bi tara sai kuma wato uku tara 070 777 95 2 9 zan sake mai tawa 070 777 95 2 9 wannan shine layin da ku shigo da mun bada tawa gudumar akan abun da muke tattaunawa game da yanda wannan ake samun wasu tsari hanya da wanda ba sa kula da mahimmancin da haƙƙin hanya yake da shi da kuma yanda al'umma mu take zama abin da shafi harkar muhalli ake sarrai ita da makamantansu kafin ma sauraro zuwa malam shine wani abu shine kuma musamman a sababbin unguwanni yanda al'umma mu kuma take wani irin abu mutum za a zo a yi loko a hanya to sai ya ɗauko sai rela sai ƙaro ya ci wajen bulu
1: ya ci hanya ba
0: sai ƙari shi nan wani kuma sai ya zo nan wai a waje zai haka wannan sokawai din a nan kofa gidan
1: gona kan hanya kuma
0: a kofa gidansa layin da yake nan sai ya zo ya ci rabi sai to wani ma ya zo ya dora wani ma ya shigo a nan sai ya gana to kuma duk lokacin da aka ce yau ga wata matsala ta tashi abinda ake
1: ba fata ake ba
0: ko gobara ko wani
1: abu ta so mota ta kasa shiga
0: ana ji ana gani ba sai
1: dai fa ko mara lafiya za a shiga a dauko mara lafiya ko me na kuda kamar yanda muka fada
0: me za a dauka cikin da wannan
1: wannan wato malam Nura kaga magana haƙin nan ashe sa nace da kaga yato mana ayin human right din nan kula da haƙi malam ita fa hanya malam nasi ne ya nuna muhimmancin ta mutum ga wani bawan Allah gani akan hanya wani mutane za su cutu ba sallar sa ba ba azumin sa ba ko ba aikin hajjin sa ba zakka ba ba nafulfulu ba ba waye akan harkar hanya malam sai ya tausaya ya gaye wani abu na alheri kada al'umma su tabu Allah ya ji kansa kuma ya samu aljanna to kaga irin wannan kamar da kake fada mutum yayi gida sai kaga kuma ai kaga ci gaban ya sa wasu kasashen ai an gani a karkashin gidanka kake wayannan abubuwan ba zo kaga zaka wurin rizabuwa ta ruwa ma'ana inda zaka tara ruwa na amfanin gida shi yasa za ga wasu a sama tanki akwai na kasa sannan a wani wurin zaka wurin harka dinga jasaka shi ma fa najasar yanzu ta zama arziki a wasu kasashen malan kadara ce saboda tirin gas din najasar shi ma makamashi ne energy ne ana girki da shi ana samun wuta wannan da ban an yi nisa ba mu zo nan ba to duk irin wannan ba abu ne na karkashi ga haƙin al'umma shi fa hatta kaga magudanin ruwan nan ai zaka ga da iyayenmu ai da zaka ga akan ce kwatami na kofar gida rami ake anan za a yi a kwashe ko kwashewa za a yi zaka ga sai da daddare kar ma wani ya ji warin ko a wani kuma za a ga hanyar ruwa ake da muna da kududdufai ai can yake tafiya shara can ake kaiwa malam komai fa an yi tsari kuma musulunci da kake gani duk hakunan nan na rayuwa na makotaka na zaman iyali tsakaninsu na hanya na matafiya shi yasa ai annabi ya ba ya yi magana akan masu zaman hanya har ya suka nuna dai za a iya zaman yace to za ku zauna ga haƙin hanya kuma ya faɗi abubuwan da za a yi ma'ana hanya tana da haƙi kada ka yi kofar gida wannan rela malam akwai hadisi fa da bulo ɗaya in ka ƙara a haƙin wani ko ka shiga hurumin jama'a akwai nasi da ya nuna azabar da za a yi mutum to amma me zai hana ka yi kofar gida kaɗan ɗan filin kaɗan akwai wurin hanyar ruwa a ƙa'idar hanya akwai inda za a sa pipe ɗin ruwa ya huce a ƙa'idar hanya akwai inda za a sa pole na wuta a ƙa'idar hanya akwai inda za a ba da damar mai hucewa na ƙasa bayan fa mai abin hawa duk a ƙa'idar hanya ne kuma karkare na ko a loko ne hanyar gidanka sai an fitar da wannan sai an fitar da saboda wani yana ka zo kai ya sunansa wannan abin na kai na ruwa ko kai na harkar najasa ka zo wani yayi tuntube wani ya taho a babur yayi tuntube duk fa ka san wancan haƙin yana kanka to abun duba a nan shine mu kula da abubuwa uku nan harkar hanya duk abin da zakai ka takura mutumin da zai huce karkaimar magudanin ruwa duk abin da zamu mu macuci kanmu da kanmu shara ta dame mu magudanin ruwan azuba shara sauro ya dame mu muna ganin halin da ake ciki in dare a wurin shan magunguna da daddare a unguwanni bulli da karkara malaria ce ka fahimta bishiyoyin nan da muke sarewa mu daina sare bishiyoyin nan su suke ba mu iska su suke ba mu ya karkurarowar hamada suke rike mana ƙasa kuma duk magungunan mu suna wannan bishiyoyin da ƴaƴan itatuwan nan to amma afwan amma a ce kuma wannan shine zaka zo ka dan ƙara rena wani fa ka san daga rena sai gini duk ana gani ga fa hukuma fa tana zuwa ana sa stop ko a sa kanibda a sa waye x amma za ga daga dan relan nan wani dan kar da haka ya ga gini
0: shi ma wani ya karo a gaba
1: to duk fa wannan haƙi ne musulunci malam bulo ɗaya kai ƙari musulunci ya faɗa akwai inda ma nasu ya zo cewa har ƙasa ta bakwai sai an nan nado maka wannan ƙarin da kai a haƙin makotaka ne ko na hanya to amma mun kasa mu gane ko malaman mu dai a ci gaba da faɗakarwa ba cewa muka yi ba sa yi ba
0: amma sauran mu akwai limu
1: na'am
0: kai wani kuɗa a 070 77 sai 95 sai 29 sai kuma 39 da kuma 070 77 95 29 sai kuma wato 39 wannan su ne lambobin da za a shigo domin ba da gudunmuwa kan wani maudu'i da muke tattaunawa ko kuma wani abu da ke mara ke gani al'umma na suka ce su game da zamantakewar mu musamman abin da shi farkan muhalli wani ya kamata lalle al'umma mu ta faɗaka akan wannan don gujewa irin abubuwa da suke faruwa a nesa ana jin wannan cewa haƙƙin hanya da kuma haƙƙi na zamantakewa wato ba ƙaramin babban abu ba ne a dukkan inda muke zaune a unguwanninmu a lokunanmu da garuruwanmu da kuma cikin birane da kuma wato a karkara mun ga dalilan illolin da irin wannan abu suke haifarwa a wasu kasashe mun ga inda ambaliyar ruwa take zuwa take cinye gari ba ma wai
1: ba ko wani gari guda fa ga su garuruwa ma
0: kaji an ce a rashin mutum dubu
1: gonaki ga gonaki mallam
0: irin wannan to ga dukkan wannan wani alamu ne suke wannan to kuma an muku shida ba fa to komai yana iya faruwa da makamancin su 070 77 tarbiyar bi tara sai kuma wato uku tara sun lambobin da shugo domin ba da gudunmuwar da makamanta wato irin wannan to wannan mai sako ne ce ce gaskiya ne wannan abin da ake faɗa yana faruwa a wajen mu ce ko ni a wajen wato unguwar mu muna fama da wannan ce idan ka shiga can dorayi in ka gangara wajen gidan sarki ana sa a unguwar mu nan haka muke ta fama da hanyar ruwa saboda mutane farkon da aka yanka wajen an fitar da wuce amma mutane masu karin rela da su kawai sun tattoshe hanyar da za a iya kawo kuwa ta koyar shi ka siya ba za ka iya shigo da shi wajen gini ko a saboda mutane sun wanda din su akan wannan sau gaskiya ne yana faruwa a cikin gonin
1: kuma ake faɗa na dauko mara lafiya ko Allah ya kiyaye kamar gobara da ake faɗa mota kwana-kwana ba za ta iya shiga ba ka duba kasuwanni da ake matsi hanya unguwanni a matsi hanya to duk ma ba ma wannan ba kai kanka malam ka huce yanzu akwai wasu lunguna fa an yi interlock din an sa tile an yi rufe ramukan mutane har mata fa sun fi bi ta lungunan wannan mukon ka bi ta wancan lokon tsallaka kwatami ga inda zaka bi ga haske an sa solar ga an sa interlock zaka huce to duk ko dan wannan ai mai wannan
0: kuma kamar da ka faɗa wannan in ka shiga kasuwannin
1: to haka kasuwa
0: da muke za a ga layi ne da irin mota tana iya shiga babbar ta fito a nan
1: duk an yi layi
0: in ka shiga nan an matso nan wani an sai mabu da bulo uku wani taku uku wani kaza an matse layi hatta iska ka shaƙi iska mai daɗi
1: to ga rashin bishiyoyi zaka ga kasuwannin mu ma suna ƙarancin bishiyoyi duk da bana an haɗa kai da ƙungiyoyin 'yan kasuwannin da tashoshi da unguwanni duk ana yi to amma kaga yanda kake faɗa cunkoso yana daga abin da yake ba da cututtuka cunkoson nan kaga ba iska ga kamar yadda muka faɗa mahalli ruwa baya tafiya a cikin lunguna ne a unguwanni an zuba shara kaga dole a yi malaria hanya ce ba kyau ko an zuba sharar hucewar to duk irin wannan kamata ya mu kula da haƙin bishiyoyin nan da muke faɗa Allah ya saka wa bana garuruwa da unguwanni ana nan na gaya muka a yanzu ma satin nan na san irin su tsamiya babba su waye garuruwa duk su maɗacin nan hanyar gezawa hanyar zare duk ana ta ƙoƙari kuma al'umma yanzu sun taso da kansu wai bahaushe kan ce jiki magai ai zafin nan da yake damun mutane ana ruwa amma zafi ake to insha Allah ya kamata da Allah mu dada wa kanmu nasiha mu gyara kayan mu shi zamu magana
0: amma sauran mu nan muka kawo kace wani shida mu dandalin ungwanin mu da muka tattauna game da wato muhimmancin muhalli da kuma wato hanya da hakokinta da kuma yanda ya kamata al'umma mu su ringa mu'amalar da ita dan gujewa shiga wato hakkin al'umma kun ji da malam mutuka Isa Dirmiya muna godiya Allah mai gida lafiya
1: to alhamdulillah assalamu alaikum
0: kuma sai da to assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa arewa ke shi azuci zuwa gaba
3: Rahmari. Mita 97.3 FM.

0: manaka yake mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio. Maso sauraron mu barkan mu da wannan lokaci. Fatan dai kun kasance cikin koshin lafiya da kuma kwanciyar hankali. Barkan mu da sake kasancewa da ku a dido wannan lokaci a cikin shiri na musamman na ya take ne. Shirin ya take ne shiri ne da Rama Radio tare wannan lokaci na musamman domin jin ya take a inda kuke. A dai duk lokacin da muka zo dai wannan lokaci na yamma masu raro kowa dai yana da inda yake da kuma abin da yake yi a daidai wannan lokaci. Wanda za mu ga cewa wani yana cikin kasuwa yana neman abin da zai kai gida. Wani kuma yana kan hanyar koma gida, wata ma tana can tana girki, wani yana wurin aiki, yayin da kuma wasu suke kan hanyar komawa gida can ko san hanya da ababen hawa ya tare su. To idan muna son jin daga gare ku a ina kuke yanzu kuma me kuke yi a daidai wannan lokaci, ya take kasancewa a area da kuke, ko kuna gida ne, ko kuna kasuwa ne, ko kuma kuna kan hanya, ko kuwa kuna cikin gosulo ne ya riga da ya rike ku. Sai ku iya shigowa ta kan 0707 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 9 3 0 7 7 0777777. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kade muna tare da kai? Na'am, barkanka dai muna tare da kai. To masha Allah, yaya take ne a inda kake? Ya take kasancewa a inda kake a halin yanzu?
1: Eh, gaskiya ni na dawo gida ma ne
0: Masha Allah. To muna godiya da shigowa da kai. Ka kuma ma da taka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai da wa muke tare. Kaɗan ɗaga murya masu sauraro ba sa jin kai yadda ya kamata. Yawwa, muna tare da kai. Yaya take kasancewa a inda kake a halin yanzu? Muna tare da kai. Yaya take kasancewa a inda kake a halin yanzu? To ga duka alama dai baya jin mu. Fatan zai sake shigowa ko kuma network zai ba shi damar ƙara dawowa domin ba da tashi gudunmuwar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan layin ya shigo kuma ya riga da ya katse. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai, kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah, muna tare da kai. Malam Halidu, yayi ya take ne a inda kake a halin yanzu? To amin amin masha Allah. Na'am, amin amin. To amin ya rabbi. Na'am. Na'am. To amin. Amin amin. To muna godiya malamin da shigowa da kai. To amin amin. Amin ya rabbi, muna godiya da shigowa da kai. To kuma bayyana mana yadda ta kasance a inda kake. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Amma alaikum assalam wa rahmatullah. To masha Allah mallam Awul Abubakar dan Adidi ta so fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci. Lafiya alhamdulillah ya take kasancewa inda kake a halin yanzu?
1: To alhamdulillah inda nake ina shi a garo.
0: Masha Allah.
1: Kuma ina tafi a inda kuma ina nan unguwa ta ta tsawaje.
0: Masha Allah.
1: Ko da ban ma samu ma fita kuma ji a yau. Amma dai gaskiya alhamdulillah ana ta yin da zaka ba wani abu da.
0: To masha Allah muna godiya mallam Awul dan Adaide tare shigowa da kai. Ka kuma ba da taka gudumar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin ya take ne wanda masu sauraro za ku iya shigowa domin bayyana mana yadda take kasancewa a dukkanin unguwannin da kuka kasance. Assalamu alaikum. Na muna tare da kai. Amin ya rabbi. Amin amin. Amin amin.
1: Sakamakon yanzu na dawo daga gurin aiki
0: na
1: bai ji akan ne aiki na ba amma bai kasance wannan tare da wannan kiran na kuna ne kana wannan kiran ne kuma ta kai
0: to muna tattauna ne akan yanda take kasancewa a duk inda kuke yaya ka dawo a hanya ka ga mu da gosulo ne ko kuma wani abu an go ku me ya kasance
1: ni gaskiya alhamdulillah hanya da na soke da kuma yana tafiya kamar yadda ya kamata
0: na'am
1: na har zuwa nan uwa uku
0: na'am
1: zuwa nan wato ya uwa ta ta wani yan nemo
0: na'am
1: sai alhamdulillah ban ga wani abu da yayi kamar da sala ba
0: na'am
1: da ara Allah ya sanya mana sabra sai ka fara nan jaha ta mai harbar ta kuma an fara baro a har zuwa da mukare sunana a gashi lafiya.
0: Amin amin muna godiya da sayowa da mu dan mutanen karaye da shigowa da kai ka kuma bayyana mana yadda ta kasance a hanyar ka ta dawowa daga gurin aiki zuwa gida. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Hajiya Fatima barka da aiki.
0: Na'am barka dai kai tsirewa muke tare kuma daga ina?
1: Sunana Rabi Makago daga nan rinkin zangon Kanya.
0: To masha Allah mallam Rabi muna tare da kai.
1: Wai wai wai lamba kuka sake ne ni lamba da na dauka wannan hannai sai ban tinta ina sauraron manya-manyan shirye-shiryen nan namu na da tsohuwar zuma da kuma namakomarmu dai ta bugawa ba samu ba.
0: Maybe an dan fuskanci tangarɗar na'ura ne amma waɗannan su ne dai layukan da muke amfani da su a ko da wani lokaci. To muna godiya.
1: Madalla.
0: Ta shigowa da kai. Ka kuma ba da taka gudunmuwar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga duka alama dai layin ya shigo kuma ya riga da ya katse. Fatan dai zai sake dawowa domin ba da tashi gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am barka dai kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? Lafiya alhamdulillah muna tare da kai.
1: Alhamdulillah wallahi
0: na yaza kuma ina ba da gosulo ya tare ni na
1: kuma ta ji a gida. Na'am, kace an yi dai da gosulo sosai yau.
0: Na'am.
1: To wa sai sai
0: to muna godiya da shigowa da kai ka kuma bayyana mana inda kake da kuma abin da ke faruwa. To amin amin muna godiya da shigowa da kuma ba da tashi gurin mura da kai a daidai wannan lokaci inda ka bayyana mana inda kake akwai dan gosulo. To dai masu bin hanyar sai a dan kiyaye saboda an samu gosulo a kan hanyar kofar Rumba. To nan dai sabon yake cewa kai tsaye daga nan kasuwar kudi gidan Ashana nake tare da ku kuma komai yana tafiya daidai. Sako daga Ahmad Abdullahi Ayagi. To muna godiya Ahmad Abdullahi Ayagi da shigowa da kai ka ba kuma ba da wato ka turo mana da sako. Assalamu alaikum. Na'am amma alaikum assalamu warahmatullahi.
1: Barka da yamma.
0: Na'am barka dai da wa muke tare kuma daga ina?
1: Kai sai kina magana da wannan rijiya kuma na kira ku da kai ma ku.
0: To masha Allah Bashir da mutanen ku botso ya take ne a inda kake?
1: Alhamdulillah da kai ma ku kuma yana tsada ne kuma bayan sai.

0: السلام عليكم. To line dai ya shigo ya riga da ya kitse fatan za a saki shigowa wani masauraran mu za ku iya shigowa ta 07077 9 3 2 3 ko kuma 08 1 4 7 7 7. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum.
0: Muna tare da kai?
1: Na'am, muna tare da Sabir Ismail
0: Naibawa Aliyu. To masha Allah, dan mutanen Naibawa ya take ne a inda kake?
1: Wallahi lafiya kallo, alhamdulillah.
0: Masha Allah.
1: Yanzu nan na shigo gida na tarar yari na suna jin shirin ku da mun kusa ba ji wannan bala da wani ne na zauna muke. Amma kuma yari na tawa ɗaya tana son wasan nan ta ku ke sa ku zo mu je rahama gida gida.
0: To idan ta zo gidan rediyon Rama insha Allah za ta samu wannan waka har ma da wasu waƙoƙin na Rama insha Allah.
1: Hello,
0: inda ta zo gidan rediyon Rama ta samu wannan wakar har ma da ƙarin wasu waƙoƙin na Rama radio za ta iya samu. Idan ta zo gidan rediyon Rama insha Allah za ta samu wannan waƙoƙi da take so.
1: Okay, in ta zo?
0: Na'am.
1: To ba matsala insha Allah.
0: To shikenan, muna godiya da shigowa da kai.
1: To Allah ta tashi lafiya.
0: To amin amin, muna godiya da shigowa da kuma ma da gudunmuwa da kai a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Ta cike shirin ya tuki ne wanda gidan rediyon Rama ya ware wani lokaci ka cokan domin kuma sauraro inda za ku iya shigowa domin bayyana mana ya take kasancewa a inda kuke. Na san yanzu wasu suna daga kasuwa, wasu kuma suna kan hanya, wata tana nan tana girki, wata tana shara, wata tana gyare-gyare da sauran dai abubuwa. To za ku iya shigowa duka ku bayyana mana inda take kasancewa a inda kuke a daidai wani lokaci, wanda za ku iya shigowa ta 07077 9 3 2 3 ko kuma 08 1 4 7 7 7. Waɗannan su ne layukan za ku iya shigowa da mun ba da taku da mura da dai wannan lokaci. Bari mu ɗan shakata da wannan waƙa ta Auta Waziri mai taken kewa.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacakoli da ke ci a yanzu, cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619. 08-33-6619.
2: Me yasa mutane ke kiranka da sarkin bada maganin ciwon ido?
1: Domin ina da juriya da kula da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina. Wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni dattijo ne, ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana-yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido. Ba tare da an kula ba, wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci, har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa Dan Kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allahu zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado da ke kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa Dan Kauye, idon miƙiya mai gani wasai.
3: Sheku, sunana Alhaji Habib.
4: Ina nan a kasuwan Bacakolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
3: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna Bacakolin magunguna.
4: Ina nan.
3: Kar ka manta
4: rumfa mai lamba 6
3: ko ka tambayi Alhaji Habib. Idan ka manta da sunan, kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai. Ga dan namiji da baya iya sauke nauyin da yara ta yi a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalura, to ka kira ni akan lambar waya
4: 0806-37-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
3: lalura da abin da yake haifar da lalura domin baka magani wannan ciwon dai daidai yake da irin motanan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolinka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
4: a rumfa mai lamba shida
3: mata ba da ku nake ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da soyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya dai kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
5: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baje Kolin magungunan gargajiya dake gudana
4: a kasuwar Baje Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
3: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
5: ko ka cana akan lambar waya
4: 0806367417 0806367417
3: sunan dai Alhaji Habib na barku lafiya
4: sai kun zo Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sannunku da sake kasancewa da mu a cikin shirinmu na kiwon lafiya. Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren ikacal, ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi, idan kun manta da sunan, kar ku manta da me sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9 0703 4 6 4 9. Ni Alhaji Fatayi na kware ne a bangaren matsalar jijiya kadai, wataƙila kana fama da irinsa kamar ciwon gabobi, ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. In matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu. Kana zuwa, akwai na'urarmu ta zamani da za mu maka gwaji domin gano matsalar ciwon jijiyar da yake hana ka yin tafiya da abin da ya haifar da haka, domin sanin maganin da za mu baka. Ku sani, maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na hada saiwa da jijiyoyi 16 don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa, za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai. Ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na da ke sa ka yadda sandarka, ka taka da ƙafanka a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiya nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi, ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiya ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗan namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 4 6 4 9. Sunan Alhaji Abdul Fatayi, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka, ka taka da kafarka. Sai kun zo.
3: Na barku lafiya.
2: Muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai, banda wata lalura sai dai matsala ta ido. Kuma aikin gidansu ne sun dade suna bada taimako, sai an yi da gaske ake iya ganin sa, saboda masu son ganin sa saboda lalurar ido sun yi yawa a ciki da wajen kasan nan. Amma gashi a wannan karo ya shigo cikin garin Kano, da yake an ce Kano tumbin giwa ce, ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfar sa mai lamba 19 stand 19, rumfa mai lamba 19 stand 19, Alhaji Faruk mai maganin ido. Ko lambar wayansa 0814 2 4 0 5 0 0 0 1 4 0 2 4 0 5 0 0. Shi Alhaji Faruk mai maganin ido yana baiwa sauran majinyata hakuri cewa shi lalurar ido kawai yake taimakawa, kuma shine aikin gidansu sama da shekaru 200, kuma sannan magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan
6: sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu duk da ilimi da yake da shi game da lukunkuna na jinyan ido kuma sannan gashi aikin gidansu ne duk da haka yana hadawa da na'urar gwaje-gwaje da bincike na zamani don haka idan kuka zo rumfar Alhaji Faruk mai maganin ido wato rumfarsa mai lamba 19/19 idan ta kama a yi muku gwaji ne da na'urar zamani to za a yi muku in ma shawarwari ne za a baku shi dai damuwarsa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne ko da daidai da shawarwari ko kuma lakunkuna da kuma sinadaran jinyan ido na sha na tarihi ba wanda ake sawa a cikin ido ba don haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idon su to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido yana rumfarsa mai lamba 19/19 rumfa mai lamba 19/19 ko lamban wayansa 08040520055 wasu jama'a na fuskantar matsalar ido kaman kaikayin ido kumburin idanu ko kuma ana jin kamar kasa-kasa a cikin ido da sauran lalurori sai kun zo
7: barkanku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana wanda ya kwari a bangaren matsalar mazazalla kawai yana nan a rumfa mai lamba 10/15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema a kan titin Airport Road da ke kanan Dabo ko ka kira shi a kan lambar waya 08144238094 baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu a matsayinsu na ɗa namiji da har ta kai ba su iya sauki nauyin da yawa ta yi auyensu mai sauraro idan kana jina kuma kana cikin irin waɗannan mazajin da za ka ji suna kokawa a kan yawan ciwon suga ko kuma ciwon sanyin da ya daɗe a cikin jikinsu da ake ɗaukansa a sanadiyar banɗaki mara tsafta yawan ciwon kai ciwon ƙugu yawaitan fitsari a kai a kai a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kaɗan-kaɗan duka wannan ya shafi mazantakanka a matsayinka na ɗa namiji da zai iya haifar maka da ƙarancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa taɓuka abin ƙwai ku zo rumfa mai lamba 15/15 ka sami Alhaji Abbas wanda aka fi saninsa da baban Ghana wanda ya ƙware a ɓangaren mazazalla ne kaɗai domin baka shawarwari ta yadda za ka gyara gidanka cikin sauƙi ka kira shi a kan lambar waya 08144238094 ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kaɗai ne ɗan ƙabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a ƙasar Ghana sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a ƙasar ta Ghana shi yasa yake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta ta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani ku tuna fa baban Ghana ya ƙware ne kaɗai a ɓangaren matsalar maza mazan da ke da rauni sosai da hakan ke zame musu damuwa a ɗakin aure babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka wani ɓangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka hannu ko ƙafa dukkaninsu su kasance suna rawa hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka dan uwana kar ka bari ciwo kai ka kasa da sauran kurciyarka Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiran ku a rumfa mai lamba 10/15 ko ku kira shi akan lambar waya 08144238094 sai kun zo
8: suna na Hajji Abdulkisu kamar yadda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zuwa koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma ku tuntube ni akan lambobi waya na 08/0315/61 ni a Kano nike a nan Airport Road opposite Gidama AA Ranu a wuri nike a garin Kano kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji one day maybe anyi amfani da bayan gida mara sapta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko ai dinga sarki da ruwan safi kafi su ji dadi jikin su a zo a sami yaji abliki su mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah ina mutane one day suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi a zo a same ni ana rumfa lamba takwas a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a El Dorado Airport Road ina rumfa lamba takwas za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah in kun zo to kuma ina ga muku kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne kun saji abliki su a gida nake ni baba ko bane kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi a zo a same ni a zo da wannan resort ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji abliki su ba amma insha Allah in kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji ba ka amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji abliki su akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda bai iya biya sunan shi kamar namiji ba ke wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba a zo a sami aji abliki su masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri baki a gane kainki akwai wai su wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafan su ba su sani ba a zo a samu aji abliki su anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure in kun zo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai ku
9: ana baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya ina da ofisoshi a garin Kefi Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin El Dorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 zaka ga hoton zaki a saman rumfata ana iya kira na akan wannan lamba waya 07033589411 idan ba a tsaftace bayan gida akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su idan kana fama da waɗannan sai ka zo ka same ni baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 ko ka kira ni 07033589411 akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda in sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba zama da kyar tashi da dabara zan fara gwada su ne da na'urar kwamfuta don in san ainihin abin da ke damunsu sannan in san irin maganin da zan ba su ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin El Dorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano ana iya kira na 07033589411 ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50 stand 50 ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni baba Oshogbo mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50 stand 50 haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka yake damun mata in kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan sai ka zo ka same ni baba Oshogbo mai maganin jijiya na fito ne daga kasar Yarbawa kuma na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina lambar wayata 07033589411 za a ga hoton zaki akan rumfata mutum ya fi mutum magani ya fi magani amma Ubangiji subhanahu wataala shi ya fi kowa sai kun zo mai sauraro barkanmu da warhaka sunana baban NBU aikina na
10: Dado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807 570 1357 ko kuma 0909 555 233. Ni dai baban yan biyu maza kadai nake taimakawa, maza waɗanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu. Akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman fadan su gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya, ya kuma auri mata har 17, ya haifi ƴaƴa mu 143, ni ne ɗansa na 142, wato daga ni sai dan autanmu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Nazo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana baban yan biyu, ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807 570 1357 ko kuma 0909 555 233. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfa ta, to ta zo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da miji. Kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka, kai imani da Allah ka same ni baban yan biyu. Ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano, ko ka kira ni 0807 570 1357 ko kuma 0909 555 233. 0807 570 1357 ko kuma 0909 555 233. A dade ana yi sai gaskiya.
11: Al'ummar jihar Kano, assalamu alaikum. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ga shahararren mai maganin nan, baba mai bulalar mata, wanda ya zo garin Kano domin kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo, ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya. Yana nan a rumfa mai lamba 3, rumfa mai lamba 3, ko ka kira shi akan lambar waya 0903 384 644 0903 384 644. Ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware a kai, shine abin da ya shafi matsalar maza kadai. Abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga ɗan namiji. Na daya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka, ko yawan shekaru, ko yawaitan yin fitsari akai akai, duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana taya a wuyansa da iyalansa. Na ukun sa shine kazantar bandaki da ake dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum, ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali, ko ka ji jikinka na suka nan da can, koyaje su dame ka, wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma karancin sinadari a matsayinka na dan namiji da ka iya haifar maka da kuma baya da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba 3, ko ku kira shi akan lambar waya 0903 384 644. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba da ke da sirri sosai da zai sauya muku damuwarku da za ku hada shi da namijin goro. Cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala. A matsayinka na dan namiji, kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 ƙasa. Duk wacce ta sami matsala daga cikin su ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na dan namiji ba. Baba mai bulalar mata a koda yaushe ya kware ni a bangaren matsalar mazazzalla, kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Yana nan a rumfa mai lamba 3 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a El Dorado. Ka kira shi akan namba 0903834464. Sai kun zo.
12: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umar cikin garin Kano, sunana ne Dan Gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka tafaran baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma. Ina nan a rumfa mai namba 29. Zan maimaita rumfa mai namba 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 8 0 0 2 3 2 5. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da maganin digawa a ido, maganin mu na sha ne, saboda gani yana da matukar muhimmanci a gurin dan Adam. Don saboda wa'ansu lokuta wa'ansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban, saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu sai ka sa glashi, ko kuma baka iya ganin wani abu zaka dinga ganin dishi-dishi, baka iya ga daukan bambance naira 5 tsada naira 10, ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba, cikin yaddan Ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi, wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya. Maganin mu ba na digawa bane, na sha ne kawai. Kuma insha Allahu zaka same mu a katafaran baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai namba 29, rumfa mai namba 29, rumfa mai namba 29, ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 0806 8 0 0 2 3 2 5. In ka zo ka ce kana neman Dan Gado wanda ake kira Master Ido, don saboda babana shine sarkin masu magungunan gargajiya na ido na ƙasar Afirka gaba daya. Ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu, ka garzaya ka karbe shi, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wa'ansu kuma sukan kira ni Idan Mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka, ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya samu na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano, ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806 8 0 0 2 3 2 5. Ina nan a rumfa mai namba 29, rumfa mai namba 29. In ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya, kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido. In ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji, zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani. Zaka san wannan suna na wanda ake kira na Idan Mikiya mai gani wasai da yaddan Ubangiji. Idan ka zo zaka gani wasai game da ganinka. Ina nan a rumfa mai namba 29, rumfa mai namba 29, ko kuma rumfa mai tutar Najeriya.
13: Al'umar jihar Kano da kewaye, barkanku da warhaka, barkanku da sauraron mu a daidai wannan lokaci. Sunana na kowa Baba Throw Away Your Glass. Na mai farin cikin sanar da ku cewar a wannan karan na shigo cikin garin jihar Kano, filin da ake gudanar da baje kolin masu magani wanda yake ci a filin El Dorado Cinema kusa da gidan Man Aliko. Na zo ne da magungunan gargajiya domin taimakon mutanen da suke fama da matsalar gani. Mu sani cewar idanu suna da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam, domin idan babu ido babu mutum. Rumfar da nake ciki ita ce mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 0706 8 0 0 3 5. Shin malam kana jin yana-yana, ko kuma dishi-dishi game da ganinka, ko kuma baka iya jurewa idan fitilan mota ta haske maka ido ne, ko kuma baka iya gane ƙananan rubutu balle ka gano dan uwanka daga nesa, sai dai ka gane dan uwanka daga murya, ko to na fanni idanunka suke samun matsala? Ka sani cewar sai da idanu ake iya yin komai. Idan babu ido babu abin da zaka iya yi, komai fa sai dai ai maka. Wadansu ba ko tafiya suka ji ba san waye shigo ba, ballantana san waye fita. Haka kuma baka iya fita da daddare a takalolin abubuwa, baka iya bambancewa ballantana rubutu. Wani rubutun sai ka bude idanuwanka gwala-gwala kafin ka hango su. Amma zaka iya gwada lafiyar idanka, ka sa hannunka ka rufe idanka na hagu sai ka bude na dama, ko kuma ka rufe na hagu ka bude na dama. Kan haka zaka iya sanin ya lafiyar idanka take. Baka iya gane abokanai daga nesa, tafiya ma sai da taimakon yaro. Kai amfani da magunguna kala-kala, har da kanka ka dawo kana hada magani da kanka. saboda tsabar shaye-shayen magunguna. Ka sani cewa yawan fita fitsari yana iya janyowa idanunka matsaloli. Allah Ubangiji ya raba mu da mutuwar tsaye. Mahaifina a yau yana da shekara 120 a rai, kuma yana iya karanta Alkur'ani ba tare da ya yi amfani da gilashi ba. Yana zaune yana iya gane wanda ya shigo kuma waye zai fita. Wani baya iya tsallaka titi sai da taimakon na kusa da shi, ko kuma ya kira wani ya tsallakar da shi. Akwai waɗanda idanunsu yake yin ja ko yake yin kaikayi, ko kuma su ji kamar an zuba musu tsakuwa a idanunsu. Duba waya yana gagarar su. Amma kuma menene matsalar idanunka? Ka garzaya wajen mu. Komai dadewar matsalar idanunka, ka zo wajen mu da izinin Allah za a dace. Ni na kowa wanda ake yi wa lakabi da baba Throwaway Your Glass, ina nan a cikin rumfa mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 0706635585, sai kun zo.
14: Mama Ijebo oyoyo, Mama Ijebo ta danno dan dan dan dan dan dan dan daga Ogun State. Eh, Mama Ijebo ta zo daga Ogun State, stand number 45, tana nan a tanti mai lamba 45 0703 1 2 0, wato 0703361 2040, 0703361 2040. Mama Ijebo? Eh, Mama Ijebo kwararre mai maganin gargajiya. Abin da ya shafi kirji mai lafiya shine yan gata, koda wajen ibadar Allah shi mai lafiya daban yake da marar lafiya. Ba mallam, ka shiga ban daki ka rasa abin da yake damunka. Kai kanka idan wata kara ta fito daga jikinka sai ka firgita, saboda zaka ji babbas faras. Abba mallam, duk irin wannan matsalolin in ka je gurin Mama Ijebo zance ya kare duk wani abu da ka sani na nau'in abin da ya shafi kirjinka. To in ka je gurin Mama Ijebo magana ta kare. In dai a kirji ake ji, zuwa gadan baya, zuwa abin da ya shafi, in ka shiga ban daki kana numfasawa da kyar, he ka ce mai haihuwa, to ka je gurin Mama Ijebo. Mama Ijebo ta zo daga kasar Ogun, tana nan a rumfa mai lamba 45, stand number 45, a kaso baje kolin magungunan gargajiya da take ci a halin yanzu, a nan Airport Road, a El Dorado Cinema, jikin gidan mai Aliko, bangaren abin da ya shafi mata, musamman a mahallin Shahid. Mata, idan kuna samun irin wannan matsaloli, ku tinkare ta kai. Ku mata kun san abubuwan da suke damun ku, ku tafi gurin Mama Ijebo. Ta zo tun daga Ogun State domin za ta ba ku magunguna da suka dace da rayuwarku, wanda za ku ji daɗin al'amarin ku da kanku. Iga haihuwa daga Allah take. Ku dangana da Mama Ijebo. Mama Ijebo, bangaren an yi aure, an kasa haihuwa shekara da shekaru, babu rabo. Allah ne zai bada haihuwa, amma dai a je gurin Mama Ijebo. Mama Ijeban da ta zo daga Ogun State, tsohon mata ce mai shekaru da yawa, dattijuwa, ta san kuma maganin gargajiya. A inda magana ake yi maganin gargajiya, ka tinkari Mama Ijebo kai tsaye a tanti mai lamba 45, daga Ogun take. Ka san kuma jihar Ogun da tsazuba da magungunan gargajiya iri-iri da ganyayyaki nau'i-nau'i. Mama Ijebo daga Ogun, rumfa mai lamba 45, 0703 1 2 0, wato 0703361 2040, 0703361 2040.
15: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: tabbatar da shirin sa na ci gaba da tallafawa ayyuka da shirye-shiryen wannan kungiya.
1: To alhamdulillah babu abin da zan ce sai godiya ga Allah subhanahu wataala. Yau sati biyu kenan ko kasa da sati biyu Allah ya bani ikon kammala digiri na uku PhD kenan a Scala University. Aka tabbatar min da shi cewa na yi nasara wajen kammalawa. Na yi farin ciki amma ba kamar na yau ba. Farin ciki na shi ne kamar yadda Malam Muhammad Sanci Lo yake kokwantan ko ina da alaka da malamai ko kuma makamancin haka. Ya ne wannan haka ne mahaifina Alhaji Muhammad Inuwa Wayya wanda yake a kan Tudun Madabo. Har Allah ya daura cikin harkar hidimar makaranta yi. Wanda yake son ya samu ƙarin haske in ya tambayi su Malam Abdullahi Ways na Madabo za su gaya masa wane ne mahaifina. Iyakar rayuwarsa zuwa Maka da yake yi na aikin haji ko umara. Babu abin da yake yin guziri banda littattafai da yake kawo malamai yake raba musu a Kano. Cikakken ɗan Tijjaniya ne. Tun yana zuwa kasuwa yana da rumfuna a sabon gari yana da rumfuna a kasuwa kuri. Kuri mai amma duk ya daina zuwa ya sa yara a kai ya mai da hankali wajen hidima ta kullun karatu na addini da kuma hidimtawa addinin musulunci. Ɗaya daga cikin yayan gidanmu akwai giran kadi Abdullahi Wayya kamar wanda ya sani wanda shi ne immediate first giran kadi na Kano. Mu ɗaliban makarantar Malam Hamza wanda yake a Makwalla. Makaranta ce da take da asali sama da shekara wajen 70. Dukkan yan gidanmu ba sa yin primary school wannan makarantar ta Islamiyya suke fara yi gaskiya. Muna da kishi na addinin musulunci saboda an dora mana tun farko kuma an dora mu a kai. Kuma shi ya sa na ɗan faru da malamai. Ni ba malami ba amma kullum na makale da su saboda na yadda Allah ya musu wata baiwa da ni'ima da daraja wadda ya kamata a ce ka ɗan faru da su. Kamar yadda ake faɗe idan kai ba malami ba ne ka zama abokin malami to ka ya sa na faki a wajen kuɗin nake ganin ɗan abubuwa da nake ta ta yi a Kano na in shiga can fita can. Amma addu'ar ku da kasancewa kuna tare ya sa kullum muke alfahari da cewa Allah ya ba mu rai da lafiya kuma muna iya yin abubuwan da muke duk da cewa wasu ba sa buƙatar abin da ake yi din na kawo gyara ko na kawo sauyi. To wannan alfahari da kasancewa tare da ku. Kuma babu wata al'umma da nake alfahari kasancewa tare da ita wallahi da ta wuce malamai. Taron taro ne da zaka tarar akwai wani bawan Allah wanda yanzu yana zaune a nan. Allah yana jira ya ce amin kawai. To in kai ga makatar shikenan ya ce maka amin sai ka ga wasu abubuwan Allah da Allah ya share maka. Wannan shi ne alaka ta da ku kuma za mu ci gaba da gina wannan alaka. Kuma ina alfahari da wannan kungiya kasancewar abubuwan da muka duro a kai musamman abin da suka ɗauko na taken magana ko kuma wa'azantarwa akan kafada alkhairi ko kai shiru wanda shi ne musifin da muke fama da ita a yau. Kafafen yaɗa labarai musamman na wato social media sun cika da abubuwa na rashin ɗa'a da rashin tarbiyya wanda ake zagin shugabanni ake ciwo shugabanni mutunci wanda kuma wannan ba haka al'umma ya kamata ta zama ba. Shi yasa kuna da nauyi wajen a matsayin ku na limamai lallai mambari waje ne mai daraja waje ne wanda yake kuma da alfarma wanda babu wani waje mai alfarma da mutum zai iya hawa fiye da mambari. Ni a wajena mambari ne za ka hau gwamna yana zaune minista yana zaune sanata yana zaune ɗan majalisa yana zaune dole sai ya saurare ka kuma kai kaɗai za ka yi magana. Saboda haka kai kake da damar yin magana kake kuma da abin da baka faɗa kuma ba yadda za yi dole a saurare ka sai dai a fita daga masallacin a wannan lokacin lokacin ka ne kuma dole a saurare ka. In aka ga mutum yana toshe kunne to an san shaidan ne. Saboda haka babu wanda zai ko ana so ko ba so sai an saurari liman sai ya isar da saƙon da yake son ya isar. Babu ko

0: laibanku.
1: Ina son ne amfani da wannan dama na godewa shugabanni na wannan majalisa, musamman Dr. Nazir ya sayyari wanda abu wanda ba a sa rai da shi ba, ba a shirya da shi ba, ba a sa alisali ba, amma Allah ya kawo. To ban san dai watakila abinda Allah yake nufi ba, amma dai ina miƙa godiya ta kwarai da gaske ta musamman ga shi da kuma sauran waɗanda suka yarda, musamman su Sheikh Al-Qadri wani ta'aliki da ya na ban sha'awa. Kuma in Allah ya yarda wancan burin da yake da shi na yin digiri na biyu na uku, in Allah ya yarda za mu yi masa addu'a Allah ya cika masa. Kuma malam ai wannan abu ne kawai na sa kai, in ka kudire za ka yi dan batu ne dai na a yi sadaukarwa dan inda ake samun yan wasu kudade a hakura da wata kafar a ji wannan shi ne mu ma abin da muka kenan. Yauwa, sai da na shigo wannan tsarin dabda za a nada ni kwamishina na fara digiri na uku, amma duk hayaniyar ofis dina ban bari ta ɗauke hankalina daga barin abin da na sa a gaba ba. Ko ni yanzu ina kan wannan kwamishina na yi first graduate diploma in mass communication a Bayero University, sannan kuma na zo ne PhD din nan. Saboda haka abu ne wanda yake na sa kai, kuma Allah ya yarda na san duk wanda ya sa kai sai Allah ya yarda zai yi. Mu ma kuma da ake mu da za mu iya bayarwa hakan ya faru, in Allah ya yarda za mu iya bayarwa. Muna alfahari da irin wannan tsari na karatu, saboda shi ne zai taimakawa mutanenmu su samu hasken da ya kamata su samu a rayuwa. Ina gode wa kowa da kowa kwarai da gaske mahalarta nan taron.
2: To mai sauraro da jawabin gwani Ibrahim Abdullahi waye PhD ne, taron ya kammala a wannan rana. Taron da ya samu halartar gwanayen Alkur'ani mai girma daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya, tare da kafatanin matasan limaman masallatan Juma'a na arewacin Najeriya, wanda kuma da wannan ne shirin zai daga aya a daidai wannan lokaci. A madadin dukkanin waɗanda kuka jumuriyoyinsu a cikin shirin da kuma ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida ta jihar Kano da ke ƙarƙashin jagorancin gwani Ibrahim Abdullahi waye PhD da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Sunana Sadiya Tsoho Salisu Kosawa, da na gabatar nake cewa mahadu a shiri na gaba makamancin wannan.
3: Falizalika fan'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum bima anzala Allahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
4: رحمري

0: Jama'a Allah barkanku da hadawa yanzu kuma labarin sai dora. Rashin kula da tsaftar haƙora na daga cikin abubuwan da ka iya jawo matsalolin lafiyar baki ciki da lalacewar haƙora da hawan baki. Wasu daga cikin matsalolin kan fara ne a hankali idan mutum bai ba su muhimmanci ba sai sun tsananta. Kan hakawa muka kawo ku wannan rahoto. Kimi man sassan jikin mutum kuma kula da tsaftar suna da muhimmanci wajen kare lafiyar baki sai dai rashin kula da haƙora yadda ya kamata na iya haifar da matsaloli da dama waɗanda wani lokaci mutum kan dauka da wasa har sai sun tsananta. Daga cikin matsalolin da ake iya fuskanta akwai warin baki, lalacewar haƙora, ciwon haƙori da kuma kumburi da zubar jini daga dadashi. Mun tambaye su daga cikin al'umma yadda suke kula da tsaftar haƙorin su ga kuma amsar da suka bayyana mana.
1: Wani zubin ina wankewa so biyu so uku da safi haka, wani zubin kuma da rana haka idan na dan kiwo gida, wani zubin kuma dama, wannan tabbas ne idan zan kwanta bacci nakan wanke haƙorana domin na tashi da safe na jini wasu yau. Gaskiya eto ba zan ce miki ina zuwa ba tunda ina amfani da irin me zan ce ne wayansu abun wanke haƙora haka waɗanda suke da muhimmanci, herbals ne masu kyau, to ba lalle bane ba wani zubin hasina ta kai na ga zuwa asibiti, ni kaina ina samun nutsuwa akan karan kaina shi yasa bana wani ziyarta asibiti.
2: Na wanke haƙora na a duk lokacin da zan yi alwala ta ibada, amma kasari na fi yin burushi da asubahi ko da daddare yayin kwanciya, ko ba da burushi ba na kan sa ɗan in abin nan asuwaki ko yatsuna in goge su in goge sannan alwala.
0: A yayin da wasu ke ganin kula da tsaftar haƙora abu ne mai sauki, masana kiwon lafiya na cewa sakaci da tsaftar baki na iya haifar da matsalolin da suka shafi haƙora da kuma dadashi. Domin jin ƙarin bayani mun tuntuɓi likitan haƙori domin ya yi mana ƙarin haske kan illolin rashin kula da tsaftar baki da kuma hanyoyin kariya.
3: Sunana dantisa Abdulrahman Ahmad Kwalli, ƙwararre a ɓangaren kula da bada kariya ga baki da kuma lafiyar baki da kare cututtukan da kan iya shafar baki su haifar da wasu matsaloli waɗanda sukan iya kaiwa da cewar an cire haƙori ko an yi wa haƙori ciko ko an yi mai wani abu makamancin haka. Idan muka ce rashin kula da lafiyar baki ya ta'allaka da ƙin kuskure baki bacin ka ci abu ko kuma yawancin abu mai zaƙi mutum ya kwanta ya bacci ko kuma rashin yin buroshi sau biyu a rana, wannan abubuwan su ne abubuwan da suke fara taɓa haƙori da kuma dasashin kansa. Shi ne za ki ga wani sa'in idan mutum dattin ya tari ya tara haka shi ne yake haifar da wannan jinin na dasashi, wanda dasashin ya riga ya rabu da jikin haƙori da ta shiga tsakani, to ko ya kaɗan taɓa abin dasashi yana da saurin fitar da jini sai ya fitar da jini.
0: Ya kuma bayyana mana irin hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin kula da tsaftar haƙoransa da kuma lokacin da ya kamata mutum ya je wajen likitan haƙori.
3: Idan mutum ya gama cin komai da daddare zai kwanta bacci, to zai wanke bakinsa da man goge baki wanda yake ɗauke da wani sinadari wanda muke ce mai fluoride. Ba zai ƙara cin komai ba a wannan lokacin har sai zuwa washe gari. Bayan wata shida mutum zai je asibitin haƙori domin ya ga likitan haƙori ya duba inganci da lafiyar haƙoransa ya bashi shawarwari. Idan ya dace a wanke a wanke, idan kuma shawarwari za a bashi shawarwari ya ƙara kula da lafiyar bakinsa.
0: Duk da cewa wasu matsalolin haƙora na iya farawa ne da ƙaramar matsala, rashin ɗaukar mataki cikin lokaci na iya sa lamarin ya ƙara tsananta. Saboda haka kula da tsaftar haƙora bai kamata ya kasance abu ne da mutum zai yi sai lokacin da ya fara jin ciwo ba. Masana dai na ƙara ƙarfafa wa jama'a dama su mai da tsaftar baki wani ɓangare na rayuwarsu ta yau da kullum tare da neman kulawar ƙwararren likitan haƙori idan an samu wata matsala. Fatima Kabir labarin yaka sai a labarin Rahma.
4: Sannan kuma wutar Najeriya ta yi kira da haramta yin gwajin DNA na tantance uba da ɗa, tana mai cewa yin gwajin na taimaka wajen haifar da rikice-rikice a tsakanin ma'aurata tare da lalata zaman iyali. Matar da ta bayyana haka ne a wani faifan bidiyo da aka wallafa a shafin sada zumunta na X, inda ta bayyana rashin amincewarta da yadda za su wato wasu mazaje ke neman gudanar da gwajin DNA kan yaran da aka haifa a lokacin da suke cikin aure. A cewar ta, idan namiji ya amince da matarsa kuma ya yarda da amincinta, babu dalilin da zai sa ya nemi gudanar da gwajin DNA domin tabbatar da cewa shi ne mahaifin yaron da aka haifa a cikin aurensu. Ta ce ya kamata namiji ya ɗauki duk wani yaro da aka haifa a lokacin da yake aure da mahaifiyar yaro a matsayin nasa ba tare da la'akari ko da matar ta yi rashin aminci ba. Matar ta ce akwai abin tambaya game da yadda yake kallon rashin amincewa maza da mata. Tana mai cewa maza na ma suna yin rashin aminci, amma idan mace ta yi hakan ta haifi yaro wani namiji lamarin kadikide zuwa babbar matsala a cikin gida ta kara da cewa matakar mace tana cikin aure da namiji duk yaron da ta haifa a karkashin auren su ya kamata mijin ya dauke shi a matsayin nasa to batun da yafi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake akan Facebook shine me yasa wasu ke cin mutuncin mutane a social media fa da yadda za su iya idan suna fuskantar juna me kuke ganin ke sa hakan shin tsoro ne ko ko yadda ba a ganin mutumin da ake cin mutuncin ne a fili ido da ido ko kuma neman suna ne ga dai wasu daga cikin rayanku duka tafka muhawara akai a shafin mu na sada zumunta dake akan Facebook
5: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Lubna Hafiz Ilyas inda take cewa ai mafi yawancin masu zagi a social media ba su da hanyar da za su ga wanda suke zagi saboda sun musu nisa sosai a matakin rayuwa dan haka don Allah ɗan uwa matasa mu dinga abin da zai amfane mu a social media ko dan mu tsira gaba ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu dace duniya da lahira Sultan Yahuza gagarawa DKD a ra'ayinsa cewa yake yi. A gaskiya sau da yawa rashin ganin mutum ido da ido yana rage kunya da kuma rashin tsoron mutum. Wani lokacin kuma neman kuɗi ne da neman suna, sannan kuma rashin samun tarbiyya daga gida har ma da rashin kula daga shugabanni duk na kawo wannan shashancin. Ambassador Hassan Usman Sulaiman a ra'ayinsa cewa yake yi. A gani na ba abu ɗaya ne kawai ke jawo hakan ba, sau da yawa rashin ganin mutum ido da ido yana rage kunya da tsoron sakamakon magana, sannan wasu kuma suna yin hakan ne saboda neman suna ko samun kulawa, amma mafi muhimmanci shine mutunci da ladabi su kasance ko da mutum yana gabanka ko baya nan. Shi kuwa Abba Jesse Indabo a ra'ayinsa yana cewa a gani na hakan na faruwa ne saboda wasu mutane suna samun karfin gwiwa fadin abin da ba za su iya fada ido da ido ba musamman idan suna boye a bayan kafafen sada zumunta wani lokacin kuma neman suna ko jan hankalin jama'a ne ke sa hakan ya kamata mu girmama juna mu guji cin mutunci domin magana mai kyau tafi zagi da cin mutunci Zamu karkare sakonnin naku ne tare da sakon Abdulmajid Lawan Aisani inda yake cewa wallahi kawai rashin sanin kai ne da kuma rashin sanin darajar mutane hakikanin gaskiya social media tana taka rawa akan abubuwa da dama musamman fannin siyasa ina kara kira ga ƴan uwa ƴan social media dan Allah dan annabi mu guji cin mutuncin mutane a rayuwa baka san wanda zai taimake ka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuffa alaika haza Allah ka kara tsare mana mutuncin mu saboda alfarmar annabi sako daga Abdulmajid Lawan Aisani Zainab Hamza Adam daliba mai neman sanin makamar aiki a labaran rahama
4: Sirka sassan duniya ko Faransa na fara wani sabon makon karatu yayin da aka rufe makarantu kusan 500 sakamakon cigaba da zanga-zangar da dalibai ke yi. Minista ilimi ya bayyana cewa an dauki matakin rufe makarantun ne saboda dalilai na tsaro inda ya kara da cewa an kona ko kuma an yi mummunan barna a makarantun 24 a cikin makonni uku na zanga-zangar. Daliban na cewa rashin malamai da tsawon lokacin karatu a makaranta da kuma rashin kayan aiki masu inganci na kaci kaskar karatunsu. Wannan yunkuri ya samo asali ne daga wata makaranta a birnin Paris kafin daga bisani ba su zuwa sassan kasar baki daya. A can kasar Amurka kuwa kasar ta janye dukkanin jiragen yakin ta masu jefa bama-bamai daga wani sansanin sojojin sama a Ingila wanda aka yi zargin cewa ana yunkurin kaiwa hari. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon bata bayar da wani dalili na janyewar ba amma wakilin BBC ya ce yadda aka yi janyewar ta bazata ya nuna alamun cewa akwai wani yanayi mai kama da fargaba a cikin lamarin. Wakilin BBC ya ce Amurka ta yi amfani da sansanin Raf Pyafort wajen gudanar da hare-haren bam ta sama kan Iran ta hanyar amfani da jiragen B-52 hare-haren da gwamnatin Birtaniya ta bayyana a matsayin na kare kai. A makon da ya gabata hukumar Birtaniya sun sanya wato sun ayyana wani babban lamari bayan sun tare wasu motocin da kan kaya da ake ganin suna kan hanyar su ce ta zuwa sansanin. Da bin jira watan hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya ga wannan rahoto.
6: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan, inda karamar hukumar Tarauni da ke jihar Kano da Hadeja da ke jihar Jigawa yanayin lullumi tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Garin Jega da ke jihar Kebbi makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Idan muka koma arewa maso gabashin kasar nan kuwa, karamar hukumar Ningi da ke jihar Bauchi da Dukku da ke jihar Gombe, hasken rana tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Daga arewa ta tsakiya, Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Sileja da ke jihar Neja da Kebbi a jihar Nasarawa, mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23. Apapa da ke jihar Lagos a kudancin kasar nan, yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21. Asaba babban birnin jihar Delta, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24. Idan muka tsallaka kasashen waje, Agadez da ke jamhuriyar Niger, yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25. Babban birnin Addis Ababa na kasar Habasha, hasken rana tare da washewar sararin samaniya ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21. Za mu kammala rahoton namu da birnin London na kasar Ingila, inda ake sa ran samu yanayin lullumi tare da gajimare jifa-jifa a bisa ma'aunin yanayi na Tara Aliyu Abubakar a labaran Rahama.
4: To, da rahoton hasashen masana yanayin labaran namu ya kammala, sai dai kafin mu sallama ga tashi mai manka na su. Tun da fari kun ji cewa Tinubu ya tabbatar da mutuwar mutane 32 a hadarin jirgin sojojin saman Najeriya. Yayin da kudi cewa 'yan sanda sun gano mabayar 'yan bindigar da suka sace matasa masu yi wa ƙasa hidima a jihar Imo. A gefe guda, wata 'yar Najeriya ta yi kira da haramta yin gwajin DNA na tantance uba da ɗa a ƙasar nan. Daga sassan duniya kuwa, rufe makarantu kusan 500 kan zanga-zangar ɗalibai a Faransa. Sauye duka-duka a nan muka kammala a labarin namu na wannan maraice a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama French Al'umma da mawaɗin da suka tallafa. Don maganin labarin ya iso gare ku, musamman editan da ta tsara labarin kuma ita ce Tukur Estukur. Sunana Fatima Kabir, labarin ya kasance da na kasance da ku, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French Al'umma, jama'a bisalam.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan ga ne muna hanya za a jaddada kallo ya koma sama bayan da manoma da yan kasuwa daga dawakin kudu da kumbotsa da kuma warawa suka toshe babban titin Zaria Road a yayin zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Kano ta karbi gonakin su aka fara yanka fulotai alhalin ba a fara biyan su diya ba
2: aka debi garin tambura banda fidin gonakai aka higo har gidaje a shekara hudun nan kullun yaudaran mu ake kullun yaudaran mu ake
1: sannan za a ji da wasu matasa da suka shiga gidan wani dan sanda satar wayar salula suka bige da burmawa matar sa wuka har sai da ta mutu
3: to wannan matar wani dan sanda ne ba da misali Allah ya karbi ranta kana jiya wannan ciwo da suka ji mata
1: haka kuma za a ji da malaman makaranta a jihar Kano suka bukaci da a kyautata albashin su kamar yadda aka kyautata na likitoci tunda dai an ce asalin koko gero
4: gaskiya wulfa ya din malamai ya kamata gwamnati ta duba ta irin yanda halin malamai halin da suke ciki gaskiya kamata a duba shi
5: ba tabo bukatun su malaman makaranta na ganin an dan kara musu wani abu na albashin da suke karba ba
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda yan sanda suka ceto wasu manoma guda biyu a karamar hukumar Bebeji bayan da yan bindiga suka yi garkuwa da su a gonakin su suna tsaka da yin huda Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
6: Nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ko uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iya ka ta faran kantin Basir Store tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0806644085 ko 0808720222
6: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store
8: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
9: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yadda aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
1: So za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda abin nema ya samu inda katafaren kamfanin nan atamfofi da lesuna wato Wase Investment Nigeria Limited ya bude katafaren gidan atamfofi da lesuna hawa biyar a kasuwar kantin kwari layin kwari mai shayi dake a birnin Kano Alhaji Yusuf Idris Ibrahim Wasai shine shugaban kamfanin Wase Investment Nigeria Limited.
10: Sunana Alhaji Yusuf Idris Ibrahim Wasai, shugaban rukunonin kamfanin Wase Investment da yake jihar Kanan Dabo Nigeria da kuma babban birnin tarayya Abuja Ademola Adetokunba Crescent Wusutu. To alhamdulillah abin da ya ja hankali na wajen bude wannan katafaren gida wanda yake nan IBB Way layin kwari mai shayi shine domin sabuƙawa al'umma. Duk wanda yake shigowa kasuwar kantin kwari akwai shagunan Wase Investment da kuma Wase House wanda yake filin parking sai muka yi tunani muka duba muka cewar bamu da shi a nan IBB layin kwari mai shayi to kuma sai a cikin hikimar Ubangiji Allah ya kawo mana wannan gida muka ce bari mu bude shi domin mu ƙara sauƙaƙawa al'umma ta wannan bangaren. Assalamu alaikum.
1: Misali kamar wannan katafaren shago na ganshi kusan hawa biyar ko shida me da me ake da su ana bukata.
10: To ai mu nan dama duk wanda yake bibiyar shafukan mu a Facebook da Twitter da kuma Instagram da kuma Facebook ya san shine taken mu gidan atamfa. Idan ka duba anan gurin za ka ga atamfofi ne kawai kamar su magana. Taken mu shine a sauƙaƙawa al'umma da suke cikin kasuwar kantin kwari da kuma baki waɗanda suke tahowa daga jihohi da kuma Niger da kuma duk fadin duniya. Saboda haka idan ka zo kamfanin Wase Investment insha Allah zaka tabbatar da cewa abinda muke faɗa maka gaskiya ne.
1: Gidan atamfa shine taken kamfanin Wase Investment Nigeria Limited kuma sauki da sauƙaƙawa shine tambarin kamfanin. Ga Alhaji Yusuf Wasai shugaban kamfanin na Wase Investment.
10: Sauki da sauƙaƙawa shine taken mu kuma Wase gidan atamfa. Duk wanda yake bibiyan mu zai ga cewa a inda yake siyan kayan sa a wani gurin Allah ya da in yazo wannan Wase House din da yake IBB layin kwari mai shayi zai samu ragi kaso 50 cikin 100.
1: Baya ga atamfofi ai naga akwai lesuka da makamantan su ga wasu irin abubuwa can ma sai kyalkyali suke kamar zinariya suke.
10: Waɗannan da kake ganin su lesuna ne wanda muka kawo su daga kasar India akwai kuma waɗannan suka kawo su daga kasar Dubai wanda insha Allah duk wanda yazo zai samu leshi zai samu atamfa zai samu kuma shadda. Taken mu kuma shine sauƙaƙa lefe da kan naira miliyan 1,500 da kuma naira miliyan 1 kai har na 300,000 idan ka zo wannan kamfani mai albarka zaka ja akwatinka ka tafi da ita ka sanan anan sama muna tare da su.
1: Haka nan an gwaye da amare ku sha kurumin ku inda kamfanin Wase Investment ya dar masa'a a fannin hada lefe da kayan barka.
10: In ka zo lefe daga kan miliyan 1 zuwa miliyan 1,500 zuwa 700,000 zuwa 300,000 zaka samu wannan lefe ka tafi da shi. Akwai wani abin da muke cewa muka ware ma shine ake ce masa lefe package wanda zaka rika kawo kudin ka daga kan naira 50,000 100,000 300,000 har tar adadin abin da kake bukata kawai in ka gama za a baka receipt ka zo ka ja akwatinka daga nan sai dai kai su gidan su amarya insha Allah.
1: To akwatuna nawa daya ko
10: ne? Akwai akwati mai 5 akwai mai 6 akwai kuma mai 12 har wanda muke saka mata friji wanda yake akan naira miliyan 2,500 akwati ne guda 12 da kuma friji a ciki kaga idan ka kai wa gidan su amaryan Allah da inda tare kaga shikenan kawai sai ta rika sai da kankara ita ma ta samu sana'a daga kamfanin Wase Investment.
1: To anan gaba kadan a rahoton gane mini hanya za a jiyar da kallo ya ko sama inda manoma da ƴan kasuwa daga Tamburawa da Dawakin Kudu suka toshe babban titin Zaria Road a yayin zanga-zangar nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta karbi gonakin su aka fara yanka fulotai ba tare da fara biyan su diya ba.
11: A shekara hudun nan kullun yaudaran mu ake yi kullun yaudaran mu ake abinda za su fada mana daban abinda za su zo su aikata kuma daban na cin zarafi.
1: A dan haka kafin jin karin bayani akai ina gamu waiwai yadda matasa suke fuskantar gundumagundumin kalubale inda wani dan kishin kasa mai suna DS Safwan a yayin ganawar su da Salisu Husainu Usman yace yana takaicin yadda wasu daga cikin matasa suka bige da bata rawar su da tsalle a sakamakon rungumar dabi'ar shaye-shayen kayan maye a maimakon rungumar sana'a ta dogaro da kai.
12: Wannan kalubalen da matasa suke fuskanta na harkar shaye-shaye da rashin yin sana'a zaman banza a unguwa to shi da yake damuna.
13: Wace shawara kake so ka ba matasan kenan?
12: Ina so in ba matasa shawara akan su tsaya su dogara da kansu kada ka rena sana'ar da kake duk abin da kake sana'a ka duba ya kan kankanta shi ka daina hangen wane me ya zama idan za ka yi abu ka fara duba wane me ya kai shi hanyar ya aka ya zama wannan abin ba wai ka ganshi a bene ba ka ce wai za ka hau wannan bene a ka duba wace matattakala ya hau sannan karshen shi kuma me ya zama shine abin da ya kamata duk matasa su gane. Saboda ina jin bakin ciki ga inga al'umma ta musulmai ƴan uwana sun fada wata rayuwa wadda ba ta da kyau. Gaskiya ina jin bakin ciki sosai.
1: To kafin a ji yadda wasu ƴan daba suka haura gidan wani dan sanda tare da burmawa matar sa wuka har kuma sai da tace gagarin ku nan ina ga muwayi yadda a yau 5 ga watan Oktoba ta kasance ranar malaman makaranta ta duniya.
14: The short way of writing this is
1: a wasu daga cikin jahohin Najeriya yau ranar hutu ce domin karrama malaman makaranta sabanin yadda abun yake a nan jihar Kano. Shin ko waɗanne irin buƙatu malaman makaranta suke da shi ga gwamnatin jihar Kano?
15: Sunana Haruna Musa. A matsayina na malamin makaranta, ina kira ga gwamnati ta duba lamarin malaman makaranta. Musamman akwai abubuwa da zaka ji an ce an zo an gyara ajujuwa, an gyara makaranta, an gyara can, amma sai ka ji ba a tabo buƙatun su malaman makaranta na ganin an dan ƙara musu wani abu na albashin da suke karɓa ba.
16: Sunana Malam Mahmud Salim. To buƙatun mu da gaskiya suna da yawa da abubuwan da suka shafi kayan koyo da koyarwa, sannan bayan nan kuma akwai inganta shi kansa yanayin aikin abin da ya shafi promotion da allowance da kuma sauran dukkan abubuwan da za su taimaka malami wajen motivating ɗinsa ya aiki yadda ya kamata.
12: Kana cikin masu cewa me yasa gwamnati ba za ta daidaita ku da likitoci ba ko da albashi ne ko wani abu, kana cikin masu irin wannan igirar?
16: To ai ni a tunani na ma kamata ya ce su malamai abin da za a ba su ma yafi na likitoci, saboda duk wani likita sai da ya biyo ta gaban malami. To ya kamata ya ce duk wani abin da za a yi malami ne a gaba, to wannan zai taimaka gaba ɗaya ita al'umma wajen canja tunaninta da rayuwarta.
12: Na gani aka koko ba ku allura ba ku tiyata?
16: Ai ba wani wanda zai yi tiyata ko allura ba tare da ya je gaban malami.
1: Rashin wadataccen albashi da kuma ingantaccen allowance na daga cikin gundumagundumin kalubalen da ke da baibaye kuzarin malaman makaranta a Najeriya, musamman ma a jihar Kano.
12: Ya sunanka?
4: Sunana Ibrahim. Kamar yanzu gaga ana ta murna cewa Kano ta yi na daya a Neko a bara, wannan shekaran ma ta yi na daya. Na ji gwamnati tana cewa za ta kara inganta gine-gine da taimakawa dalibai da waye, to sai ga abin gabaki daya tare ne akan iyaye da malamai kiyayen da dalibai kenan. Amma ni ban ji abin da gwamnati ta ce za ta yi wa malamai ba, wanda su ne suke koyar da yaran nan, su suke dawainiya da yaran nan har aka samu wannan nasara sau biyu. To wani abu kuma gwamnati za ta yi wa su ma malamai wanda yake na kyautata ne dan su ji dadi.
12: To ka sani ko irin za a yi auren zaura wannan a sa ku a ciki?
4: To ai ba auren zaura muke nema ba, ba auren zaura ba, a taimaka wa mana malamai ta dukkan wani abu da za a iya, sai mai auren ma akan kanmu ba sai gwamnati ta je ta kashe kudinta ba.
1: Comrade Baffa Garko shine shugaban kungiyar malaman makaranta ta kasa NUT reshen jihar Kano. Shin ko wanne kokari suke yi domin kyautata albashin malaman makaranta? Akan haka dai dukkan kokarin jin ta bakin sa ya tutura. A dan haka sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba da zarar dai ya yarda yayi magana da mu. To da yake an ce na zo na bai ga gari ba, ina ga mu leka jihar Gombe, inda wasu ƴan daba suka haura gidan wani dan sanda tare da burmawa matar sa wuka a yayin kwace mata wayar salula, wanda hakan yayi sanadin barinta duniya. Sai dai da yake an ce ai alhaki tamkar kuikuyo yake, sai gashi an cafke waɗannan ƴan daba. Ga kuma mai magana da yawun rundunar ƴan sanda a jihar Gombe, CSP Buhari Abdullahi.
3: Akwai wasu matasa da ba a san ko su waye ba, sun shiga cikin wani gida sun farwa matar gidan da nufin za su kwaci wayanta. Bayan ta ɗaukaka murya domin neman taimako a kawo mata ɗauki, sai kawai ɗaya daga cikinsu ya daba mata wuka, wanda hakan ya sa ta jikkata sosai. Kuma suka gudu ba dai su ci nasarar ɗaukar wayan ba, amma sun mata wannan ibada. Bayan samun wannan rahoton na ƴan sanda su jihar Gombe da Fantamu Division Police Headquarters kenan, suka kai ɗauki na gaggawa matan zuwa asibiti. Shi ne daga baya tabbatar da cewa ita wannan matar wani dan sanda ne wanda yake aiki a gargashin Safer Highway Patrol. Ba da misali dai Allah ya karbi ranta sanadiyar wannan ciwo da suka ji mata. Kasa da awa 24 ƴan sanda aka yi nasarar kama mutum biyu, wanda abin mamaki waɗannan mutum biyun ya da kane ne. Ɗaya Muhammad Bashir Sade, ɗaya kuma Musa Sade. Ɗaya ɗan shekara 20 ne shi Muhammad Bashir, shi kuma Musa ɗin ɗan shekara 18.
1: Wannan dai yana daga cikin illolin da ke tattare da shaye-shayen kayan maye, kamar yadda binciken ƴan sanda na jihar Gombe ya gano hakan. To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
9: kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
17: ke je bari to kallo wannan
9: amma wannan sleeveless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga mun a ina ka siyo wannan kaya
17: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
9: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
17: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless holland super gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
9: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
17: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
18: ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai ko jin ga dole musulmin ki bada azumi kana nan a Na'ibawa Abubakar Sa'adat Rimi College Zaria Mazkuru za ku iya tuntubar darajar cikin makarantar Alhaji Wada AA Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 326 1122 hakkinmu ne mu kula da ilimin yaɗan

musulunci yana kulawa da wannan janibi na ainihin wato abin da ya shafi alwafa. Na hudu daga cikin darasin da zamu dauka da dangane da dawowa su Ja'far ibn Abi Talib daga Habasha zuwa garin Madina shine wato bakunta dan kawai a matsayin addini, ma'ana ka zamo bako saboda wani abu na addini, to wallahi wannan ba asara bane dan uwa. In dai ka san wannan abin da zaka tafi akan addini ne, to wannan bakunta duk abin da zaka samu ba za ta zamo asara ba. Wani zai iya tunanin cewa dukkanin wanda ya bar kasarsa ko abin nan iyalinsa ko wani abu makamancin haka, to kamar yayi asara ne, ya rabu da wani abu. Wannan ba haka bane. Kissa ta Ja'far ibn Abi Talib suna tabbatar mana akan cewa lalle hijira saboda aqida mala, saboda kare addini, wannan mafiya girman abin da ya shafi ababen da ake nema ne. Kuma mun gani a yanzu Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya dawo kuma ya ci gaba da ya shiga cikin ƴan uwansa musulmi, kuma za a ci gaba daga inda aka tsaya. Me nake so na haska mana anan, ƴan uwa masu dogon zango na balaguro, watakila karatu ne zaka tafi wani gari mai nisa, watakila kana so ka guda da ka tsira da addinin ka ne ko wani abu makamancin haka. In dai abu kai shi dan Allah, watakila dalibai za su je kasashen da za a musguna musu saboda watakila launin fatar su, saboda yaran su, saboda wani abu da kaza da kaza. Idan ka tuna me ya fito da kai, me ya baro da kai a gida, duk wannan abun zai zama hamish ne, ma'ana abu ne wanda yake a kasa in ka duba maslaha babba da ta taho gare ka. Malam, akwai daliban da idan sun fita kasashen Larabawa ko waɗanda ma ba na Larabawan ba, ba su iya yin hakuri. Daga zarar an musu wani abu sai su ga a'a ba za su iya hakuri ba, su biyara da duka da kaza da abin nan, ai sai su sai ka zama su. Dole ne ka sufanta da hakuri, ka ji cewa kai bako ne, ka ji cewa duk abin da aka yi maka da izinin Allah za ka samu ladan masu haƙuri, kuma ba asara ba ne, ka fito ne domin yin abin da ya shafi kare addinin Allah, kuma nan gaba abin sai labari. Idan aka ce su yi maka, ba za su yi maka irin haka ba. Ina magana ne da galibi waɗanda suke tafiya ko karatu ƙasashen waje wanda za su iya fuskantar wani ɓangare na rashin jituwa ko wariyar launin fata ko kuma a musguna musu yaran su, fata su ko makamancin haka. To babu komai idan ka sa niyya mai kyau, insha Allahu lokaci ne bakuntar za ta gushe, kuma za ka samu babban alherin da ka je ka ke nema da izinin Allah. Kamar yadda muka ga su Ja'far ibn Abi Talib, duk da su ba samu wannan musguna ba da abinda kyara da makamancin haka, to amma a ɗabi'ar bakunta za a iya samun wasu ɓata gari ko wasu waɗanda ba su da wannan irin tunanin su yi maka haka, sai ka tuna me ya kai ka. Na biyar, za mu ga babban daga cikin darasi da za mu ɗauka akwai ahmiyatu sabati alal mabda, ma'ana muhimmancin tabbatuwa akan asali, ma'ana mutum ya tabbatu akan asalinsa. Yau idan muka duba tsawon shekaru da dama da su Ja'far ibn Abi Talib suka ɗiba a wannan gari na Habasha, kuma yau gashi a shekara ta bakwai bayan hijira sun dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wannan imani, tare da wannan tabbatuwa da abin da aka san su, ba su canza daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su ba. Wannan yana alamta mana lalle a san ka, a san asalinka, a san ka, a san akan abin da kake akai. Ba laifi bane idan ka canza abin da yake na wani far'i, ma'ana abu wanda yake kaga ilimi da kana jahilci, ka dauki ilimi ka bar jahilci. Abin da nake nufi a nan gurin, abin da suke sababit na musulunci, ka tabbatu akan wannan abin da kake, kada wani dukiya, wata dukiya ko wani matsayi ko wani abu kaza a ce ya canza ka daga wannan abin da kake na asali. Ko a cikin al'ummar taka, idan aka san wane sahibul mabda ne, ma'abocin asali mai kyau ne, yana da tsari, yana da manhajin da yake akai, kuma bai saba ma Allah da manzansa ba, wallahi kafi kima dan uwa a cikin mutane. Ka tabbatu akan tsarin ka, ka tabbatu akan matsayin ka yadda aka san ka, musamman tsari ne wanda yake mai kyau, wanda yake jawo wa al'umma alkhairi, ba yake jawo wa mutane sharri ba. Amma idan aka san haka ne, wannan mafi alheri shine ka canza daga rashin kyau zuwa abin

0: yake mai kyau. Idan muka duba su Ja'far ibn Abi Talib anan zamu ga sun ɗebi shekaru da dama a bakunta, amma yau ga su a shekara ta 7 tun daga garin Makka fa malam rabon su da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ɗebi wannan shekaru din, sai ga su yau a Madina gashi an rabu lokacin ana kyara da mangara da musguni da kaza ana yi wa musulunci, amma yanzu waye isa yi a shekara ta 7 musulunci yayi karfi an manta da wannan sai ma ƙara buɗaɗa da faɗaɗa da musuluncin yake samu yayi a wannan lokaci din. To dan haka dan uwa, kai ma a yau idan ka je wani guri wanda yake na bako ko kake a matsayin bako, ka je bakunta duk inda ka je, to dan Allah a san ka, a san asalinka, a san ka, a ga alamar musulunci. Ɗalibi ne kai, a ga alamar ɗalibta. Malami ne, a ga alamar malinta. Ma'aikaci ne, a ga alamar ɗabi'a ta musulunci a tattare da kai. A san ka, a san menene asalinka na musulunci. Yamal al-Qasim so da dama wasu za su je karatu kasashen waje. Ina kawo kasashen waje ne ƴan uwa saboda wataƙila na ga wasu abubuwan da wasu sukan sauka daga kan ire-iren waɗannan. Ɗalibi ne zai tafi da niyyar karatu, amma sai ka ga wataƙila ba shi da ɗabi'a na tarin gashi ko na sanya wasu irin tufafi wanda bai isa a gidansa ba, saboda yana da mabda a gida. Amma daga zarar ya tsallaka ba mafaɗa, waɗanda yake ganin dan su yake a tunaninsa yanzu ba sa nan, to sai ya canza wannan mabda ɗin nasa, sai ya canza asalinsa. To kaga wannan ba ɗabi'a ba ce, ba irin su abin da Ja'far radiyallahu ta'ala anhu suka yi ba kenan. Abin da yake na asali, idan kana na kan abin da yake na daidai, to a san ka, a san wannan asali. Shekara 4 kai, shekara 5 kai, shekara 6 kai, ko shekara nawa kai a wannan garin, da izinin Allah idan aka dawo aka kwankwasa ka, za a ji aqidarka gyamgyam take, kyamkyam take, babu wata masoka da ka samu wani doubting, bari ma sai dai ƙara mata gishiri kai wajen kare ta, ba kuma abin da zai zama maka shakka da rudu da kaje ka karanto wasu misconceptions, wasu shubuhat a kasashen da kaje na yamma ko makamancin haka ba. A'a, a san ka, a san asalinka. Anta sahibu mabta, kai ma abocin asali ne dan uwa, kada ka sauka akan wannan asali naka wanda yake na addinin musulunci. Ba a san musulmi da sauka daga irin haka ba. To wannan yana da kyau kwarai da gaske, a san ka akan wannan asali naka. Abu na gaba, duda na ga lokaci yana dan waiwayar mu, amma yana da kyau mu waiwayi darasi na 6, abinda ya shafi annajahul haqiqi huwa sabatu lashuhura, ma'ana samun wato samun sakamako na haqiqa, dace na haqiqa shine mutum ya zamo ya tabbatu akan abinda yake na addinin sa, ba wai abin da ya shafi daukaka ko shuhura ko wani abu makamancin haka ba. An-najahul haqiqi, ma'ana nasara ta haqiqa, shine abin da ya shafi mutum ya tabbatu akan addinin sa, ba wai suwa ne suka sanni ba, suwa ne ne basu sanni ba, suwa ne ne. To wannan gaba tana da matukar muhimmanci, musamman a waƙin mu da muke faruwa a yanzu. Malam, idan magana ce ta sani, idan magana ce ta kaza ta kaza, kaga Aisu Ja'far watakila wani da ya shiga musulunci a Madina bai san suwaye su Ja'far ba, amma kuma sun yafe wannan sanuwar domin a je a yada addini a can din, ba ta ma dame su ba, sai da Allah ya so din a san su, kuma suka dawo kuma aka san su. Yanzu babu wanda bai san waye Ja'far ibn Abi Talib ba, saboda ikhlasi. To dan haka dan uwa, tabbatuwa akan babban nasara shine abin da ya shafi tabbatuwa akan ikhlasin ka, tabbatuwa akan wannan manufa taka. Amma yau idan muka duba sahar mu ta da'awa da saha ta media da makamancin haka, babban abin da mutum yake bukata ya za a sani, saboda sanin nan zai amfani da shi wajen abubuwa mabambanta. Sanuwa ko shuhura tana zama alheri, tana zama sharri. Ga wanda ma ta zama masa alheri, akwai tarin kalubale a tattare da ita, sai mutum ya kula kwarai da gaske. Amma wani zai bada dukkanin abu mai tsada da rashin tsada domin ganin dai ya samu wannan abin da yake nema na wannan shuhura din. Za mu tsaya anan mu dan sharuwa, amma na san idan muka dawo akan wannan gaba za mu dora da izinin Allah. Na'am malam.
1: Muna sauraron shirin magabata na gari, tarihin Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda. halkan mu ta takwas tare da Sheikh Muhammad Thani ibn Khamis al-Misri malami a Jami'ar Istiqama dake garin Udil kuma imam khatib laysaka musada al-khairi muna cikin wannan tarihi mun yi gaba ta farko a cikin sa mun shafe minti 30 cikin taimakon Allah yanzu kuma zamu je gaba ta biyu muna roƙon Allah mu daukin sarki ya ba wa malam tawfiqi ɗan uwa a cigaba da sauraro cikin natsuwa
0: الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ان uwa gabanan mu dan numfasa muna magana akan darasi na shida wanda muka ce ya kamata mu waiwaya dangane da tarihi ko an ce qissa ko kuma sira ta Ja'far ibn Abi Talib wanda muka ce an-najah al-haqiqi huwa al-thabat lil-shuhra ma'ana ita nasara ta haqiqa shine abin da ya shafi mutun ya samu tabbatuwa akan addininsa tabbatuwa akan ikhlasi tabbatuwa akan addininsa ba wai menene shuhura ba ba wai menene wa ya sanni wane ne bai sanni ba wane ne kaza ba muka ce lalle abun madubin mu idan muka duba su Ja'far da ƴan uwansa inda suke wannan tafiya din sun tafi wajen wancan aikin na musulunci da yawa a cikin Madina ba wasu waɗanda suka musulunta ba su san su ba har shekara ta 1 ta 2 ta 3 ba su dawo ba har sai shekara ta 7 Allah madaukakin sarki ya musu wannan dawowan kuma suka dawo aka dora daga inda aka tsaya dan haka a ibra din abin luran laysat bidhuhuri bainan nas baya magana bace sanuwa a tsakankanin mutane wallahi abin da yake wa innama bil ikhlasi wasabati ala alhaq abinda ake magana shine ikhlasi da kuma tabbatuwa akan akan abin da ya shafi na gaskiya so da dama malam wannan abin yana damun dalibai yana damun malamai yana damun ƴan kasuwa yana damun ƴan social media yana damun duk al'umma babban abin da mutane suke sa ayi izuwa gare shi ya za a yi mutum ya trending ya za a yi kirkiro wani abin da babu ma shi ina ma a ce mutum yayi hakuri Allah ya so sanarwan sanuwan tasa ta sanu ta hanyar alkhairin da muka ce koda ita ce ma akwai kalubalanta amma wani zai bada duk abin da yake da shi zai salwantar da duk abin da yake da shi kai wasu ma wajen neman abin har sai an soka daga kan abin da ya shafi hanya ko tafarki madaidaici wajen dai ya za a yi a san shi watakila sanuwan tasa zai ga yana da alaka da connection da wancan da wancan da kaza abun da ya duniya gabaki daya wanda la yusmin wala yugni min ju kuma ubangiji ya zai a dandana mutun azaba wanda wannan mafi karancin abun da zaka sanya shi kace mutun yayi ashirkul asghar nariya idan mutun kuma bai ma girmama al'amarin ba Allah yake ya shemu yau mutane malan abun ya bayo har kaga yara kananu ana ta amfani da su wajen abin da ya shafi kawai babban abin da ake so a nuna wa mutane kawai ka shahara kawai kuma ubanka kawai ka zama uwarka ta mana kake wallahi barawali kake bai kana da miliyan uku miliyan uku da kaza kaga yaro yana wanka da ruwan kwata yana timuwa a cikin kwatami yana kaza wai aminene yana son ya samu followers yana son ya zama daukaka da kaza kuma saboda daurewa ƙarya gindi ire-iren waɗannan yaran da ya kamata a ja su a kai su makaranta a musu tarbiya mai kyau sai kaga wasu kamfanoni suna jawo su a jiki suna biya musu kujerun hajji ko umra suna ba su a tunanin su su ma za su daukakar da wannan kamfani nasu ba su tunanin yaya tarbiyyar waɗannan yara ba a'a su dai me za su samu ne mallan haka al'umma mu ta zama kawai mutum ya zama ya daukaka an san shi kamfani ne an san shi mutum ne an san shi an yi kaza to wannan kuskure ne kwarai da gaske ya kamata mu san النجاح الحقيقي شيني الثبات للشهرة باوي شهرة با إذن شهراني سودة داما أقول أن دسوك وانا الديني هدما أما ديو متاني watakila in ba daliban ilimi ba idan a cikin malamai ne watakila su ba za su kai ga sanuwa irin su ba yanzu mu duba mu ga idan ana magana magana fiqh ana magana ilimi idan ka ce Layth ibn Sa'd ai sai dai kuma a rufe kofa sai dai a shafa Fatiha amma da yawa dalibai fiqhun Layth ibn Sa'd bai gama fitowa ga daidaikun dalibai ba saboda ababen da ya faru da shi a yanki a lokacin sa a garin Misra idan ka zo babi na abin da ya shafi qira'at mala ita daukaka Allah yakan ba wanda yaso yanzu idan ababin yan uwa makaranta qur'ani misali ne kawai zan bayar muna da malamai makaranta qur'ani da suka yi shuhura aka san su wa minhum budurun sab'atun qad tawassabat sama' al'ula wal 'adl zuhran wa kummala guda bakwai cikin shatibiya bakwai ce uku cikin durra goma kenan amma bakon farko da aka fi sani alqira'at sab'iyya da malamai suke magana na farko wanda ake fara gabatarwa takhayyarahum nuqadun kull dari'in wa laysa ala quranihi muta'akkila shine fa ammal karimu sirri fi tibbi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara almadinata manzila imam nafi' almadani wanda imam nafi' almadani shine sahibul rutba shine farko kololuwarsu dukkan wanda zai fara qira'at in jam'i ne ta kansa ake farawa ta kan rawiyansa qalun dawarshu amma kuma ikon Allah a garin Madina akwai malamin sa da ya karatu a gurin sa shine Abu Ja'far al-Madani wanda shi Abu Ja'far al-Madani shine mai abin nan daraja ko an ce mataki na 8 ba ma na 2 ko na 3 ko na 8 ma to kaga kenan ita daukaka daga Allah take sai da aka zo maganar aini wato bayan Nafi ibn Kathir Abu Amr aka zo ibn Amir aka zo Kufiyuna Asim da Khalab da Kisai sannan Abu Ja'far al-Madani idan zaka bi tsarin wannan amma kuma alhalin shi Abu Ja'far din malami ne ga Nafi al-Madani to ita daukaka haka take Allah madaukakin sarki yana bada ita ga wanda yaso ba ma nan kadai ba a cikin rawuyan waɗannan qura'un domin kowanne qari yana da rayu bibbiyu to akwai wanda ba su ma dauki ruwaya qur'anin kai tsaye daga malamin su ba sun dauka ne ta hanyar isnadi daga wani zuwa wannan malama kamar misali Sulaim kaga Sulaim kai tsaye yana dauka daga Hamza su kuma Khalab da Khallas suna dauka daga Gareshi to yanzu da yawa wasu wasan ma waye Sulaim ba amma ana cewa su wane ne arruwat an sayyidina Hamza za a ce Khalab da Khallas amma ba su dauka kai tsaye ba tare da abin nan وحمزة ما أزكاه من متورع إمام صبور بالقرآن مرتل لو خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا سليم ني رويته يكرن تدسو تأما الله سيزو سودا زاجي شيجي شهورا كورشن تألا نيمي وان دي يدسو أإسكنشن ني كو أبن الدين ني ولا أن الله يسو بلا أجو بلا أجو إذن كو الله يسو تو كوبك سوب الله زي كيكا inta alheri ce jarabta ce inta sharrin ce ma dukkanin jarabta ce tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta walhayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan haka dan uwa abinda ake nema gare ka kai ikhlasi ka kyautata aiki ka kyautata wa Allah madaukakin sarki zato annajahul haqiqi ina maimaitawa nasara ta tabbas ita ce tabbatuwa kan addini tabbatuwa kan ikhlasi neman yaddar Allah ba wai abin da ya shafi shuhura ba na bakwai idan muka duba wannan kissa ta Ja'far ibn Abi Talib da ɗan uwansa ko ince dawo wannan da suka daga garin Habasha zuwa garin Madina a shekara ta 7 zamu ga lalle akwai kima da tasirin al-ukhuwa salihah ma'ana ɗan uwantaka as-sadiqa ma'ana ɗan uwantaka ta gaskiyan gaske kwarai da gaske saboda lokacin da suka taho Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu Annabi ya farin ciki iya farin ciki ba nan kadai ba maka ce ya tashi ya rungumi Ja'far ibn Abi Talib ya sumbace shi wanda wannan yana nuna maka makurar ɗan uwantaka da nuna jin kauna wanda ba kadai a faɗi kalmomi ba idan Balarabe yayi maka wannan yana nuna ya girmama ka ya mutunta ka yana kana nan har a ransa har a yanzu to kaga wannan ɗan uwantaka ce ta gaskiya wanda mun dade ba mu hadu ba kuma yau gashi Allah madaukakin sarki ya zo ya hada mu to haka ake so ɗan uwa musulmi mu kasance mu zamo kal jasadil wahid kamar jiki ne guda daya idan wata gaba a jikin mutum ta yi ciwo to gabaki ɗaya sauran jiki ya dauki bari ya kasa bacci saboda me saboda zafi haka ake so mu kasance musulmin Kano da musulmin Katsina da musulmin Kaduna da musulmin China da musulmin kaza dukkaninmu kullukum min adam mu adam min turab dukkaninmu daga adam ne adam kuma daga turba yake dan haka bawo fifiko babu bambanci tsakanin fari da baki tsakanin Balarabe da Babawa tsakanin Bahaushe da Inyamuri tsakanin Fulani da Hausa tsakanin Yarabawa da kaza dukkaninku inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban وقبائل لتعارفوا وكما للتعارفوا كما يدى إمام البزي يكي كرنتا وتو دان هكذا أبند أكي سوء أقود يوشي أسامو الأخوة الصادقة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين اللازينون ينقوان تكد أكييتا أكن قسكيا أكن إيماني تو اللازي تاير دسو أوانن karkashin rahamata Allah madaukakin sarki Allah ka sanya mu a cikin su dan haka mun ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kauna su ma suka nuna masa kauna sallallahu alaihi wasallam kenan har a yanzu ana jin su kawai wani aiki ne na da'awa aiki ne na tilas na babu yadda za a yi ya raba su na dole amma daga karshe Allah madaukakin sarki da ya hada su aka kuma hadu cikin farin ciki na takwas darasi na takwas da zamu dauka dangane da dawo su Ja'far ibn Abi Talib daga Makka zuwa daga Habasha zuwa garin Madina wato aiki da muke gani ƴan uwa a cikin addinin musulunci yana da bangarori mabambanta ayyuka ba al'amal lid-din al-islami mayadinuhu mutaaddida mana yin aiki a cikin addinin musulunci bangarorin sa suna da yawa wancan ya kama can wancan ya kama can wancan ya kama can haka ake bukata haka musulunci yake bunkasuwa yayi yawa idan muka duba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga wasun su sun yi musharaka a cikin yakin badar da aka yi mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 310 ne su kuma kafirai su 950 dubu babu kada sun ninninka su to amma haka idan muka zo yakin Uhudu haka yakin Khandaq haka yakin Banu Nadir haka kaza kaga su wasu musulmai sun toshe waccan kafar yakin su kuma su Ja'far suna can sun toshe waccan kafar suna yakan ma'ana suna da'awa a wajen Madina a can wata uwa duniya su kuma wannan sun toshe wannan gabar to haka ake so musulunci ya kasance kada kullum mu dunkula mu zama guri daya a sai a mana kop daya ai wasu su kama can gabar wasu su kama can gabar wasu su kama can gabar to da haka ake samun takamuli yau wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunani ya tura su Ja'far akan su je wannan kuma ake cewa menene yayi halin ruwa albasa kuma tayi halin ruwa ma'ana aka samu abinda ake nema a wannan gari din ta yanda sarkin ya musulunta Najashi aka samu kuma adadi mai yawa suka musulunta abinda athamaratul marjuwa abinda ake nema sai aka samu an samu babban dace a wannan to haka ake so ƴan uwa musuluncin ya zamo ma bangarorin sa suna nan da dama majalat bangare bangare na ayyuka na addinin musulunci suna nan da dama to kada mu ce mi hasarin mu killace abin kadai a bangare guda zamu fuskanci wannan al'umma a'a wasu su fuskanci abu kaza ta nan wasu fuskanci abu kaza ta can wasu fuskanci abu kaza ta can mu samu wakilai a bangarori da dama wannan ita ce da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu samu wakilai cikin malamai rantsatsu rabbaniyuna malamai na Allah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab ko bima kuntum ta'lamuna alkitab wa bima kuntum tadrusun mu samu wadanda suke bangare ne wadanda suke bawa addinin musulunci kariya sun san shari'ar musulunci kuma sun san shari'ar ma ta ba musuluncin ba lauyoyi mu san yadda za su bawa addinin musulunci kariya mu san waɗanda suke da kariya addinin musulunci ta bangaren i'lam ta bangaren media mu samu wakilci ana mu samu experts a bangaren abin da ya shafi al-iqtisad ma'ana tattalin arziki mu samu gwanaye wajen abin da ya shafi bangarori na rayuwa kasuwanci malam bangarorin abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa daga nan zaka samu intilaqat abubuwa da dama ake yi a wannan bangara to me yasa sai mu tattare mu tare a guri daya tunanin mu guri daya mu bunkasa a tunanin wa'ancan su yi can wa'ancan su zama ƴan kasuwa wa'ancan su zama ƴan siyasa wa'ancan su zama lauyoyi wa'ancan su zama likitoci wa'ancan su zama injiniyoyi wa'ancan su zama ƴan jaridu wa'ancan su zama kaza da kaza la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa shiga ta kofa din sai a kama ku gaba daya amma idan kuka shiga ta kokobi da dama in an kama wancan wancan zai gudu wancan zai balle daga cikin dalilan da suka ce annabi yaqub ya ba su hikima cewa kada shiga wannan gari na abin nan ta kofa da yake nan su shiga ta kokobi mabambanta to mu ne muka fi bukatuwa a yau ɗan uwa ubangiji Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun to haka ake zo a samu wakilci kada mu dankare guri daya wannan zai sa ai mana kop daya wannan zai sa mu rasa wakilci wannan zai sa abinda muke nufi da wakilci waɗanda suka cancanta waɗanda suke da ido waɗanda suke da iya kamanta wakilcin addinin musuluncin shakka babu ana da bukata bari ma idan ma abin bai zama wajibi ta wani lokacin ba kenan ta yanda idan muka dunkula guri daya to wane ne zai yi can wane ne zai yi can sai a zo a hana mu abin da yake sawabi yana daga cikin sawabi daga cikin usul na addinin musulunci to Allah ya gane da mu wannan mun fahimci darasin ne a cikin kissa ta Ja'far ibn Abi Talib ta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya tura su suka toshe wancan bangare na Najashi ko wancan bangare na Habasha a gefe guda kuma ga wasu sahabbai nan sun zo suna ainihin wato fafatawa a yakin Uhud yakin Badar Uhud Banu Nadir Ahzab haka dai har muka ji ga suna a Khaybar kuma yanzu sun zo sun join nasu za a dasa daga inda aka tsaya wannan shine musulunci ɗan uwa na tara daga cikin darussa da zamu dauka dawo wasu Ja'far ibn Abi Talib daga wannan gari na Habasha zuwa garin Madina shine wato shi budi da muke gani galibi baya zuwa a lokacin da mutum yake so nasara ba ta bukatar garaje tana zuwa ne lokacin da Allah ya ga dama lokacin da Allah ya kaddara idan zamu waiwaye su Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ba su taba tsammanin yaushe ne za su dawo ba watakila da za a ce ga lokacin da za su diba wajen zaman nan watakila za su ga lokacin yayi tsayi suna tunanin ai kamar yau ne kamar gobe ne tunda garin Makka ake magana an haife su anan sun taso su a guri kuma dole ta sa kafa ta saboda babbar maslahata musulunci wannan ta sa zamu ga hijira ta farko da aka yi ai da suka ji labarin garin yani tahassana alwada wada'in ya kyautato ta yanda an samu manya daga cikin Qurayshawa sun fara musulunta sun yi kaza ai kaga ba su zauna ba saboda ba dadi bane ya kai su suna san garin su amma babbar maslahata sa suka fita din sai suka dawo a wannan fita ta farko da suka dawo sai suka ga abin ashe ba haka bane bari ma sai abin ya kara daduwa dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara umartar su karkashin jagorancin Ja'far akai wannan hijira ta biyan daga Makka zuwa Habasha ashe kenan me zai nuna mana a nan gurin wato suna son nasara din to amma kuma yadda kaso ba haka zai tabbatu ba sai yadda Allah ya so Allah shike tsara al'amura shike kaddara dukkanin yadda al'amari yake so ya kasance kaga dai yadda nasarar yanzu su sai a can shekara ta 7 ma Allah ya sa suka bar wannan yanki na kasar Habasha suka dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hakuri sun jure kuma gashi yanzu abinda Allah madaukakin sarki ya ba su to dan haka ɗan uwa idan muna son samun daukaka ko waraka ko magani mu yi hakuri yana daga cikin Malam Al-Qasim kuskuren ɗan uwa daliban ilimi da ma wasu malaman da wasu du'at din isti'jalun nata'ij gaggawar lalle tunda muka yi yanzu to sha yanzu magani yanzu ba a yin haka ba a cewa tunda nayi sa kafa a yanzu to yanzu zan fara tafiya yaro ma da rarrafe ya fara tatata har ya kai ya kafu a kafa ya tafi komai yana buƙatar bi a sunno kuma yana buƙatar bin sunnoninsa da tsarinsa dare da rana sai dare yazo sannan rana take zuwa sannan safiya haka Allah ya tsara to mu bi waɗannan as-sunan al-kauniyya domin samun nasara kada mu ce zamu gaggauta yau muke so gobe muke son nasara abin ba hannunmu yake ba mu bi kamu da sababi wal baqi ala Allah sauran mu bawa Allah madaukakin sarki abin da ya dame mu mai kamu da sababi yaushe ne zuwa lokacin da Allah ya ga dama Allah yana da ikon lokacin da aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya musulunta amma wallahi Allah bai yi ba ka duba sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam dauki tsawon shekaru kaza yana wannan da'awar aka fara a boye sannan aka fara a bayyane Allah yana da ikon yi haka kai ba ma nan ba Allah fa yana da ikon da zai ce kun fa yakun kan kaulasan ta daurunu ara abin ya faru amma Allah bai haka ba dangane da musulunci Allah bai haka ba dangane da abin da ya shafi ginin samai da kasai amma sai da ya dauki kwana 1111 har 6 domin a koya mana bi a sannu domin a koya mana komai yana bin yana buƙatar kai a hankali kai a hankali lokacin da za a haramta giya ba haramta ta lokaci guda ba sai da aka saukar da ayu guda hudu sannan taudin akai tahriman batan qati'an haka ita ma ayar riba saboda sun zama addicted sun saba da irin abin da suka saba a wannan to sai Allah yake bin su a hankali bitadarruj bi a hankali a hankali sannan aka haramta to da haka mu ma ƴan uwa idan muna son kaiwa gaci a duk wata tafiya a duk wani abu to kada ka ce sha yanzu magani yanzu wannan sunna ce babba a kasuwanci ne a ilimi ne a jami'a ne a kaza ka bi hanyoyin nasara kai addu'a insha Allah nasara din za ta zo bi idnillah dan haka daga ƙarshe naga lokaci ya kawo babban abin da ake bukata wa kowane mai da'awa ana son a samu husnul khatima ma'ana cikawa ta ƙarshe wanda wannan shine burin kowa kuma wannan zamu ga Allah ya cikawa Jafar ibn Abi Talib a ƙarshe da cikawa mafi tsada cikawa mai girma wanda shine cikawa ta shahada da a yakin mota wanda aka sanya komandodi har guda uku wanda dukkaninsu suka yi shahada kamar yadda zamu tsinkaye haka zamu taba alli akan su a karatuttukan da za su zo nan gaba insha Allah to saboda lokaci insha Allah ɗan uwa zamu takaito akan darussa guda 10 da muka lissafa su muka tattauna su dangane da dawowar su Jafar ibn Abi Talib daga garin Habasha zuwa garin Madina a yanzu to insha Allah gaba zamu ji menene kuma ya ci gaba da wakana bayan dawowar su daga Makka daga Habasha zuwa garin Madina a yanzu insha Allah a darasin da zai zo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh wannan shi ake cewa wa safarin girki har yanzu darasi na 8 amma har yanzu muna cikin abin da yake da alaka da kai alhamdulillah mun gode ma Allah da ya bi sa wannan ni'ima da ya mana kai da za a fito da abubuwa fili dalla dalla muna roƙon Allah ya saka malan da alkhairi ya ƙara masa jagora Allah ya bashi tawfiki mu sauraro mun kammala wannan shiri na magafata nagari na wannan dare a cikin halka ta takwas a cikin tarihin sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda tare da Sheikh Muhammad al-Thani Khamis al-Abu Haysam al-Misri thumma al-Kanawi to Allah saka masa da alkhairi in Allah ya so yadda mako mai zuwa za ku ji mu tare da malam din a cikin dai wannan tarihin wannan sahabi mai albarka a madadin kwamitin alhawariyun wanda suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri da shugaban shirin malam Salisu Idris ya kasai ni da na gabatar Alqasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su, indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goren Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.